0: hatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
0: 89.1
4: Abang na.
5: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
6: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng modules na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
2: Southern Gold Coffee Mix.
8: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
9: Paklarek sana!
10: Exciting! Pusay!
11: Bitaw, kwintaha yun na. Ha? Ana yun na, Mar. Kung ikaw nalain ka sa imong kaoban sa trabaho, ako ra di ay. Kamu ra di ay. Ikaw di ay.
12: Pusay! Pusay!
11: Oh, kung wa ka makauyon ako, pwede pang resign mo? Ito mga katropa, grabe yung mga hugot sa mga panahon na mga... Kaklarik sana! No, mga katropa, ha? Welcome back sa tuang laing portion, no? Third round. Ito tuang Bullseye Program.
12: Bullseye!
11: Ay mo kalimot mga katropa sa tuang produkto din. Nahurot mo din akong kape. Pagadali, arap po din kape. Ha? Mahurot mo yung mga katropa. Eh. Ha? Ang Santon Plus Gold na to. Nanam yun.
12: Bullseye.
11: Tulungan ako ng timpla engineer. Muna nga ako mga katropa, din ako nagkapamahaw. Ikaw nila, importante yun ang pamahaw kay nag-fasting ka from 6 p.m. Kung kano sa ka na last nga nag-meal no, sa imong dinner, nag-fasting ka the rest of that hour hangtod nga natulog ka. Pagmatanim mo, dapat mo kaon ka nag-fasting ka. Pero kabalo ka, mas nindot mga katropa, mo kaon ka gudto. Oto, mo na imong pamahaw. Ayaw no na ang paniod to na. Ang imong pamahaw is 11 o'clock. Mo na imuhang ang imong paniod to, mo to imong panihapon. Kaya mo ni siya ang time

looted ang tiyan. Ano ko mga katropa? Ha? Akong tiyan. Bisag inani na niya itong pangidaron mga katropa, dapat burot na niya itong tinaib. No? Masahay, mudakaw lang niya akong tiyan, mabusog ko. Balik kinaiyahang kinaiyahan nga walo ka abs. Hindi mo dyan ako nagadako daw, ingon sa akong mama. Kaliwat mo daw ako niya. Pero di ko matuwa na eh. Di lang dyan kayo ko nagpamahaw. Nausab lang niya mga tropa kay mabalakon kaya akong asawa sa balay, kinahanglan dyan mamahaw. Mamahaw, pamahaw, pamahaw dyan. naka-research ko mga tropa, di man dyan necessary ang mukaon dyan ang pamahaw niya. Pwede, mamahaw ka, pero ang imong pamahaw, alas 11. Ah, panyood to naman anamulan. Oh, lang ganit. Bawar biya, kanong at krisis na karon. Pero sukad mga katropa, nga, sige, kung inom og kape. Yung ito ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, nga doon na kini soybeans. Makatabang ni sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga inungdan sa pagkawala po sa itong memorya. Kanang memory loss, mga katropa. Unya pagkosgon po ang kining cognitive function sa itong utok. Ganong importante ang cognitive function sa itong utok, mga katropa. Tungod kay Moni siya magdikta sa iyang body. No? Alam mo na, ingon ni mo, asa daw nanukad ang tanan, ganon nakaaka, o nakabuhat nagsama ni ini. Diyan na nanukad siya mo nakita eh. Sa ito ang mga five senses. First ni mo, mga katropa, masense ni mo, yung mata, makakita ka, gusto ka item, then dito rin ang last of the flesh. Di habi na down si ko, no? Di habi na down si Eva. Si Eva, mga katropa, nga nagitintal sa panulay. Nagitintal sa yawa. Niingon ang yawa nga, dili lagi na tinuod ng giingon sa Diyos nga mamatay ka, kumukaon ka ng prutasa, ka ng gidili. Unya, niingon siya, dili lagi ko mukaon kay mamatay me. Dili lagi tistingi ragot. Unya, kay pagtanaw niya mga katropa sa prutas, dito na nagsugod ang last of the eyes. Then, pagtanaw niya kay last of the eyes, mga katropa, ni-register niya siyang mind. Pag once nga mo-register siyang mind, mga katropa, mugawas dayon ang pride of life. And because of curiosity, mo resulta sa imong pride, mga katropa, o niya, himo dahil kag-action sa imuhang mga kamot. O niya, karo mga katropa, iyakining gisulod siya hang una-huna, gitkan siyang nakita, that is last of the eyes, and then musulod ang last of the flesh, kaya nagtinguha na siya yung kabuton gini. And the pride of life, add, ako na ang magbuon. Ako na ang matuman. Akong kuhaon kini. So, nag-define na siya sa order sa Ginoo. Pagkuha niya sa prutas, sa gitawag og tree of knowledge of good and evil, ato ning nganlan og prutas sa tree of knowledge of good and evil, kay wa man ni giingon sa Biblia, mga katropa, nga food genie siya, Californian apple ni siya, star apple ni siya, og tambis. Oo. Kaya kung gibutang pa dito, mga katropa, naglalis na mga tao dito, kunsang klaseng apple na. Pero kato bunga to sa gitawag nato og tree of knowledge of good and evil nga gidala gidili sa Ginoo, ningon ang Ginoo nga of all the trees diha sa garden sa Eden that you can eat of it aside from the tree of knowledge of good and evil. Unya nganong babae man engineer nakapangutana ka engineer nganong babae man yun ang tintalon. Giunang pagtintal. Ha? Eh kamo may mangutana ko diyan inyo mga katropa. Ha? Naside ba mo nga ng babae ang unang nga gitintal sa panulay? Unya na siguro na diha katropang alan ako itubagon mga tana pa kung sa tanas. Matanaan ang imuhang katapa diha mga katropa o kanaganing maaw ba na siya si satanas diha o pangutana daw. Nga nung babae man ang imong giunang tintal? Ha? Kasabi. Ha? Nga nung dili man nalaki? Abe ka mo mga katropa, be naminaw karon nato dire be. Ha? Diri lang kay lubat man to ganina ang atong cellphone engineer, lubat man to atong hotline. So naga text mga katropa ang 0969-3030537. Yun ako mabasa kay perting pataya na to ang cellphone niya. Onya mga katropa, diri lang ta sa ako ang personal. Kay mabasa na ko ninyo mga mensahe diri mga katropa na kay charger diyan diri pagdihog ko anabi kay at apil na ba na sa itong ilista ng mga nag-text niya? Saka share niyo mga katropa sa ito ang

0: programa diri. Nanamoy kanaganing entry mga katropa sa raffle na pud karong Biyernes. So ngano man nga ang yawa gitintal man niya ang babae we. Babae may una gitintal sa yawa. Oh, ningon si iba mga tropa. Kalami ba di anak kaunon? Oy, kinakita man niya. Diristro sa iyang heart mga katropa. Muna nana siya gitawag og emotion. Onya ang imong emotion mga katropa na si mong kasing-kasing mugawas ka na si mong baba. Depende di na sa kung unsa imong giunahuna. Naadyo ni mga katropa ni interconnected with each other ni nga to ang mga function sa tonga body. O na mga tropa, ang imong sakit nagadepende na sa imong hunahuna. Na naman, nagunahuna ka mukha akong kagdaghan. Nagunahuna ka karong mapaburot ka ni mga itulyukan. Kaon o karne diri, kaon o karne dito niya. Imong edad mga tropa, nipis na imong tinae, di na makagaling-galing sa mga karne. Di na ka mukha akong ka mga neutralizer mga tropa, libra na mga gulay-gulay, mga green foods. Ha? Imo lang labyan mga tropa ang katong gibutang din nga gibutang gani nga ampalaya. Ah, di ko ana kay pait. Unya dito diabetes on day ka. Di ba? Depende na sa imong gi-structure sa imong mind nga makita sa imong mga mata, diretso sa imong nahona, diretso sa imong heart mga tropa og imo ning gi-actionan. O na mga tropa, pero wa pa mo katubag no nganong ang babae mo gitintal sa yawa. Ha? Nganong babae ang babae gitintal sa yawa? Be, ang babae manggudlan, humok o kasing-kasing. Ano di man lalaki, be? Kabalo mo ng yawa, mga tropa, nga ang weakness sa lalaki, babae. Hindi man yun na matintal siya dan, giuna niyag tintal iyahang asawa. Kaya asawa na mas landuha, mga tropa, nagkasal ang Ginoo dito sa Garden sa Eden. Karon kay, syempre, mingon, nga ano daw natintal mo po si Adan nga to kang iba? Oh, gawas ng asawa niya si Iba. Ay mo si Iba kung katunada pagkakaon niya mga tropa sa kiniganing prutas sa Tree of Knowledge of Good and Evil. Tinood yun laging awa na makak si Satanas. Tanaw ko ng dagway ni Trillanes. Ang gilanggit po. Ano man? Pangit ba rin si Satanas? Pangit ba rin si... Dili! Si Satanas, gwapuhon. O niya pa isug-isug na. Niya sige pamaak. Na mga tropa. Mura ganing ka na ganing kahambaton. Mura ganing ka na kakaunon ganing sigbin mga katropa. Amot lang. Karo mga katropa kay tinta lang si Iba. Oh, pagkaon ni Iba karo mga katropa sa kining prutas sa nga gidili sa Ginoo. Namatay ba si Iba? Wala. Wala! Wala na makak si Satanas. Muna. Niya nga nung nakakaon po si Adan, nga kahibaw mo si Adan, mga katropa, nga gidili to. O, pagtanaw magod ni Iba, nga to kang Adan, mga katropa, niingon magod si Iba, nga Adan, kauna na ning pruta sa Adan. Niingon si Adan, mga katropa, nga, nga nung yung mga magigkaon, nga gidili, mo na! Ano siya, nga Adan, lain yun ako nakita. Gusto ba na ikaw nga ako lang makakita, niya ikaw ah? Diba? Nagkabato naman siya, malisya, mga katropa. Ang namatay na dito, dili ang ilang physical, kundi lang ilang spiritual. Spiritual relationship, mga katropa, ang nakapapukan din ha sa tao sa tong relationship with God. Una, mga katropa. Si Adan, natintal! Ha? Dili! Ang lalaki mang God, marunong lang kami magrespeto sa mga babae. Girespetuhan man ang tintasyon sa babae, mga katropa. Ha? Niinga man si Iba mang God, magic word ni Iba mang God, Adan, di juga kakita na imong sampot nga daghag pulkadats. Diba? Ikaw na maghubo ka mga katropa dyan sa Garden sa Eden niya tapos naglisigag lingkod na ng batong bantilis. Di ka kaskarohon. O niya wala man kakita si Adan sa kaskaro niya. Si Iba raman nakakita. Si Adan! Adan! Ako lang talaga nakakita nito, Adan! Nakabato naman siya Malaysia. Diba? Karon pag human mga katropa na si Malaysia, eh pagkaon niya Adan siya, tinungod yun niya! Kasala na sila. Bullseye! Bullseye! O ano mga katropa, kini si Trillanes mga katropa, na sige na pamasangil. O niya, kini po mga tropa, mga nasa social media, na ganang nangapriso aning social media. Namang ko tayo special lo, mga tropa, aning cyber libel. Bullseye! Bullseye! Cyber libel. Diba, Maria Vicentino, good morning, Sir Al. dito nakita ni Eva ang abs ni Adan. Maoto ang sinugdanan sa tanan. Asa nga abs? Gastong vertical o horizontal? Ha? Ikaw, Lito. Unsay una nakita ni at ni Eva ang abs? Katong one length or kuan? Ano nga tawa mamo diha be? Mga malisyoso manggod. Kana manggod yung pag-ngisi diha mga tropa. Bunga na sa sala! Bullseye! Bullseye! Ano na malisyoso ta? Kasala naman ta! Di ba? Unta, watay gasto karo mga tropa, watay krisis, kaya dili natin mag-uniform, ani? Kini ani? Ha? Kini atong t-shirt sa sapaw-sapaw, kaya tugnaw dire. O niya, mga tropa, kini ako ang pantalon dire nga nangabusnot na. Ay, hubo na ito na ta. Walay brief. Di ba? Way gasto! Ingon ang ginawa, mga tropa nga la, kauna na tanan nyo, way gasto nang nasa Garden sa Eden, tungod mga rin sa yawa. Bullseye! Bullseye! Tungod mo rin sa tanas. Bullseye! Ilaw na tagkwarta ni mga tropa rin sa malita-malita rin sa kongreso. Si Jason sa kalmado lang amitahan siyang kagulingon mga tropa. Human nga gi-aristo kini sa NBI. No bail sa libel case. Iya kini gikatingala. Mamino na tabi sa onsay pamahayag ni Jason sa The Engineer. Sige daw. Narabalit lang program nga Mail and Jail. Karon kay Mail and Jail na. wala audio. Ibalik tayo niya, wala audio. Ibalik, nanambok mo ni si klaro kayong natasog sugar, di ba? Nagkita siguro man ni Jay, Jason sa ako ni siguro ni taga-ano guan, kaniganing Santon Gold. kay pangkuan pang anti-diabetes. Sige na, Engineer, mamina ta. Wala ulit audio. Believe ko na niya mga tropa, nitahan siya. Pero natingala siya, ano?
1: Ito, sa code na, being non-available yung unwanted ba ating release. Kasi alam ko naman, at sa tagal natin kung kukubil dito, talagang you sure the warrant on the most inconvenient days. Diba?
2: Hindi naman. Ano naman, sir? Pagkalabas ng warrant, si Herb lang namin kagad.
1: Oh, kasi actually, nandiyan nakatutok yung team sa ano. Tapos, di wala nga yung judge daw. Sabi, wala po yung judge. Hindi tayo makakapag-process ng bail. Kasi wala yung judge sa 111. Sa 119 naman, there is no need to bail because it's a minor ano, adjunct to the... Kaya ako nagtaka nung binabasa kanina, it's non-bailable. Sabi ko, kailan pa nangyari ito sa revised penal code na naging non-bailable yung unwanted, unwarranted publication. Pero anyway, nandiyan yung sa warrant. So, we respect it and then probably the lawyer will take care of it.
3: Opo.
1: Hindi naman natin pwedeng i-argue yun. Nagsiserve lang naman kayo.
3: We are limited on
1: I understand that. I have been president of the Justice and Court Reporters Association for a long time, so I would understand that.
3: Yes, sir. Yes, sir.
1: Yeah. Plus the fact that I have lawyers for my children, so...
0: Okay, Engineer. Tama kayo. Ngayon siya mga katropa karon nga nakasabot mo ko sa inyo ang NBI. No? Nakasabot ko sa inyo ang NBI. Trabaho nyo lang yan. Pero nadunggan na to dito mga katropa. Ngayon itong naga-NBI nga nadakop nga to kang Jason Sa nga immediately daw samtang naa daw nigaw sang aristo immediately daw nang gi-implement. Ah, kuya awa, immediately ilang gi-implement. Atat-atat lagi mo nag-implement NBI. Ano lang ba mga wanted person din na dugaw lagi nang dakpan lagi. Ang naka question sa tuwa karon diri mga katropa, no? Kaya tuni mapadayon sa tuwa nga pagaginon katsunan mga katropa. Ang akong pangutana dinhi, ha? Number one, daghang mga violations ani mga katropa eh. Anong daghang violations? Tungod kay unang-una, mga katropa, gihimo nila kini, gabi eh sila nag-aristo sa bagay. discretion na nila mga katropa, no? Kung ugaling unsang oras mo mag-aristo, unsang silang oras mag-aristo, may problema na. Pero, kamulo ka unsang mga violations din mga katropa. Ato ni nga Tagano pagtagad, niya tontoon mga katropa, ha? Na ay mga luminaries karon nagingon sila nga daghag violations ang kining naisgutan nga pag-aristo. Usa-usahon nato ni mga katropa ug ngano pod ang kini mga katropang RTC Cyber libel, bailable ni siya mga katropa. Anong gibutan niya? No bail recommended. O nga nang gitunong po ni mga katropa, nagpagawas o warrant of arrest nga weekend. Diba? Kaya gito yung mga ilang mga katropa, gumigan lagi. Kaya pag madagpanin mo ni, at least magkulong sila tulong kaadlaw niya. Karoon ng adlaw, mag-bail bond man eh. So ito ni istoryahan niyo mga katropa sa ito nga pagbalik mga katropa sa inyong mga mensahe po. Nangutan na rin si Angel Kumanya. Ningon siya nga okay bro na sa Tambok. Ini nga to ang Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold. No? Wala problema na siya kay paborito ani mga tropa ang katong taas o kolesterol. Kaya paghilison. Oras! Standby ta, balik na tatawad alas 8.29.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa. Sister Pain.
5: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and save. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: 89.1 Abang na.
9: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
10: Baklarex, sana?
11: Exciting!
12: Bullseye!
0: Ikaw na yun na, Mario. Ikaw na yun na yung mga pinakahugot ng Clarex niya. Clarex, ano ha? Seryoso ka ba? Hindi. Dapat maging seryoso ka. Hindi ka naman gwagapuhan eh. Muna nga, hindi importante ang gwapo, dapat seryoso. Diba? Pero ayaw mong palabig ka seryoso ha. Kadaghan kayo diha mga katropa na sakit. Huwag niyong seryosuhin niya mga problema natin. Ako nga dito mga katropa, alas araw-araw ay may tumatawag po sa akin kasi ganyan ako kasikat. Ganyan ako kasikat mga katropa. Araw-araw may tumatawag po sa akin. Sikat na sikat na talaga ako. Yung isa, sabi ba sa kabila, yes sir, I'm offering you this blah blah blah. Dili lagi ko. Tagam na ko ana. Kapoy pinsar. Ado na po. Hello sir. Blah blah blah. Nakay balance pa o blah blah blah. O ba? Di ba ingon ko nga dili ko? Di ito mga tropa, clickable naman ko ni mga loans karon. Na diya sa. Na? Nariya, online loan. Ha? Daghan kayo mga katropa, mo click lang kayo kay mga... Daghan na kasi mga news pwede mo, puro na online loan. Ha? Napay one hand, na left hand, na two hands, napay... Nako? O niya, naisa, mind us people, mga my friends. Ha? Akong kaila, mga katropa, igsuon yun ni sa akong misis, kaila yun ako. Wala siya nag-direct mga katropa, nag-click lang siya for information. Wala siya nag-subscribe. Grabe na magtawag karon nagapaningil, mangharas naman. Wala naman akong, hindi naman ako nag-subscribe. Hindi, nag-click ka, tapos nag-subscribe ka, may loan daw siya dito. Agoy, loy. Scam na po na, ha? sa kadugay mga tropa, sige paningil, tawag, tingil, sige niya, tapos mangharas mga tropa yung kuya, report tani mo. Tatay, tabang ito sa cybercrime. Ang problema kay gisamuka na siya, iyan na lang gibayaran. Nawa kay siya ng utang, yung gibayaran ko kagayahaya pa rin mo. Oo. Ana de ka ha, mubaya de kag utang, hawa ni mo nigi. Mubaya kag utang, hawa ka ng utang? Oo. Tatod, kuha ko isa ka number na ako mga tropa, ako siyang gisingil. Singil lang ko. Kay. Ang imong utang, bayarin na imong utang. Kay dugay na kini imong utang. Ano siya? Nagkabayad naman ko. Wala pa. Lahit to ang imong bayarin. Nagkabalulik ang lahit to. Siya, amo day. Naim, di jury ko balo mo. Mga scam jury ay. Dali na naman ka maratulog. Singlon ka. Bisig mo kay utang para di ka, para dili ka sabukan. Mubayad na lang manday ka. Kasi nga lang tawag kay, yawat na lang. Ako ang yung gisingil. Magtulog, bisig bayaran ko niya ba? Isa ba mo ko ni bayad ng utang? Naningil na po ka. Saan mo ko ng utang? Siya, lahit to, lahit to. Anong kabalo mo kang lahit to? Oh, lahit ko, lahit ko. Blabog, blabog, blabog. Mga katropa, itong balikan to kay Jason Sa. No? Si Jay, balik rin itong dagway ni Jason Sa, niya engineer. Kaya maluoy ko ani ni Jason Sa, mga tropa ba? Pero, lagi, nalang po ko'y gamay nga kritik ko ani niya. Subay pa yung medyo ko aning Mel and Jay. Ako si Mel. Ako si Jay. Ano na? Ako si Jay. Kaya mga Mel and Jay nga portion ganyan. Ito mga katropa. Pero lahi na. Si Mel ay si Mel pa rin. Pero si Jay ay tinatawag niya ngayon, jail. Nakulong man. Mel and jail. Okay.
8: Bullseye!
0: Alam mo niya ay, ang korte mga katropa yung gibawi, natingala niyo ko ano ba? Non-billable nga kining warrant of arrest. Kani, ningon siya nga, di mo kung masuko sa inyo at mga taga-NBA, kaya natrabaho rin ang buod mo, bisa pag natingal lang ko nga, karon nangutan na ko kaninyo kisay kumpinan, wala lagi mo ni sulti kisay kumpinan. And obviously, because of mga postings ko namatod pa, ano mga fake news niya, si PBBM, nagka-colon cancer na, si PBBM, mga tropa, gikan sa St. Luke, mo ni ang findings, blah, blah, blah. O si PBBM, mga tropa, bago lang gidala, jumping jack, bitas PBBM, hilom lagi mong tanan. Ha? Jogging, bitas PBBM, jumping jack, nga di ma, pinaan na lang, oh. Hilom lagi mong tanan.
8: Bullseye!
0: Bullseye! Okay, ipandakop na karoon mga tropa kay the most sensitive and the onion skin administration is this present administration. O naging ni Barsaga, Congressman Kiko Barsaga mga tropa.
8: Bullseye!
0: Napaka-sensitive ng ating administration sa ngayon. Dahil nga sensitive siya sa mga kritiko niya. Ay mo kumpiyansa. Know your facts yun na mga tropa. Ayaw mo share. Ang lesson learned ano, dili man ingon ka na ganing yes, believe na bita, kurtahan man sila si mga abugad, lang po na mga anak ni Jason sa mga tropa. Hindi mo ganis ang akong anak ani mo tanawa ni Karon. Ang atol niya mga tropa, kung naagan mo yung nadawat din na ng mga information, no, kinsa asagikan, know your facts before sharing. Ako, medyo ko nag-share atong ninggawa sa papel nga gikan sa St. Luke nga naman dili maguna ipagawa sa ospital not unless ikaw nga tagtungod ka maoy mga iyo anak imo na siyang itipig ug di po ka pwede makapangayo ka ng abstract o medical abstract kung dili ka pasyente. Ikaw mismo gani nga pasyente maglugos magigapangayo diha dugay magigatagaan. O nga nung makapagawas man o ka ng resulta, ang St. Luke gawas kung naay mga traitor sa sulod. Thinking na doon ay mga traitor sa sulod, mga tropa, di po na basta-basta. Ha? Kaya delikado, matrace po na kasi na pagawas. O mawadaan pa silang trabaho. Wala nga pataka-taka, alam mo, share ka lagi na, mga intel-intel ito. Lili, inainoon ay mga butil-til. Pero kung gamito ni mo as propaganda, tinuod man gyud po mga katropa nga sakit man gyud atong dating presidente gi nagpa-check up gani tapos natoy usa toy color basta natoy mga social nga pangalan ani lang man sakit mga tropa sa colon colorectal sa tong mga kuan ato mga tropa di man napa-check up si PBBM na siya ka nag-ingon nato og problema siyang colon but on recovery. Dato mo na sa mga katropa, putlo naman ay mo ang naglambod siro ng kolon diya. Kung sabi, ako ganing kaoban ng broadcaster mga katropa, naopirahan po the same. Iguro mo na gikat kung naay mga naglambo din na o ka nang wala na naipit ba? Ni Piyoom, no? Putlo na laina mo, balon ba ni Piyoom? Putlo na, mga tayo, sumpay na po na sa mga doktor. Ana na siya mga katropa, dali na mo na! Na makamatay. Gawas kung na ay cancer. Colon cancer. Kaya ang ipagawas nila karo mga katropa, colon cancer man. So, gicharge ni siya mga tropa o cyber libel. Kaya nagpost mo ni sa online, duha na, libel o cyber libel. Kabalo kang cyber libel, mas taas ni siya o level sa libel at kesa atong sa una. Kay mahulog yung manignay cyber crime. Pero dili buti pasabot mga tropa nga nabilong ni siya ngadto sa heinous crime.
8: Bullseye!
0: Kaya kung heinous crime pa ni mga tropa, most of the time, pag heinous crime, non-bailable yun na. Non-bailable offense. Pero ang tingala kang cyber libel karon non-bailable na. Bino. Yeah, karon mga tropa, matingala ka nagpagawas ang korte o kanang warrant of arrest na with no bail, pero ilaning girectify, oh, saan sila nagrectify? Kinsa may nagreklamo ani? Ang Sabado pa man to. Nagrectify sila itong Sabado ba? At nag-Domingo, karon pa dapat unta sila magrectify.
8: Sabi
0: natay korte sa Sabado, natay korte sa Domingo. Ingat yun, karong adlawa, unta, questionon sa mga luminaries o posible pa, madamay pa ang judge sana. Nag-una-una na dahil mga katropa, kisa na nga judge sana mga katropa, nag-una-una nag-rectify ang court. Butang ba nga itong nanawang karong mga katropa, ang ultimo itong korte, infiltrated na. Sama kayo, niingon mo ito si PRRD kanina ito mga katropa, na yung mga piskal, na yung mga judges, mga katropa, nga bayaran. Oh, yan ang gilip na po na.
8: Bullseye!
0: Na magani ko, inadunggan ng hearsay, pero A1 information, retired din rin siya nga judge, dating nga judge din na mga katropa sa Del Norte. Nga, kusok kayo mo dawat o sobre! Ha? Dumdum ato ang kong gi-post ay lang ko. Hindi na lang ko ato mga tropa kay matrace magud kinsa ni judge mga tropa nga. Sige lang akong gitabangan sa problema sa lang yuta. 25 years na. Una mga katropa na nakuha niya pagbalik ang iyang yuta nga giugmad sa Lapanday. Migom na ako ni mga taga Lapanday kinato mga tropa na padin mga katropa ang ilahang mga aid no. Apil mata sa nag-champion sa bowling tournament kaniya to sa Lapanday. Kaniya karon mga katropa kay girunda man ani mga satanas mga katropa nang ilahang kuan dia na ilahang company dia sa may magtuod. Gisunog mga katropa daghan ang mga laborers ang nawad ang trabaho. Mga pro laborer na sila mga katropa nang singgit-singgit atong labor one wa magani naga singgit mga katropa nga hustisya para sa mga laborers nga sa Lapanday nga nawad ang trabaho tungod kay gisunog sa NPA. Wa ayod na sila mga katropa nagsinggit na. Well anyway, diha nanukan mga tropa ang kininga lugar nga kung ikaw karon magapamasangil ka dali ra kay kapasanginlan dali ra kay kasuhan pero wa gyud ni sila nagakaso mga tropa atong mga kalaban sa gobyerno nga dayag kayo nga nagapang blaspheme na dina sa tuang pamunuan. Hadlok mo, hadlok.
8: Bullseye!
0: Pero yes, tinood na. Ang tana mo, no? Nga si Attorney Mark Tolentino, ang abogado sa kanhi broadcaster nga si Jason sa mga tropa nagbutya kini nga magkapiansa na sila karong adlaw Monday ang iyahang nga kliyente karon mato pa human nga giaristo niya tong April 30 last day gyud sa month of April before ni sa dispira sa Labor Day no? Unlawful publication karon mato pa ang kaso eh. Mato ba ni Tolentino nga gikurhian kanang girectify gikurhian sa Pasay Regional Trial Court ang una nga gipagula nini nga court order nga nga nabasihan sa pagdakop kang sunsa dili kuno matod pa wala nakalati dito mga katropa nakalati dito ang no bail recommended pero ilang girectify mga katropa nga bailable na o karong adlawa mag-bail band na si Sonsa og 10,000 pesos. Kaya ba lang mga katropa nga dili na ni si Sun Sunny? Apil si Ka Eric Celis mga katropa?
8: Bullseye! Bullseye!
0: Si Ka Eric Celis, mauni siya ang dating rebelde nga naa sa White Committee na taas na kainig kasinatian. Siya diyan ay balik sa sabakan sa gobyerno. Giyag-yag niya kung unsa asa gikan kinsa ni mga grupuhang sakop sa National Democratic Front nga nag-shadowy group na sila mga tropa o tapos na doon ay mga dual tactics sa ilahang mga pagpag lupig nga to sa katilingban papang recruit nga to sa mga tunghaan. Huwag yung mutuon ni Ka Eric Celis mga tropa nga naman. Huwag man siya gisag-invita niya sa kongreso. Mapriso pa. Tungod na kay nisakay ko no sila matod pa sa mga pamulitikanhon nga istorya. Nadrag na ba ang kaneng politics sa iyahang mga kausa? Well, anyway, kana ang latest update o information mga katropa, may kalabutan na siya itong gistoryahan ka nun, no? Daghan kay mga NBI director matibag, iginiit na may monitoring sila sa ilang personalidad na konektado kay BP Sara. O gano'n eh, unsa rin si BP Sara? Kanaganing dautan? mas grabe pa magay kaya magkatantrum kaysa kang BP Sara. Anyway, ugma na po nato na istoryahan mga katropa. Alas 8.45 sa buntag na musunod na taon-taon mga katropa ang programang sentro human sa The Secret of Health mga katropa. Inyong mga mensahe, no, ato na yung ganyang timbubason. Katong mga nag-like o mga nag-share, nag-follow, kadawat na pagod rin mga katropa o ganyang warning. Saluan mo yung mga katropa. Grabe na ito ang website. No, disod kayo namo ni Hinluan. Tungod kay paborito kayo ni Mita. No? Nag-reflect na po sa quadring warning mga katropa nga ila ko nang babagan sa ubang mga lugar. Kung niya ito ang mga nag-violation. No? Grabe na po ding violation na ito ding gamay raman. Malagay ko nag-play og music din. No? Kanang mga ownership of music, blah, blah, blah. Kung niya naalip yung nag-report mga katropa din sa tuwa mga katropa. Ganing-ganing other nga mga naay nag-report ha. Nag-report ang mga tropa nga gusto nila nga kita dili na magdaghan sa social media. Kay kiniramanggod ang XFM nga nagabit-bit mga tropa sa kamatuoran at sandigan.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Wala naman tayo oras. Doon ay oras. Sama din na ito. Doon ay panahon na pa din na mag-igo mga katropa sa tuang panaglawig sa programa nga Bullseye. Karong mga adlawa. Adlaw kita karon mga katropa nga Lunes ay makalimot mga katropa Mayo 4 na kita. Okay? So galanog-lanog ang XFM diri sa may Kayla JC o JC Vulcanizing Shop Bago Galiera. Salamat kay Mary Grace sa Crusada. Ingon po mga katropa si Angel Comania. Sir kanang Santon Plus Coffee Mix pwede ba na siya sa taba-tabaon man good ko? Pwede kayo. Unsay pwede? Pwerting pwede ha. Dako kayong pwede. Ingon pa si Mary Grace, maski makagasto ka sa New Year's Peak Mountain Resort, sulit ang among staycation. Congratulations sa palagbagan po natin. No? Salamat Ma Meldy and Sir Rodelio. Sa inyo hapon nga paghatagog ng panahon na ito, Drigo, nagkipag-tie up mo. Nengski Ventura, may buntag from Digo City. Good morning.
13: Good morning!
0: Si Raul Caloy, good morning mga katropa. Ginaline Amaro, good morning po watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning katropa nga advice watching from Bago Galiera, ingon Joseph Rosada. And daghan pa tayo gusto nga dapat basahon. Galanog-lanog po. Sige, nabasa na ako ng kaganyan na pa. So salamat kayo mga katropa. Sa ato ang mga nag-like, nag-share, nag-follow. Salamat kayo nyo. One entry na po na karong adlaw nga Biyernes. Sa ngalan sa ato ang Redibok ang Puwersa sa News and Carnafres XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, ako niyong lingkod, katropa. Alan Abais mag-aingon, sa Diyos ang Himaya, good morning, kamatoran ang sandigan. Atong oras mga tropa, alas 8.49.
14: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
15: Kaklarek sana.
16: Exciting.
17: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita dinhi sa
13: Bullseye!
8: Bullseye!
13: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon.
8: Bullseye!
13: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
18: XFM!
19: XFM!
9: Kaklarik sana!
20: Exciting!

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala ang magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili
1: sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
1: Santone Gold Coffee Mix.

0: как Пларик сана.
1: Exciting!
2: Clarix kayong oras na ito mga katropa, alas 8.56 sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
4: Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Atod kini kanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o Xanthone Plus Coffee Mix. Alang of course mga katropa sa ikaayos ato ang panglawas. Mga produkto kini sa Yes to Health Incorporated. O karon dita maglangay sa mga headlines sa ato ang mga balita.
4: Extra, extra balita. Headlines, headlines.
2: Mga insidente sa pag-ulan o mga hitabo sa pag-ulan mga katropa, lauman matod paghihapon kini ning panahon sa ting-init, sumala ka na sa pag-asa.
4: Headlines, headlines.
2: House panel irekomenda ang impeachment articles ni VP Sara karong adlawa.
4: Headlines, headlines.
2: Impeachment trial versus VP Sara posible matod pang ipahigayon karong Hunyo. Sumala ka na ni Lacson.
4: Headlines, headlines.
2: Samtang PNP, papanubagon ang nanakit sa kapulisan na atol sa gipahigayong protesta sa Labor Day.
4: Headlines, headlines.
3: Extra, extra balita.
2: Oras mga katropa, alas 8.58 na sa buntag mga higala, alang sa detalye. Gibutyag sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa nga lauman gihapon ang mga pag-ulan sa pipil kamambahin sa nasod, taliwala ka na ning panahon sa ting-init. Sumala ni pag-asa Weather Specialist Alcizar Aurelio, katag-katag nga pag-ulan ug kilat pagpanalugdog ang masinati sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barma ug Palawan na tungod usab kana sa easterlies nga weather system. Posible matud pa kining mulungtad ngadto sa duha hangtod na kana sa tulo ka adlaw. Samtang nagpabilin usab nga walay low pressure area ang na-monitor gawas sa Philippine Area of Responsibility.
4: Extra, extra balita.
2: Sa pikas bahin mga katropa, gikatakdang irekomenda sa House panel ngadto sa plenary karong adlaw ang impeachment articles ni Vice President Sara Duterte. Kinihuman sa gilusad nga mga clarificatory hearings kung asa nakitaan og probable cause ang gipasang at nga impeachment complaints bato kang VP Sara. Sumala ni Batangas Representative Jervil Luistro, karong adlaw Abril 4, ipahigayo ang plenary debate sa nahimong findings isip katapusan kinihugna sa impeachment process o kung magpabiling maangkon ang majority vote alang niini, ipasa na kiningadto sa Senado alang sa impeachment trials. Kahinungduman nga anasa 53 ka mga magbabalaod ang nakahukom nga mga kasong ikipasaka bato kang VP Duterte, ipaluyuhan sa igo nga mga ebidensya base usab sa mga dokumento ug mga testimonya nga gipresenta sa sunod-sunod nga mga pagdungog sa miaging tulo ka mga semana.
4: Extra, extra balita.
2: Imponto alas 9 na sa buntag mga katropa ug subay usab niini. Posibleng sugda na karong bulan sa Hunyo ang impeachment trial kang Vice President Sara Duterte subay sa impeachment complaints nga gipasang at batok niini. Kini ang gibutyag ni Senate President Pro Tempore Panfilol Ping Lacson na ugmato niini ipahigayon kini bisan mag-convene ang Senado isip impeachment court kung madawat na ang impeachment articles. Gipasabot niini nga aduna pay mga proseso ang kinahanglan agian o gibana-bana ang dili kini muubos sa tulupah ka mga semana ang preparasyon. Ayha mupadayon ang impeachment trial sama sa pagpadala og mga sumon, pagpahigayon og preliminary conference o pre-trial ug uban pa aron mahimong tin-aw ang mga ipresenta nga mga ebidensya. Iklaro usab ni Lacson nga ang impeachment court usa ka constitutional body kansang mga desisyon niini dili mahimong maapila.
4: Extra, extra.
3: balita.
2: Sa katapusang hanig sa atong ekstra balita ning orasa alas 9:01 sa buntag. Gipasalig karon sa Philippine National Police kun PNP nga gukron og kasuhan ang mga individual nga nangatake og nanakit sa mga pulisya atol kana mga katropa sa Labor Day ni atong Mayo 1. Sumala ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. padayon ang pagtapok og mga ebidensya sa mga investigador aron masubay ang mga rallyista nga responsable sa maong pagpangatake. Lakip na din ang paghipo sa mga CCTV footages, body camera recordings ug videos gikan sa social media. Kahinumduman nga nahimong gubot ang gilusad nga rally sa Calao Avenue ning milabayng Biyernes. Dinhi kataho nga usa ka pulis ang gisumbag og rallyista ug ana sa 7 ka mga pulis personnel ang injured ni atong tungura sa nahitabong protesta sa Manila sa susamang adlaw. Og mga kato mga katropa ang naglangkob sa to ang ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita og impormasyon, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod na ang programang Sentro. At umakawban din ang mga igala si katropang Jasper Magonsya ug katropang Juvet Espanyol.
3: Extra,
2: oras katropa alas 9:03 sa buntag.

0: Pagplare sana.
1: Exciting!
2: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong wasaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
3: Brix Flores sa XFM Davao.
7: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
8: Summer man nakatrupa!
1: Ang saya na summer!
8: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa!
9: Summer na! Katropa!
1: Kaklarik sana!
8: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Clarex, kaya tong oras katrupa alas 9:08 na sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

una sa tanan dalay gud ng Dios saway katapusan ka tropa. Welcome sa toang katulumanon. Aga programa ka sentro din gihapon mga kaingsunan sa XFM Davao. Si katropa ka Jasper magun sa magtimon gihapon sa programa ka sentro. Kuyog ta mga katropa las Jess Imedia sa paghagpat balita impormasyon. Pag-usab serbisyong katropa. Sentro. Kumusta to aga unang adlaw sa simana sa trabaho mga kaigsunan? Ikaduhang adlaw sa simana mga kaigsunan ato mga katropa na nagpadikaisikay ning orasa. Asa mo nagkaplasta karong gutluwa? Welcome sa tuwang katulumanon. Davao City, Davao Region. O kusap sa maabot sa tuwang kasibya karong gutluwa ning orasa. Pinagi sa tuwang XFM 97.9 Davao Katropa Digital Page. Sentro. Apil na sa Katropa Gasentro Media FB Page. Ato ang YouTube channel mga kaigsunan, ang Katropa Digital. Ayan o, ito ang Katropa nga long weekend. Sana all. Ito ang long weekend mga kaigsunan. O sa matong kihimo sa tulog kaadlaw nga way trabaho. Kamuni-muni bagihapon ta. O baga ni kay Sikay tagihapon mga kaigsunan. Nag-sideline ta ha, para sa tuwaga pamilya Katropa. Sa tulog kaadlaw nga way trabaho. Tingaling uban nag-relax. Ang uban ni adto sa mga resort, beach resort, dito sa mga mountain resort, inland resort mga kaigsunan. Ang amo lang gimasulti ni ana sana all. No? Sana all ang gihapon ta Katropa kay puhon kami na pod, no? Ang ato ang spari partner as usual as useful. Sabi basta-basta pero puro use man. Ang pagbabalik mga Katropa, no? Dili po ni itong abangan. Lahit po niyong abangan, Katropa. Ang ito ang sparring partner, mga isunan. Ang ito ang Lamoro Queen sa XFM Davao. Wala yung Katropang Jovet Espanyol.

0: kining bakasyon sa pipila ka mga katropa nato diha no gikan na atong Labor Day adlaw Biyernes.
1: Katawa mo ba sa imo? Grabe yung makatawa ni Engineer Tolich si katropang Jobit.
0: Sige lagi ko inyong pakatawon. Bitaw mga katropa no, kumusta man inyo hanga kwan pag pahulay no sa tulo ka adlaw mga katropa. And karon back to work na pod of
1: back
0: course.
1: Back to reality
0: na mga katropa. Pero in fairness, ganahan ko sa tuwang kwan karon kay niwang kay katanawon katropang Jazz sa tuwang.
1: Bitaw ko nang mura ka gibinat. Oh. Nag-i-fix ba ko ani wala kay live man katropa nga Joff. Si katropang Joffrey, ano ra guna sir? I-fix ko na yung katawa.
0: Nindot na day ko yung effects na rin mga katropa. Dili na tong daghang salamat lang.
1: Lahi po tong kininga.
2: Daghang salamat.
1: 9:15 katropa sa tuaga pa nag-uban-uban hatod na kaninyo maisunan sa Premium D3 Coffee Mix katropang Jovin.
0: Yes mga katropa, ang Premium D3 Coffee Mix na makatabang siya sa tua para maghatag og instant nga energy mga katropa, labi na itong ipangkapoy.
1: Ipangkapoy sa long weekend. Basin lahat itong ipangkapoy nila katropa nga Jovin. Wala nga dapat ang Premium D3 Coffee Mix sila.
0: Kung sa kaha ang ilahang gipanghimo katropang Jazz nga nung ipangkapoy, mas maayo maghigop sila og gape no nga makaboost sa ilahang natural nga energy ang atong
1: PNL
0: D3 nag NL
1: lingkod
0: LL sila katropang Jazz nag LL
1: oh nag
0: RR
1: relax
0: sana all kayo naka-relax pero bitaw mga katropa ha, sugdi po din yung adlaw sa pag-inom og healthy nga kape kaya itong Premium D3 Coffee Mix na nambal na ka nang pipagid ka.
1: Yeah, kog medyo kulangan sa katropang Jobit, sigwi po tayo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes, oo. Kaya itong Santon Gold Coffee Mix, isa po katropa nga Jazz. Kaya aside sa makaboost, gihapon isa itong natural energy, makafight ni siya og fatigue, and makahatag og focus and mental clarity. So isa na siya sa importante, labi na kung gatrabaho ta, estudyante ta, o baka ano, press ani katropang Jazz nagapamino, tag mga balitag impormasyon, mas dali na to makuha ang mga kining impormasyon, no, nga gipang yagya, or gipang inform or gihatag sa tuwa mga katropa. Dahil na ito mag-grasp. Dahil na ito masabtan.
1: Makuha na ito, maisunan. Labi na kung kabuusap mismo sa mga kababaihan gusto magpahami sa kutis mga katropa. Ilong ta sa kinigya Santo na Gold Coffee Mix. Centro. Sa kung namin sa katropang Jobit, before, diba, kung gagawin itaon dito sa mga klinika, nga ito sa mga parlor, medyo, good, kanang mahal katropang Jobit, but dirita sa kinig, ano, sa tuwag Santo na Gold Coffee Mix, mga kaisunan, mas nindot kay nani ingredients nga, makapahami sa
0: yes,
1: itong kutis.
0: Yes, oo. Doon na ni siya, glutathione and collagen mga katropa. Nga bisag haggard nang gidkaytar kapoy, stressful kaayo, kanang nanghimisong gihapon tatanawon mga katropa.
1: Ayan, alas 9:17 katropa sa itong aga panagabanuban. Centro. Nilabay na ang May 1 katropang Jobit. No? Labor Day mga kaisunan. Ako gisikutan last Friday katong kalabutan gihapon sa 1,200 pesos nga uminto sa sulan. Or I mean, himoong 1,200 pesos ang daily minimum wage mga kaisunan. Centro. Ngayon pa sa uban nga itong hinabi katropang Jobit with katropang Jun Marata. Tama na yun. Ang 1,200 sa mga empleyado.
0: Sa empleyado.
1: Sa mga employer.
0: Medyo bugat.
1: Pigado.
0: Oo.
1: Oo, mga kaigsunan. Mga katong ni aking adlaw sa adlaw atong Biyernes mga katropa, grabe ang mga militante, mga nasa labor sector, utong isa sa ilang mga yango ng sa gobyerno nga mahatag kining 1,200 pesos national minimum wage mga kaigsunan. Centro. Pero naputin hinabi nga uban nga mga nasa busy sector katropang Jobit, aguroy kay sila anak katropang Jobit, no? Dili siya matud pa mag-match sa kitaon po sa uban nga mga negosyo. Okay na itong mga dagong kumpanya, pero sa mga gagmay negosyante may isunan, mo aray sila in town yan ang katropa. But kini kaaroon mga isunan, no? Nakaong-ong naman nila ka sa Congress, kini ka 1,200 pesos na minimum wage mga isunan, I don't know. Yan lang ko, mukaingon lang ko katropang Jobit nga IDK.
0: IDK na lang talaga. Wala ka na talagang masabi, katropang Jazz. IDK na lang.
1: Oh, ikaw, katropang Jobit, 1,200 pesos. Okay sa imuha or okay sa imuha?
0: Okay kaayo na, katropang Jazz. No? Makasulbad na siya sa pang-adlaw-adlaw. Pero lagi ang sa side pod, no? Ato pong tanawon, sa side sa itong mga employers, kung kaya ba nila. Hinoon, sa ano man good ka rin, katropang Jazz, nagtaas na man good ang inflation. So, paano ta makasurvive? Ang labi na ang kining working public, no? Paano ta makakayaan na sa pang-adlaw-adlaw kung dili pud mo taas ang atuang sahuran?
1: Ah, wala, mga kay-

0: Nation, no? 919 sa morning katropa. Salamat sa pag-like, pag-share sa tuang programa ga sentro karon maigsoonan kay syempre. Kung mag-like, mag-share, mag-comment ang katropang Jovet, unsa ba ang maayong good news? Maayo na good news pa, no?
1: Good news gud ni katropang Just, no, kay once na natay engagement sa tuang mga social media accounts, even sa tuang text line mga katropa, mag-like, mag-share o baka mag-follow ka diha mga katropa, naa na nay isa ka entry para sa tuang pa-raffle. Eh nga tuang raffle katropang Just, dili lang naman basta-basta ang kini nga to ang pwedeng na hawak mo ang B.
0: Hawak ko ang B, ang box sa Santol Gold Coffee Mix mga kaigsoon kay every Friday katropa, bunoto ni katropang Alan Abay sa programang Bullseye ang matagan og maswertihan para maka-staycation na pod sa New Year's Peak Mountain Resort mga kaigsoon
2: Sentro.
0: Ila naka grupo ato na paadto katropang Jubit tulo.
1: Ubay-ubay na sila murag tulo naka batch
0: ang katropang Alan di ba ang napaadto na sa kilig Mountain Resort sa kilig New Year's Peak. Then kamo nagpaminaw karon nga mga isuna nagalanto sa tuaga Facebook Live ug YouTube channel. Isa mo posible nga maswertihan katropa every Friday ulang sa matag live program sa XFM Davao. Paki-komento diha, paki-share diha mga isuna. Isa ka comment, isa ka share, isa po naka-entry ka tropa diri sa ato ang box sa ato ang mahiwagang B. Ang box mga kaigsoonan nga pagabunoto ni katropang Alan every Friday mga kaigsoonan.
2: Sentro.
0: Ano lang kadali mga katropa ha? Bisan diha sa ato ang hotline 0969-233-0537 katropa. Atong Osborne mga kaigsoonan 0969-233-0537. Isa po na komento da, isa ka text message da mga isunan, isa po na ka-entry sa tuang New Year's Peak Mountain Resort staycation. Ana lang kadali mga katropa, maminaw ta, mo komento ta og mo share ta diri sa tuang programa mga kaigsoonan. Usab kauban ang kining programa ga sentro. So, gikan buntag mga katropa tong utrohon mga kaigsoonan. Gikan buntag, gikan sa programang Ronda Balita ni katropang Marvin Ibano. Exciting Pilipinas, katropang Brix Flores, Express Balita ni katropang Alan Abay, so katropang Andy Causon, programa usab mga isuna sa Bullseye, programang Sentro, yours truly and katropang Jovet Espanyol, usab sa tuaga TSK mga kaigsunan sa matag gabi. So, ano lang kadali katropa, pagsubaybay mo sa programa sa XFM Davao
2: Sentro.
0: Alas 9.22 sa tuag panagubaduban, taw-taw na tuaga Sentro Balita mga kaigsunan. Pag-usap, ato lang i-anunsyo daan mga katropa hanggang bulaan na mga isunan, madunggan na usap kita katropa sa 89.1
2: Sentro.
0: Ang XFM Davao, madunggan katropa sa 89.1
2: Sentro.
0: Markahi katropa, da mismo ang kinigang mga frequency mga higala, kay madunggan po hondre sa mga frequency sa 89.1 ang XFM Davao
2: Sentro.
0: Sa muna mga changes mga isunan, liga bulan sa Mayo. Mayo gina katropang Jubit, Mayo madayon na gina mga katropa. Ang kanang ato ang pag madunggan ta sa 89.1 mga kaigsunan. Ayan. Alas 9.22 sa tuaga panag-ubaduban sa tuaga Sentro Balita diga panahon na
2: Sentro sa Balita Sentro.
0: Tuaga Sentro Balita mga katropa, pilang ka mga magbabalaod giingong miatras na isip ko author sa impeachment ni VP Sara. Ayan, pila po ni kagatos mga kaigsunan kung gani atras ni ikatong gani boto sa pabor sa ma-impeach si VP Sara sa kamara na sa 53
2: Sentro.
0: Ang signature o kilig amoyon lamang maapadpad kining mga impeachment o mahimo kining impeachment court ang kilig Senado mga isunan na kinahanglanog sinto sa is ka mga magbabalaot. So katunga mga katropa, ang kulangon na lang usab mga isunan apan kining maong mga update o development ani karon mga katropa na doon pila ka mga magbabalaot ang ingong nga miatras sa ilaga suporta sa impeachment complaint bato kaga Vice President Sara Duterte pipila lamang kaadla human giprobahan sa House Justice Committee ang probable cause sa maong nga kaso. So by sa taho mga katropa, adunay naglibot nga 17 pages nga draft resolution nga naglangkob sa articles of impeachment bato ka Vice President. Lakip na ang ingong culpable violation of the Constitution, corruption o betrayal of a public trust. Masarad nga kapin 40 ka mga kongresista ubo sa pagpagunda ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang unang gilista isip co-author sa maong resolusyon. Aban adunay labing minus 12 ka mga magbablaod usab. Matod pa ang giingong nangayo tangtangon ang ilang mga pangalan tungod sa kahadlok sa posibleng backlash. Aduna sab giingon nga pangalan nga naapil sa listahan bisan wala kunoy pagtugot gikan sa ubang kongresista. Samtang kadagna ang butuhan sa kamara karo gamay 11. Dili kinahanglan ang labing minus 106 ka mga boto aron na maduso ang impeachment ngadto sa Senado.
2: Sentro.
0: Dino kung kini mo atras ba mo dayon katropa o dili mga kaigsunan unay abangan nato katropa diha mismo sa House of Representatives.
2: Sentro sa balita.
0: Sa Pikas Bain Ridon gihagit si Congressman Pulong Duterte nga mo pagawas og ebidensya labutan kini maingsunan patud pa nga magpagawas og ebidensya labot sa allegation nga dunay blackmail sa pundo sa Kongreso aron suportahan ang impeachment complaint bato kang BP Sara. Patud pa ni Ridon o kining Bicol Lazaro Party List Representative o House Committee on the Public Accounts Chairman mga katropa kaya importante nga mapamatud-an ni Pulong Duterte ang iyang mga gipanghambog matod pag ipagawas impormasyon o dinilamang magpagawas o akusasyon pinaagi sa social media. Iyagit usab niya si Kong Pulong ay pakita ang iyang baruganan pinaagi sa aktibong pagdipinsa kang BP Sara sa plenaryo sa Kamara de Representantes. Kwestiyon usab ni Ridon ang giingong kanunay nga pagkawala ni Congressman Pulong Duterte sa mga sesyon sa plenary proceedings sa Kamara.
2: Sentro sa balita.
0: Sa Pikas Bayan, katrupa mikabat sa Kapi, 91,000 kabaga residente ang abigdado sa ash fall sa Bulkang Mayon. Yeah, sa May Albay, ang napiktuhan kini sa ash fall. Samtang padayon ang clearing operation sa karon sa mga lugar ng tabunan sa Abo. Matod pa ni Ginubatan Mayor Ann Jima Onghuko, nagabat sa 26,654 kabaga pamilya. Wala sa 91,225 kabaga individual ang napiktuhan sa ash fall. Samtang 41 ka mga barangay ng tabunan sa kining baga kaayo nga Abo. Tungod sa kakusog sa ash fall, adunay mga lugar nga halos zero visibility na sa karsada. Ang usab na pugos ang mga local nga gobyerno sa pag-deploy og fire trucks alang sa road clearing operation. Napiktuhan usab aga sektor sa agrikultura tungod kay natabunan sa Abo ang mga humayan nga hapit usab kini anihon. Adunay usab nga taho sa pagkamatay sa pila ka mga kahayupan sa kamalig tungod kini sa ash fall.
2: Sentro sa balita.
0: Pikas Bahin si Cayetano matod pa nanawagan og mas lalom nga investigasyon sa flood control project. Mao kini ang panawagan karon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano og mas lalom og komprehensibong investigasyon sa giingong anomalya sa flood control project sa Pilipinas. Matod pa niini nga dili igo ang magsalig lamang sa partial report sa Senate Blue Ribbon Committee ugod kay kinahanglang tan-aw ang tibuok sistema og gamot sa problema. Dugang pa ni Cayetano nga dili tanan nga proyekto mahimong tawgod nga ghost projects kaug kinahanglan adunay hustong pagsusi sa mga ebidensya. Dugang pa nga magpadayon, nagpadayon pa ang investigasyon og gilauman nga adunay mas dagang testimonya og dokumento nga mogawas sa maabot usab nga pagdungog.
2: Sentro.
0: 9:27 na sa morning katropa. Kumusta to ang mga kaigsoonan karon nagapaminaw sa XFM Davao? Good morning, maing aga.
3: Good morning.
0: Maing aga sa atong mga katropa karon nga naa sa atong frequency. Agos sa tuaga online world baga kay Xuna. Good morning Sir Arnold Altivo, shout out.
3: Good morning.
0: And good morning Myra Carian Dilicano. Morning po Davao, shout out from Pastrana Leyte Carian family. Salamat po oy ato mga katropa. Libada sa may Leyte province. Good morning sa inyo.
3: Good morning.
0: Elmer Curioso Cabillo, good morning Ma'am Jupit Ada Sir Jazz. Salamat kay sa pagiguman Sir Elmer. Ma'am Belen Mayol Habagat, good morning katropa ka Jazz and Jovet. Shout out from San Francisco Village, Matina, Davao City. Good morning.
3: Good morning.
0: Mga katropa diri sa may San Francisco Village, Matina, Davao City kay Sir Alan Cañete. Sir, maayong buntag ganimo.
3: Good morning.
0: Tristan Wyatt Gulay, maayong buntag katropa ka Jazz. Salamat kay shout out diri ni Bing C, no? Bing C, ang sabihin nga si Sir Alan. Sa may Altiza Grande, Sir Alan Cañete, good morning dia sa may Altiza Grande, Ma'am Bing.
3: Good morning!
0: Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning sa FM Centro Davao, katropang nga Josh. Yes, nindot kayo ang among staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Dili basta-basta ang ilang buffet. Lami good og nindot dito kay preskong hangin og imong masugat. ang fags o bunta, grabe katugnaw dito nga area, lami balik balikan ang New Year's Peak Mountain Resort. Thank you XFM Santon Plus Coffee Mix. Salamat kayo ha, Mamiri Grace Cruzada. Sila muna yung mga patutuo katropa nga nagka staycation na sila diri banda sa may New Year's Peak Mountain Resort, no? Dali na kayo na naka-comment da mayson kung paon sa ta maka-api kay mapilian maswertihin maswertihan ta katropa diri mismo sa New Year's Peak Mountain Resort mga higala.
2: Sentro.
0: Sir Edgar Hempisao may nga buntag ganimo sa. No? Komento mo da mga ka-issue na, no? Kaya to pag-isutan o niya po sa unahan, dagantang pag-isutan mga katropa, kini kalabutan sa ang gobyerno na, or sugyot ang gobyerno mo, o mangumpra na o glaan ng ganto po sa laing gobyerno, sa laing nasun mga ka-issue na.
2: Sentro.
0: Komento mo na katropa, kung unsa pa da, labi na sa isutanan, ato pong ipasubay ni katropa nga John Marata, ato bitong likod nga bayan sa may Turil Public Market, tunay poste mga issue na, katayin nilang matunpa o ampalaya. I don't know kung nakita ni mga katropa sa mga kadaguan sa may Turil Public Market. Sana all, lindot ni kung kini gibutang sa balayan panaposte man mga katropa ang gikataya ni mga kaigsyon. No? Dili ba ni hasardos? Hasardos ba ni diya mismo sa kinig public market goer mga katropa? O baga mamalingkihay diya mismo sa maong kinig lugar mga higala at nag-asayron o diya mga kaigsyon. Samtang katunay tabo diri banda sa may Bangker Juan Public Market
2: Sentro.
0: Nag-viral to nga mga video sa uban na to nga mga netizen mga kaeksyonan. Demolition sa Bangker Juan Public Market, gi paimbestigan o paimbestigan kini sa to ang LGU. Okay. Gigamit po ni sa KMU kilosang Mayo Uno o kinsa to nga grupo mga kaeksyonan, apil na ni ini ang Davao based kilosang Mayo Uno diri sa kinig Southern Mindanao Region nga matod pa nila gikondina nila. No? Ang matod pa nga bayolente og dili makatao nga pagdemolish diha. Itong gina-check ang linya katropa ni Sir Paul Bermejo sa Ancillary Services Unit mga guys na panaka-on meeting posible si Sir Paul karon. Kaya para usab mga isyu na ito, agad ko ag-reaction sila kay mawagin ang trabaho sa i-issue, i-plaster na diha ang ito ang mga vendor. Pero kung ang mga vendor po mga isyu, pabalik-balik na lang ang problema, pabalik-balik na po sila kung walay i-issue, kung walay kanang iring, ang ilaga, mugara. So nahulog ng anak mga kaigsunan, wala po'y magbantay, mubalik po sila diha, no? Na-feel na ito kining mga pagpaningkamot sa mga vendors. Pero na-feel po na ito ang pagpaningkamot sa i-issue nga ma-plaster po sila in town diha mga kaigsunan, no? Diba katropa nga Jovet muna ato ang makita naobserbahan sa Davao City katropa may mga vendors, pero na po'y mga vendors laging matawag na ito nga magpasaway po kina-plaster sa itong LGU. Pero kung wala po ang presence sa ito ang i-issue,
1: magpatuyang po na sila.
0: Halos ibubutang na lang sa ilang mga products dahil na po sa dalan. Which is
1: dili po unfair po siya para sa uban sa tropang jazz. Kanina naisgutan naman ni kagahapon na sa programang Bullseye. Unfair po siya sa kinibitaw mga nagbayad o renta, labi na katong mga naagid sa sulod na bahin.
0: Na erkabala. Nagbayad sa katong stall. Pila man ang ilang bayad. Di man lang kadakuan, pero at least nagbayad.
1: Nagbayad sila. Pero unfair sa ilahang side, kay sila nasa sulod, dili na sila kaayo gani madtuan kay naharangan na sa kining mga vendors nga naalang diya sa kilid-kilid. Doon naaman sila yung mga pwesto, ito laging nakasunod sa one-third, two-third policy. However, ang uban, as mentioned ni mo kagay nakatropang just, nagadasa ba?
0: Oh.
1: Namugara ba? Hantod sa bantayan lang nila ang ito ang mga enforcers. Pag wala na, balik na po sila sa ilang dating pwesto.
0: Makita na ito, doon ay kompetisyon sa ilang negosyo. Pero lagi, kung nakikompete mo ka sa legitimate po nga nagnegosyo diha, sa wayon yung kakatropa nga Jovet mismo sa tuwang issue kay mahulog nga dili fair ang kompetisyon. Ang katuhino nagbayad, gamay hinog kita. Ang katuhino ang guerrilla type operation sa pagpumaliga, muna dako hinog kita. Which is unfair po da sa pagpangnegosyo diya mismo sa may Bangker Juan Public Market sa mga kaigsyon.
2: Sentro!
0: Ano yung iskutan niya katropang Jovet ha? Sa ito agilig panaguban-uban, kalabutan ini kay atong kinachik ang linya ni Sir Paul Bermejo. Kaya kung gadrita mag-gugnat katropa nga Jovet mismo sa ito ang LGU good mismo, ila kining paimbestigahan, labi na katong nagkaguliyang na katropang Jovet.
1: Napay mga nasakitan katropa nga Jazz, no? And gani, sa pinaka-latest nga tahoan na is mupadayon yun sila sa pag-file og kaso. Sa katong mga involved.
0: Ang isa may lang nga kasuhan, kato ang mga nag-demolish o katong uban nga nag-apil-apil sa pag-demolish.
1: Nag-apil-apil sa pag-demolish.
0: O katong apil sa kining
1: kagubot.
0: Kagubot diha mismo sa may Bangkeruhan Public Market. Ato ka na hisgutan o ni Akatrupa. Atong oras, mga higala. Alas 9.34 na sa buntag.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oras, hatod ganinyo sa Windsor.
7: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
14: Jasper Magonsha, Jovet Espanyol, Centro!
15: Y'all ready to go to the islands in the streams, y'all? Yeah.

0: Alas 9:41 na katropa sa tuaga programa ga Sentro. Ayan, hatod na kaninyo mga higala sa Premium D3 mga kaigsuna. Kila kagahapon katropa nga Jovet no gikag May 1, Friday, Saturday and kagahapon Sunday. Grabe yung kaon.
1: Kanang kuan kay katropa jazz kanang aside sa kaon na payuba no nga maglaag man na, mag-gather-gather dili kalikayan nga nakainom na or unsa pa na diha nga mga kalingawan.
0: Unsay ginalisod a ginasulod. Lisod kaayo ngadto sa imong tiyan.
1: Yes, bisag unsa na lang ang intake.
0: Oo. Pero kini nga Premium D3 mga katropa na akin ni sangka pa vitamin D3, virgin coconut oil, malunggay oil, Premium D3 motabang kini aron masuportahan nga duna tay himsog nga tinai mga katropa. Para sa strong nato nga gut. Okay, dito ang tinai intestine mga kaigsunan mo support kini alang sa gut function, no? Kumbaga mas normal ang imuhang pagbawas. Oh, basta kung kauban na baguhay lang ni dagan. Para kung gusto mo normal yung pagbawas ka tropa, Premium D3 ta mga kaigsunan. Kay doon na kini natural labi na sa kini nourishing ingredients ini mga kaigsunan makatabang sa tuaga panglawas.
1: Kasi naka Premium D3 coffee mix ko kaganina pag pag-abot diri. Tungod dai nga murag lami kaayo ang flow.
0: Ayan, mo nang himo na tong everyday routine na to nga mainom tag Premium D3.
1: Para always tang nindot atong pagbawas, no? And mas ma-cleanse ang atong lawas.
0: Ako bitok tropa jubit na namo Premium D3 na ano. Kasi man ang katropang jubit, di ba, usay di taka pamahaw. Long, kumbaga, long play ta ba? Long work ang atas adlaw, kaya naka-compress work week man ta. Pero di ko kainom katropang jubit, magluya ko ikagahapon na. Kung naka-premium D3 ta mga isunan, ako mismo, ako di ka-experience katropa, kasi pang wana pa, kiniga lagsika pa, bisan nag-alasing ko la-size na sa hapon,
1: murag
0: gabi yung mga
1: kaisunan. Energetic di hapon kayo, katropang jazz.
0: Testing eh. Hina ko nga, sir, tama gito yung mong giingon sa kuwa, sir. Kung pag, muna pag, kanang pag mag-programa, tapos mag-inom kag premium D3 coffee mix, mga kaisunan, mabalik ang imo. Kung na-drain ka sa program, madrain dahil mo jazz, madrain, oy. Sige mo, yaw-yaw din eh. Madrain ka.
1: Dili sa yun, no?
0: Muna, giingon ba nga, lalahe mo tag-trabaho, ang ubang trabaho, pasingot. Ang amo apod, pa kuwanin sa utok. Kaya magyayaw good ka. May ba magyayaw ka magbasa ka nga magyayaw ka mga tropa nga inuhanan mo na huna diha mga kaigsunan. So, dapat sa to mga tropa naka Premium D3 and soft gel capsule o baka Premium D3 coffee mix mga kaigsunan. Akong gatabang sa to aga panglawas sa to ang daily routine katropa aga Premium D3. Mapalit na katropa ang Jupita. Sa tong studio mga isunan, pangita si katropa aga Joffrey. Kaya tayo mga produkto sa Yes to Health Incorporated katropa nga ni mismo sa to aga stasyon.
1: Og, so pwede na sila mo diretso diri katropa ang jazz. No? Kung makaagi sila diri sa Shrine Hills, hapit lang diri, sila diri sa to ang station para makapalit sa mga produkto sa Yes to Health.
0: Ayan. Of course, diri po sa to aga Yes to Health Clinic mga isunan. Lunis na lunis karon na
1: si Dr. CJ Nedruda. Sa, para sa libreng check up mga katropa no ayun asa pa man na katropang just matupa mo sa kining mga uban nga mga hospitals or sa private nga clinics para magpa-check up magastuhan mo ang inyohang tuyo is matanaw lang inyohang panglawas so pwede na mo magbisita sa tuang Yes to Health Clinic para sa libreng check up na si Doc CJ Nedruda karon sa tuang kining Yes to Health Clinic sa May Cellpool Building GSIS Heights at bang lamang kining mga katropa sa Kawayan Drive Matina Davao City Centro.
0: Alas 9:46 na mga katropa sa to agar ng panaguban-uban. Pangisigutan na karoon katropa nga Jovet, demolisyon sa Bangkirohan Public Market, paimbisigahan kini sa to ang LGU. Ngunit ito nagkita mga kaisunan mismo nga daghang mga vendors sa Davao City. Kasi naghana, no? Kanabitaw ng lalahi nga mga gibaligya na isa night market, nausap sa Coastal Road, o sa baling nga mga lugar.
1: Food bazaar. Klase-klase dari sa Davao City.
0: Mga vendors, wala lang na nakakutay sa Bangkirohan. Pwede naghana sa mga vendors, mga kaigsunan. Kaya sa mga barangay, pwede naghana sa mga vendors sa barangay, panahon sa magabi. Mga kuanday, kining mga barbecue stall, nagtuomog di po na mga vendor, maghihapon na kung tawagon na kinamaligya, maghihapon na mga kaigsunan. Analay, oras silang nga muplastar na mismo sa ilang nemutangan. But kung dirita sa may Bangkirohan, kini mga isunan, nag-feel pa ko kaniadto katropag Jovet, nag-feel maghihapon ta karon. But kung atong mapansin, mao gini ang babalik-balik usab cycle nga problema diri mismo sa Davao City kanti ini atong mga vendors mga kaigsunan, mga katropa. Sa atong pangutana katropang Jovet, kini ba mga vendors karon? I-demolish ba ni sila kung nakalapas ba sila sa o wapas nakalapas mismo da sa ilang nahimutangan? or kung ilang nahimutangan mga isunan, dili ba kining gididaan ang lugar?
1: Oo, kumbaga, dili ba ito gibawal? Mm-hmm. Wala ba ito gibawal mga katropa?
0: Kumbaga, no zone kining area ba for vendors, mga katropa? Tingali, di po ito makaingon, mga kaingsunan, mismo nga, kining mga, di man sa pagdapig sa atuang i-issue mga katropa. Sa atuang i-issue ha, mo-pronounce mo na sila nga, oops, pinirong labay, bawal mo diha mga team, mga
1: mag-ano koy. Mag-ano pa man sila, mag-announce pa man sila.
0: Ayan, na nakaplasta na ni Katropang Engineer Tulich. Anan, kanang, kuan ba, kanang, muhatag na sila abiso. Muhatag na sila kining, kumbaga, og sa cellphone, pada monetify na sila mga kainsunan. Nanay, notification. Mas masabot na ay reminders ba na kini bawal mo diha palihog lang sibog mo gamay palihog bakit mo diri nga area kay bawal gud diri mismo natural na mga isunan kumbaga nagay mga casualty ana mayabo ang mga produkto ma-damage mga kaingsunan
1: na dili gid na malikayan katropang just sa mga clearing operation isa sa to makita nga naagi mga kanang dili malikayan nga ma-damage nga mga produkto
0: but kana lagi di puna mo sangko sa ingana mga kaingsunan kung kumbaga nituman lang ta ba mutuman ta mo sunod ta granting katropang jobit na to masabtan usab sila kay nanginabuhi lagi grabe po mo just no nga inyo man lang sa wayon wala man nagisaway ang mga vendors atong gipasabot diri mga isunan nga nanginabuhi po na sila kasabuta na but talagi direkta mo balik sa punto po mga katropang naamang ko'y policy na 1/3, 2/3 policy actually nagamay pag yun na kanang 1/3, 2/3 karon ni give out pag yun na mga kaigsunan kanawag 1/3, 2/3 pa ba na
1: halos
0: isan naman lang kanina kanang kuan tiil ang nabili ka mga katropa kumbaga dire pwede sa mga kuan kining kanang mulabay ba kanang mga matawag na to katropang jubit nga kining side para sa mga vendors
1: pero
0: kung kining side para sa to ang mga pedestrian para sa kanang mulabay sa sidewalk mga kaigsunan usually kung ang atong isugutan kung sidewalk ba yung tanan gituyo lagi na sa to ang LGU
1: mga gihatagan lang gig sila bahinon, space
0: 1/3, 2/3 para lang yun mahatagan og space ato ang mga vendors nga maka negosyo diya sa sidewalk ang pangalan sidewalk wala man lang ingon nga sidewalk and vendor or side and vendor
1: mga vendors aisle or sa mga tala
0: diba? But for the sake lang matagan og space na itong aga baga vendors may sunan mulang gihimo natukod og sa sugilanon pa og drama ba muling natukod ang tulumanong sidewalk 1/3, 2/3
1: kana siya dala na siya mga katropa intended para sa buying public no?
0: Kana may klaro
1: kana siya mga katropa dala na siya para sa mga mamalitay sa palengke nato diri sa bangkeruhan however tungod kay lenient no and ano ato ang kining ato ang ano eh kining considerate ang ato ang local government of Davao doon na sila gihimo nga mapamaagi para nga ang katong mga small vendors nato makaplaster sila sa tuang sidewalk
0: maka paninda
1: sila
0: negosyo gihapon.
1: No? So, gihimo, gitagaan o kining polisiya, 1/3, 2/3, doon na sila area kung asa pwede sila makapamaligya. However, kini magod katropang just, kana laging murag, ano ba, murag ito, ilaga o iring, nga, when the cat is away, the mouse is ready to play.
0: Ano daw? Maglahin mong tayo mong katropang yung jubit.
1: When the cat is away, the mouse is ready to play. Tama ba to?
0: Wala nga kung nag-abroad siya, ako nang bahala sa kong kagalingon. balik ta, katropang jubit. So, kini, tama tayo magingon nga considerate atong LGU. Munang namugda, kining 1/3, 2/3 policy. Hagbay ra, way back, kailang katuig na ang nilabay mga kaingsunan. But mo lang kini katropang jubit, naagihapoy ato mga vendors nga, tingali, wapos like kaplastaran. Di ba? Sa kadagang vendor sa Davao City nga nabuhi mga kaigsunan na apoy lugar nga wapos ni kaplastaran na musok-sok sila sa mga space nga dapat dili makaplastar dapat dili mo plastar ato ang mga vendors kanang di man tamayong sagahe o gulo tingali but daning kamot rapon na sila mga kaigsunan
1: nanginabuhi rapon
0: ma-offense lang sa tua but ang ato ang punto nga nanginabuhi sila but lagi dapat mo sunod yun ta sa patakaran kung unsang gilatid diya sa tuang LGU Centro. Now kapila naman ito na interview si Sir Paul Bermejo diri katropang jubit sa programa ng Sentro. Sulisoki na ito ni si Sir Paul. No? Kapila man na siya, maingon ba nga, ako katropang just day, yung ko gusto nga mo demolish.
1: Yes.
0: No? Gani, round 1, round 2, round 3,
1: ginatuyukan pa gina
0: nila mga katropang pagpahinom dumana mga kaisunan nga bawa lagi mo diri. Oh, ayaw lagi mo diri. dili na pwede kini nga oras kay apertin na ka kuana kanang traffic area na diri karon. Mubalik gihapon dia sila mga kaingsuna. Now, sa yung tanaw da katrupang mga katrupa, katrupang Jovid sa mga nagpaminaw karon, kisa may atong basulon ang demolition. Demolition team o mga vendor.
2: Sentro.
0: Pinitabo nga kagubot sa may bangkirohan public market sa tuaga pulso ng Pilipino. Kung gusto mo mutampo sa tuang programa mga isunan, feel free sa pagpadala sa mga mensahe, reaction, opinion. Kinsa may atong basulon sa kagubot da mismo sa demolition sa may bangkirohan public market. Ang i-issue ba? Ang demolition,
1: team
0: ba? O ang mga vendors?
2: Sentro.
0: Maayo po nang doon na po ipunto sa inyo mag-guknat mga kaigsunan.
1: Oo. Kumbaga, gikan po sa ato ang pulso ng Pilipino Katropang Diyos. Mismo sila po, no, kung unsa ilahang naobserbahan. Ay, dili lang man nakaroon nga higayon Katropang Diyos, no? Kapila naman na nahitabo nga doon na ipahigayon nga mga clearing operations. Na mga, pero karon pa po sa ako ang pagkaibalo so far nga nisangput yun siya sa pisikalan. Katropang Diyos nga gani natay naobserbahan. Pipila sa mga staff, no, sa tuang clearing operation team ang nasakitan in, napasakitan in taon.
0: Kumbaga, mula gina, kumbaga, pag ingon ng demolish clearing operation, di naman na mo ila sila katrupang jubit. Ayaw ni
1: mukaga. Kuan naman na, sansanon na tanan.
0: Diretso na ikarga dito mga kaigsunan sa ilhang, ano, kanang dump truck o sa dalala nila karon.
1: Taman sa maagian na manggod na katrupang
0: jubit. Actually, dili first time katrupang jubit doon na ingan na kay nakakover ko sa auna, diri banda sa may San Pedro. Tatadaghan ko mga vendors sa San Pedro sa auna, giga ko sa inahan ng iyang kariton. Kumbaga sakit kita na
1: aw. Sakit kaayo, oo.
0: Bakit ipasabot sa mga demolition team nga nay. Nag-ingong bitami sa imuhang panghawa mo diri. So ano mi mahimo ni karga guna mo ni. Munang kwaon dito sa ano, di sa may Almindras man to kani ato ginakuha ang kutumang kariton. Pero lagi na nga mo nay sakit nga hunaw-naon, realidad mga kaigsunan nga dagan sa to mga kaigsunan nga ningkamot nga maka negosyo. Pero lagi wapod sa saktong lugar.
1: Pero inoon gipasabot na siya. Mentioned mo kagina katropang just kapila na nato na interview diri no si Sir Paul sa ASU. And ginapasabot man pod nga kining mga ma-confiscate nga mga products mga katropa ginabalik ra pod ni sa ilaha. Penalang sila kinahanglan buhaton na batoy pirmahan nga dili na muusab and then ibalik ang ilaha mga produkto. Sometimes daghan lang gid ma-damage no
0: tungod sa kay example maligya kag milon diha. Do you think may anuhon pa na o kanang
1: hinahinayon pa naghakot kanang, wala
0: sa puwangon nagtarong sa demolition pagana itsa na dito magdali bina sila no kay sa ila pong security
1: ano, oh, tapos napapod sila daghan pa sila agian katropang jazz
0: So kini karon mga isuna no I don't know kung asa abuton ang kining imong investigasyon kay posible patawag itong grupo nga nag apil-apil po ning grupo sa Kilusang Mayo uno mga katropa nga nagkondina sa demolition kay matupad nila violente o gadili makatarunganon naghihimo mga kaigsunan pero ang hangyo lang po sa itong LGU nga ito sa KMU tanawa po ng pikas ay di lang po ito maging kumbaga bias sa unsa ito makita da, sa social media mga katrupa bisa kita magtanaw tada perting luya tanaw mga kaigsunan
1: diba
0: ang unsa man ang Davao City ni kagubot dili mga katrupa actually ginapatuman diri sa Davao City ang peace and order
2: sentro
0: kaigsunan pero naalang ko yung mga usab nga di makasabot kung paunsa ginapatuman na ito aga peace and order diri sa ito aga Davao City mga kaigsunan life is here sa Davao City but musunod mo sa mga balaod ordinansa umo nang giingon lagi ang Davao or Dabawin nyo, disiplinado. Kung di mo disiplinado, damusangpot kita sa ingana, mga kaigsuna.
1: Kung di disiplinado, dili jud ka mabilong sa Dabaw. No. Kaya ang Dabawin nyo ay disiplinado man ka kapag dyan.
0: Feel ni mo nga disiplinado ka, you are Dabawin nyo. But kung di ka well-disciplined, masa may imuhang giling nga tribo. Kaya kita, katrupa, kita mismo, ako, di magiging ko taga Dabaw. Bulano pero, ko. Pero na ako sa Dabaw, Dabawin nyo na ako ang isip sa kong kagalingon. Kaya ama ko diri, diba?
1: Ako po, dili po ko taga Davao, pero gikinabuhi na ako ang usa ka Dabawenyo. So, maging disiplinado.
0: Dabawenyo is disiplinado.
1: Yes.
0: So, kung disiplinado, takatrupa, musunod ta sa mga akining patakaran, polisiya, ordinansa, local ordinances, national law, nga ni asap gipatuman sa Davao City.
2: Sentro!
0: Last day, disiplinay sa is mga kaingsunan. Ingo pa ni Sir Gabriel McLaurin, Sir Joss, na malingki man ko diha permi sa bangkirohan. Last, pamalingki na ko gahapon. Grabe ang kalsada, puno, kaayo o mga baligya, maglisod kog agi, gamotor ko. Nagmotor pa gani ka, no? Ayan, grabe ang kalsada, puno kaayo. Maglisod ko og agi gimotor, nagmotor ko ang mga nagtinda na nagrenta, Sir Joss, ilahang mga display, ilahang mga giabot sa kalsada, Sir Joss, mo lagi na. Kato mga doon na pinagrenta nga sa mga building. Bisag, karon imuhang atuon, lisod kayo ang dalan. Dagan pa kayo, ga-park, ga-atbang, dapat og na-park one side lang.
1: Napanadra, aside sa mga vendors.
0: Basin mahagipan na ni katropang Marvin, kay maato mo sila sa kiniga press con karon.
1: Para makita.
0: Swingi rago na katropang Marvs ang Bangkirhan Public Market. Okay, usual ana, perti ka kanang sayo, buntag. But karon posible na agihapon na katropang Jovet o kiniga hapon. No? Ga-park, ga-atbang, dapat og na ay mag-park one side lang. Ako na gina, isa sa kiniga problema. Kung ako tele magnegosyo sa Davao, dili ko kanang ano katropang Jovet, kanang parking area kung inegosyo. Napataas bitaw. Amo na problema sa Davao City karon kanag space for parking. But na ay mga lugar karon nga ginapa-fee parking na katropang Jovet. But dili pa ingan nakadaghan mga kaigsoon. Mo ni komentohan ni Sir Gabriel McLaurin. So, kerminti ni naga ano da katropang Jovet. Matun pa niya naga pamalingki sa may Bangkirhan Public Market. Actually, kung kanang Bangkirhan Public Market, mga kaisunan, diha rabi ang banda sa isa ka building, isa ka block lang na siya.
1: Isa lang na siya ka block.
0: Wala ni appeal lang diha sa banda tabo. Sa may dool sa Hineroso Bridge. Actually, diha na Bangkirhan Public Market. Eh. Ang public dito rin mismo sa building, kanang naadha mismo, nag-plaster ato ang market master. Mga kaisunan. So, nanon lang siya nga Bangkirhan, kay pati na ka itong mga kuhan, privado diha, diha man po mag-plaster, maligya mga tropa, unang nanoon siya nga Bangkirhan Public Market. Ito, i-check, usab ang linya ni katropang John Marata, katropang Engineer Tulich, palihag usab ko sa ito ang hotline diri. Wag ting na po niya ito ang hotline diri. No? Para mabasa na ito kung doon ay nagpadala sila gabin siya reaction opinion mga katropa. Ito ang ginaisigutan diri karon. Katropang Jovet. Ayan, alright. Si ano, mabasa na to kung doon na po yung mga nagpadala o mensahe diha mga kaisunan. No?
1: Ayan, kaya apil na ba sa tuang raffle entry katropang Jazz ang nag-text pod no, sa tuang text line. So sa mga wala nag-tanaw sa itong Facebook Live, nagpaminaw lang sa ilahang mga radyo karon, pwede mo magpadangat sa inyong mensahe. I-apil na to sa tuang pa-raffle.
0: Ang uban tila, di ka-release sa tuang programa atong gisigutan kiring demolition sa Bangkirhan Public Market o kiring clearing operation katropang Jovet kay sa mall na magod sila.
1: Yes, oo. Ang uba na katropang Jazz, dili na manggood na sila mag-ano, di na sila magpalit og kanang mga, kanang sa wet market. They don't go to wet
0: sa,
1: market.
0: Ano sila ba? Sa kining naka-tiles na yes. Nga market.
1: Dito na lang na sila. Tapos, ang ilang mga fish, mga carne, dito na sa mga fish, fish
0: na, section. Kanang nakakuan na ba? Kanang naka-pouch?
1: Nakapak na daan.
0: Pero ako, katropang Jovet, ganahanggi ko mo kanang malingki sa ingana, mga lugar.
1: Kanang makapili, Jog ka.
0: Ganahanggi ko sa humot. I don't know kung ganahanggi ko sa pagsun sa bularan, bulad.
1: Klase-klase, no? Kada sulod ni mo, lahig baho.
0: Siyempre. Di ba, kung diri magunta sa mall, ang mahulog ni mo nga, isara ka,
1: yes.
0: Simutan ni mo siya, halos pareha lang. Okay, ato ka groserihan, anak. But, ma-feel ko na ako bang namalingki ko.
1: Pag nakasakining mga wet market or public market.
0: Diri ko sa karnihan.
1: Puro
0: gina
1: ko, ano.
0: Diri pa ko sa gulayan. Diri ko sa kanang sample, bulad. Dito sa isdaan, ma-feel ako ba
1: na? Naagid na, bugasan. Maano dyan
0: tingali, mo? Naanad lang ko, kasi kung gamay magod ko, tigpamalingki ko katropang Jovet. No? Hangtod karon. Karon pa, naging saan lang taga-pamalingki sa nga kadagko nga mga ano, kining lugar. But ma-feel na ko, katropang Jovet, baga naagid ko sa apalingki, mamalit mga isunan. Kung ma-feel na ko ang lugar. Kung baga ka ng iyang environment.
1: Ang environment. Kung baga ang imuhang palibot katropang Jazz, makaingin dyan ka akini na malingki yun ko kay naagid ko. Ani. Kung baga lahi magudog section. So ang atong paliton, kabalo na, labi na kung kanang ano, takatropang Jazz, kana nga palingki or merkado kay always yun ta nag-subaybay dra o dra yun ta pamalingkihan. Kabalo na taas at padulong eh. So sweto na kayo ni mo, ang baho sweto na pod. Pero ang ano magud katropang Jazz, ang kalahian lang pag naatas sa mga dry market is wala jud kumbaga plain lang gid kaayo wala kay mapili na murag nagasuroy-suroy kag palingki kay dili pud basa imuhang matumban
0: kumbaga kuan gining
1: social na kaayo
0: oi padiya to 889 dapat permanente ho nila pag demolish na mga illegal vendors diha ma'am sir para di mangugat og di mudaghan dapat ado adlawon nataod ta oran na manggot mao na nidaghan mapod amo po iyang kining reaction katropang Jovet. Kada.
1: Ayan, oo. Mm. Para lagi daw nga dili na mo. Kaya ang kuan mo ganun nakatropang Diyos, kung mapasagdan mang good, magdasa na mang good sila mga katropa. Ang uban, okay, dili na lagi tumubalik. Eh, wala na. Dugay-dugay naman nga wala ni balik. Pero kung adlaw-adlawon, na-observe na katropang Diyos, mag-adlaw-adlaw lang ato ang team dara pag during peak season.
0: Oh.
1: O kinikaay mga holiday season, kana lang dra magbalik-balik sila. Pero pag ingon na, kasi gasalig mang good, as mentioned ka ganina, considerate kayo nga to ang LGU, so ginapasagdan lang, kaila ginagadahom, nga musunod sa polisiya, di mabantayan nga, manubra na ba?
0: Kaya kung pasagdan na sa LGU, kadaling ini mo vendor.
1: Yes. Oh. Wala na kay dalan.
0: Makumpir na ito, nakatutag lang nasod katropang jubit, no? Matingala ko, nabay vendor dire.
1: No, limpyo pa ayog
0: yun. Nidagan na tag-probinsya, Thailand to, di ba?
1: Yes.
0: Ato ang ano, Thailand mga isuna. Natingala ko baga...
1: Kung wala, baga, Jud.
0: Daw, kanang paingong bitang agdigos o paingong taari dito sa may panabo. Yan na ba? Wa, Jud ko, kita katropa og na yun, nag-umbrella. May nagbuko-buko. masabtan ako, tingali, kay lalahe managpadagan ng gobyerno. Ano makita baga... I don't know, ha?
1: Wala ganun kayo nakitaan nga mga, kanang sa to, diri kay kadabalay na yung mga sari-sari store, di ba, na mga yung anak.
0: Wala
1: yun, dula yung anak. Kung baga, puros lang yun siya balay.
0: Basi may anak po ka katropang Diyos, kay ay mo nadoan nito, katura po nga na, pa-provincia ganun.
1: Provincia,
0: no?
1: May. Oo.
0: Wala gito, sa sentro ganun nga bahin, mga kaingsunan nga.
1: Wala ganun po yung mga vendors kayong sentro. Pero naa sila yung Murag Market.
0: Oo, na dito tanan.
1: Na dito tanan.
0: Nalagi ang lugar.
1: Sa katong chat-chat. Kumbaga,
0: itong pasabot ba nga, dili lang nga, diri kay na space, pwede ko magbutang diri. Dili nga space, kay magbarbecuehan ko diri. Dili nga na dito mga kaingsunan ko. Base observation na ako niya. I don't know, kakatropang Jobit. Parehan may observation.
1: Gihapon, no? Twice na tayo sa Thailand katropang Diyos. Ang ilahagi dito, kung asa ang ilahang mga palingke, naaragitan ng vendors dito. And nagtapok rapod na sila dara. Pero makita na to, ang ilahang, ang plastada nila, nagid siya spaces, enough para sa mga mupalit. Oo. Kumbaga, makaplastar gid ang magkaon, ang magpalit. Dili bitaw pares dari sa to ang hasta. Kulang na lang, magsinimhutay na ta sa to ang ginhawa.
0: Sa to ang mga diri kay, na space, kumbaga space nga gitukuran, gibutangan, giugbukan sa posi sa DLPC. Napa-space gamay. Ito ang nagsupport.
1: Ito na nagbutang. O, na rin payong-payong gamay.
0: At kusog man kaayaw ang kining ano, katong nga tusotoslo. Pagtanaw sa atbang, nanapay tusotoslo. Muna nga buton mga isunan, idemolis kay wa sa hustong lugar. Last year, stress na. May isang sa tuaga pa ng kabanubas. Kung magbalik, o niya katropang Jubit. Ganahan ba taani sa sugyot ni Senator Amy Marcos nga gobyerno to gobyerno na ang mag-procure.
1: G2G na daw, G2G.
0: Gulong-gulo na ginaan ni mga kaisunan, no? G2G na or government to government ang oil procurement. Kanindot ba ang itanawan paminaw, no? Kung example, lamang yung gobyerno, mora niya to ang per liter. 20 na lang. Kaya pagipariha sa bugas na 20 pesos ang kilo.
1: Kaya possible ka na katropang Diyos?
0: Pwede. We want the government to give what the public wants. Unsa ka to'y rason, no? Unsa ka to'y tubag sa side ni BBM o ni ES ba? Katong ipa-comment siya sa ano? Sa Supreme Court? Katong ano ba? Itong medical examination, physical examination, apil na ato ang katong kung katropang Jubit, katong paano ang ano ba? Kung nabay drugs.
1: Ito sa hair follicle test
0: hair
1: niya.
0: Follicle
1: tanan,
0: test.
1: Wala i-general check-up
0: diba
1: siya.
0: Ba't 10 days comment man to?
1: Wala pa yung napagawas.
0: Ito na yung sigutan, tingali posible katropa, pila ka mga adaw. So pagbalik, ito yung sigutan niya kining gobyerno to gobyerno, ang procurement, nga sugyot ni Senator Ivy Marcos regarding sa ating oil price, mga isunan, or kining... kan ba?
1: Kining oil procurement. Pagpalit na to sa kining lana sa ubang nasod mga katropa. Kung government to government, okay ba na? Or unsa ba?
0: Ayan. Atong oras katropa, last 10:05 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
4: Kaklarek sana.
1: Exciting.
5: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Kaklarek sana!
1: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inuban na sa Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amuang, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, patinase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
0: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
7: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
8: 89.1
9: Abang na.
10: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
11: Paklarex sana.
12: Exciting.
13: Jasper Magonsha, Centro.

0: Alas 10:12 katropa. Larix itong oras sa mga kaigsoonan, katropang Jupiter 10, 12 na sa morning.
1: Paspas kayo katropang Jazz, pero kaninga mga panahon, no, ang uban bago pa nagmata katropang Jazz, pwede gihapon nila higupan o ito ang premium D3 coffee mix. Muragang lasa mag-ani sa combination of murasag chocolatey nga kape, no, kanang chocolatey nga kape. Nagani nabudol si katropang Joffrey, naa siya'y nabudol, no, kaya
0: gipatilaw
1: gid katropang Jazz. Moto nakakuha ginog isa ka box.
0: Murag katato ang liners to, higugma akong ako ra. Kay patilawon tapon nga ikaw ra.
1: Higugma akong lami pas kinilaw.
0: Ah,
1: kay higugmaon puti ka nga ikaw ra'y makatilaw.
0: Ay, ha? Magpaswerte.
1: Larex. Dapat di ay maghinigugmaon nga murag kinilaw di ay ni. Rang kinilaw ra ba kayo sahay manglospad ra ba?
0: Gigutom hinungot. Si Madam ba kaya karon diha? Si Madam
1: Lucy.
0: Na ba kay
1: kinilaw diha karon kay Madam Lucy?
0: Wala man daw siya karon ata.
1: Ah, wala ba?
0: Okay, long weekend po daw siya.
1: Oh, extended ang iyahang long weekend.
0: Ito kita abuto na ni sa ubos unya pag panyaot ka tropa nga Jo. Good morning, maing aga. Mama Jinga Pigarido, ingon pa ni Ma'am Jing. Good morning, katropa ka Josh. Miss Gandang Jovet Espanyol. Grabe, oh, ganda.
1: Grabe. Ganahan kaya ko magsumayangan ana ang kuan.
0: Oo, kiling soking ting paminaw. God is good all the time. Oh, salamat kayo, katropa. Hilamin Abdullah. Sarah, yes. Kaling kuan. Kaning ang uban lagi katropa ka Jovet kay nabisi sila karon ang kamara sa unsay butuhan sa kiling plenary. Oo. OVP, PNP, UBJP. Ano sa mga UBJP? Hilamin Abdullah. Alright, Pamti Alcaraz, maing buntag, katropang Jovet.

0: Tá claro, Exana.
1: Exciting!
2: Nak, merienda time na!
3: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok o humok!
2: Tinuod na ora, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora. Sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
3: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
4: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
5: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.

0: Taklar Eksana.
1: Exciting!
2: Priority measures, prioridad sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado.
3: House Committee on Justice. Inaprobahan po mga katropa, unanimously, ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, gun ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 ASEAN Summit.
3: Balita international, Pope Leo XIV kinundina ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag kasabay po ng paggunita ng World Press Freedom Day.
2: Sa balitang showbiz, aktor na si Ralph De Leon, trending online dahil sa mic issue sa Miss Universe Philippines 2026.
3: At sa sports, Gene Kings nagliyab sa 21 three-pointers para patumbahin ang rain or shine.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Pananghalian na po tayo ngayon ng Lunes, katropa. Unang Lunes ng buwan, May 4, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at sa 104.7 XFM Palawan.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye ng balita katropa, sa kabila po ng panandaliang pag-impis ng ilang bahagi ng bulkang Mayon na tiling mataas pa rin ang banta ng panganib. Matapos itong magpakita ng lava fountaining at apat na pyroclastic density current o uson sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng PHIVOLCS ngayong Mayo 4, nakapagtala rin po ng 411 rockfall at serye ng volcanic tremors na hudyat na aktibong paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Patuloy din ang pagdaloy ng lava sa madalisdis ng Basud, Bongga at Miisi, kung saan pinakamahaba na narating na lava flow sa Basud Galid na umabot sa 3.8 kilometers mula po sa bunganga ng bulkan. Ayon sa tanggapan, bagamat may naitalang pag-impis, may indikasyon din ng pamamaga sa hilagang silangang bahagi ng bulkan kahit hindi dapat maging kampante ang publiko. Dahil po sa Alert Level 3, mahigpit pa rin pinagbabawal mga katropa ang pagpasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Dahil sa banta ng biglang pagputok, pag-itsa o hagis ng mga tipak ng bato at pagdaloy ng lahar sakaling umulan ng malakas. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak pa ng permanent danger zone sa paligid ng bulkang Mayon mula 6 na kasalukuyan hanggang sa 7 kilometro. Nanawagan din po ang mga otoridad sa mga residente na manatiling mapagmatsyag at huwag magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid o drone malapit sa bulkan para maiwasan ang anumang aksidente.
4: XFM News Nationwide.
2: Pinukoy ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang malinis na inuming tubig, face masks at mga gamot sa sakit sa paghinga bilang kagyat na pangangailangan ng mga residente sa Albay matapos ang emergency meeting nitong Linggo. Ayon kay OCD Bicol OIC Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan upang mabilis na maipadala ang kaukulang tulong mula sa national government. Sa ulat ng mga apektadong lugar, nangangailangan ang ginubatan ng 15,000 litro ng tubig kada araw para sa mahigit 1,000 pamilya sa 12 barangay. Habang humiling naman ang Kamalig at Ligao City ng dagdag na supply ng hygiene kits at face masks para sa proteksyon ng mga mamamayan. Bilang mabilis na tugon, nagpadala naman ang DOH Bicol ng mga jerry cans, nebulizers at gamot, habang ang Bureau of Fire Protections ay magde-deploy ng 10 fire trucks mula sa Camarines Sur upang tumulong sa clearing operations ngayong araw. Magpapadala rin ang Police Regional Office 5 ng mahigit 200 na tauhan para sa paglilinis ng mga kalsada kasabay ng paglalatag ng mga water filtration units ng Albay Public Safety and Emergency Management Office upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga komunidad. Samantala, sinimula na rin ang Department of Agriculture ang pagsusuri sa lawak ng pinsalang idinulot ng makapal na abo sa mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon.
4: XFM News Nationwide.
3: Katropa, ang Philippine Coast Guard tumulong din po sa clearing operations matapos ang pagsabog ng bulkang Mayon. Katropa natin sa Balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Live report.

0: Nang deploy ang Coast Guard District Picol ng karagdagang tauhan upang tumulong sa mga pamilya na apektuhan ng pagsabog ng Bulkan Mayon. Nasa 36 na miyembro ng Deployable Response Group o DRG ang ipinadala sa bayan ng Dirabotan, Albay. Itinalaga ang grupo para magsagawa ng clearing operations sa mga lugar ng tinamaan ng ashfall, kabilang ang Barangay Poblasyon Social Hall, kasama sa kanilang dala ang mga kinakailang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na operasyon. Pinalalahanan naman ng pamuna ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga tauhan na may fit na sundin ang mga ipinatutupad na safety protocols habang ginagampanan ang kanilang tungkulin, samantala na natiling naka-stabay at alerto ang iba pang DRG units sa PCG kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substations nito para sa agaran deployment kung kinakailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Matapos ang tatlong linggong rollback sa mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motorista sa unang bukas ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa pagtaya ng oil industry companies, posibleng magkaroon ng oil price hike mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaaring maging pangunahing sanhi ng oil price hike. Samantala, maaari namang matapyasan ng mula 2 piso hanggang 3 piso at 50 centavos kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ng Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG, kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil anya sa pagbaba ng shipping cost.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, ang Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan po yung pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias Cavite. Katropa natin sa balita, Dedo Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park sa Cavite kaninang umaga. Nasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong rice packs sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Pinangunahan din niya ang turnover ng 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat isa sa 33 barangay ng General Trias ay tumanggap ng 200,000 piso na tulong pinansyal. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa 165 bagong Pilipinas Barangay Scholars sa kanilang ginawang orientation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon sa harap ng mga Presidential Scholars. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na bahagi ng bagong programa ang paglalaan ng pondo sa mga barangay para makatulong sa mga estudyante. Ayon kay Marcos, 200,000 pesos ang ilalaan kada barangay. Kalahati nito o 100,000 pesos ay gagamitin para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na mahigit 42,000 ang barangay sa bansa. Maaaring lumampas sa 200,000 ang maitutulong o matutulungan ng Presidential Scholars. Pinaalalahanan din niya ang mga estudyante na magsikap sa pag-aaral dahil sa edukasyon ay kayamanang hindi maaagaw sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinapalakas po, katropa, ng Department of Agriculture ang hakbang nila para patatagin ang farm gate prices ng palay. Matapos mo pa ang presyo sa ilang pangunahing rice producing provinces. Ayon sa DA, nasa 16 hanggang 17 piso kada kilo ang fresh palay sa ilang bahagi po ng Nueva Ecija, Pampanga, Isabel at Cagayan. Pero sinabi rin ng tanggapan na hindi ito nationwide decline. Sa Palawan, nasa 23 hanggang 24 pesos naman kada kilo pa rin ang presyo. Itinaas naman po ng National Food Authority ang buying price ng dry palay sa hanggang 30 piso kada kilo. Plano rin nila na palakasin ang procurement sa mga lugar na malaki ay binaba ng presyo. Ayon sa DA, mga katropa, target nito na mapanatili ang 4 na supply habang hindi pa napapahamak ang mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinabibilis ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Zandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Bill o ang House Bill 8834 para protektahan ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang sektor sa lipunan. Ayon kay Representative Marcos, layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng sistema at kapangyarihan ang gobyerno na agad na tumugon bago pa man maapektuhan ang lubos ang mga mamamayan dahil sa krisis. Anya, sa panahon ng krisis, dapat malinaw na ang gobyerno ay dapat kasama ng bawat Pilipino kung saan walang maiiwan at mapapabayaan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakakdapo na aksyonan ng Senado ang iba't ibang mahalagang panukala, kabilang dyan ang anti-political dynasty law at mga priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay sa muling pagpapatuloy ng sesyon ngayong Lunes, Mayo 4. Sinabi ng Senadong nanguna sa agenda ang mga reformang pampulitika gaya po ng anti-political dynasty law. Naglalayong limitahan ang mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Gayun din ang Party List Reform Act para naman sa mas maayos na representasyon sa Kamara. Kasama rin sa mga nakalinyang pagdedebatehan ng Independent People's Commission Act. Gayun din mga katropa ang Right to Information Act. Nakapwa naglalayong pagtingin ng transparency at accountability sa mga institusyon ng pamahalaan. Bukod sa mga reformang politikal, tatalakayin din ang mataas na kapulungan ang mga panukalang pang-ekonomiya. Gaya po ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, State Tax Amnesty Program at mga pagbabago para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Nasa handing pagtutuunan ng mga sektor ng energy, agrikultura at infrastruktura, kabilang ang Waste to Energy Bill, amyenda sa EPIRA, Rice Tarification Law at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Kasabay nito ay pag-uusapan din ang pagpapalakas sa mga programang panlipunan gaya po ng 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program at ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino program para ma-check ang kapakanan ng mga nangangailangang sektor.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa botong 55-0, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at kalakip na resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pag-aproba ay resulta ng mga isinagawang pagdinig at pagsusuri ng komite sa mga reklamo at ebidensyang inihain kaugnay ng kaso. Inaasahang isusunod na ang pag-akit nito sa mas mataas na antas ng deliberasyon sa Kamara para sa karagdagang aksyon.
5: That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Ang tinig ni House Committee on Justice Gerville Luistro.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, marin pong itinutulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na maging parte raw ng bubuin na impeachment prosecution team

0: po sa mga nabanggit na mga batas ay nare-recommenda rin ni Valeriano, sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua. Samantala, mga katropa, nakadakdang pagbutuhan ng kamera kung sino-sino ang magiging bahagi na ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon, kung saan ang majority group ang magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya para sa final lineup. XFM News
1: Nationwide. Senate President Vicente Soto III inihayag na ipagpapatuloy ang flood control anomaly probe. Narito ang report.
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na ipagpapatuloy ng Senado ang imbestigasyon sa umano'y maanomalyang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Soto, marami pang dapat busisiin na mga proyektong pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya mahalagaan niya na may pagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Luzon na katuon ang mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao na posibleng may kaparehong issue. Giit ni Soto, dapat masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
0: Nationwide. Samantala, sinabi po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nanatiling paunang banta sa media freedom sa bansa ang state forces. Inilabas ng grupo ang pahayag kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Ayon sa NUJP, nakapagtalito ng 242 media freedom violation sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng grupo na 43% ng mga insidente ay kinasasanggutan ng government agents at state security forces. Ayon pa sa NUJP, 10 media workers na rin ang napatay sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din ng grupo ang red tagging, libel complaints, surveillance, cyber attacks, online harassment, at denial of access to information bilang patuloy na banta para sa mga mamahayag. XFM News
3: Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Sabahin nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, hindi sa XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3 at sa XFM Antique natin 93.3 sa frequency.
3: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Negros Island, mga katropa, isinama po sa US travel warning matapos ang Toboso encounter. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Naglabas ng babala ang US Embassy kaugnay sa seguridad ng kanilang mamamayan matapos maisama ang Negros Island sa mga lugar na dapat iwasan ng mga Amerikanong naglalakbay. Ayon sa security alert na inilabas nitong nagdaang Biyernes, itinuturing na may banta ng insurhensya ang isla, lalo na matapos ang nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso. Ang insidente ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinama ang Negros sa listahan ng mga lugar na may potensyal na panganib. Sa nasabing inkwentro, umabot sa 19 ang nasawi kabilang ang 2 dayuhan na kapwa kinilalang mga Amerikanong mamamayan. Ayon sa ulat, kasama ang mga ito sa isang grupo ng armadong individual at mga sibilyan na nagtipon sa barangay Salamanca noong Abril 19. Pinuri naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang naging operasyon ng 79th Infantry Battalion, subalit nagpahayag din siya ng kalungkutan sa naging resulta ng inkwentro, lalo na sa dami ng nasawi at pagkakasangkot na mga sibilyan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Toboso sa 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang naging aksyon. Kasabay nito, idineklara rin ng bayan ang mga miyembro ng rebelding grupo bilang

0: persona non grata sa kanilang nasasakupan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga inilalabas na abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Gandan sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 na ASEAN Summit. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
2: Simula kaninang alas 12 na madaling araw, ipinatupad na ng Police Regional Office o PRO 7 ang total gun ban at ang suspensyon ng lahat ng permit to carry firearms outside residence sa Cebu. Ang naturang restriction ay mananatili hanggang alas 11.59 ng gabi ng Mayo 11 bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa ika-48 ASEAN Leader Summit. Saklaw ng gun ban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at buong lalawigan ng Cebu. Sa loob ng nasabing panahon, hindi rin magiging balido ang mga permit para sa transportasyon ng mga baril, kabilang ang operasyon ng mga gun club, dealers, manufacturers at repair services. Sinuspindi rin ang mga permita para sa mga eksplosibo at ipapasara ang mga firing range. Kasama rin dito ang pagtigil ng produksyon at pagbibenta ng mga paputok at pyrotechnics. Papayagan lamang ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang otorisadong law enforcement personnel na nasa opisyal na tungkulin na magdala ng armas. Samantalang bilang pagpapakita ng kahandaan sa pagtiyak ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pagtitipong diplomatiko sa rehiyon, pormal na nag-deploy ang PRO 7 na mahigit 7,300 na mga security at medical personnel sa isang send-off ceremony na ginanap sa Mactan Shrine. Ang mga tauhan mula sa PRO 7 na Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Office, Presidential Security Command at mga force multipliers ay ipinuwesto sa ilalim ng isang komprensibo at pinagsama-samang security framework. Bilang suporta sa lakas ng kanilang hanay, nag-deploy din ang PRO 7 ng 2,850 na mga operational assets, kabilang ang mga mobile patrol unit, communication equipment, motorsiklo, drones, watercraft, fire truck, ambulansya at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kahandaan sa anumang sitwasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng santo na vitamin C ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 1,000 taxi drivers dyan sa Iloilo City, beneficiary po ng fuel subsidy program ng city government. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
3: Makakabenepisyo sa fuel subsidy program ng Iloilo City Government ang 1,000 mga taxi drivers. Ayon kay Mayor Raisa Trenas, makakatanggap ng 1,000 pesos na fuel subsidy coupon ang mga taxi drivers simula Biyernes, Mayo 8. Agad namang magagamit ang mga taxi drivers ang kanilang matatanggap na coupons upang makatulong sa kanilang arawang kita. Ipinahayag ni Mayor Trenas na layunin ng programa ang matulungan ng transport sector, lalong-lalo na ang lubos na naapektuhan ng hinaharap na crisis ng bansa. Nakaraang buwan ang nagbigay rin ng fuel subsidy ang city government sa mga miyembro ng TODA at POJ drivers. Inanunsyo rin ng alkalde na may inaasahan pang fuel subsidy para sa transport sector sa mga susunod na buwan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: Polis sugatan ang mauwi sa barila ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa probinsya ng Quirino. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
4: Isang wanted na individual ang naaresto matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sitio Masog, Barangay Disimungal sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang suspek sa alias na Mario na naharap sa kasong other light threats sa ilalim ng revised penal code. Ayon sa pulisya, magsisilbi sana ng mandamiento de arresto ang mga operatiba ng Nagtipunan Police Station, katuwang ang 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company, nang umano'y paputukan sila ng suspek gamit ang improvised shotgun habang papalapit sa kanyang tirahan. Dahil sa insidente, nasugatan si Patrolman Jimboy Erang, 36 anyos. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis, ngunit nakatakas ang suspek kasama ang isa pang individual. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang pulis sa barangay hall ng Disimungal bago dinala sa Madela District Hospital at kalaunay inilipat sa Santiago Integrated Medical Center para sa karagdagang gamutan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation operasyon ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspek sa sitio sang bahay nitong kahapon ng umaga. Nang madakip na pag-alamang may tama ito ng bala sa kaliwang bahagi ng dibdib na pinaniniwala ang tinamo sa naganap na engkwentro. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest ang suspek habang nagpapagaling at inihahanda na ng pulisya ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Samantala, patuloy din nagpapagaling ang sugatang pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: At panghuli, suspek sa pamaril sa mag-asawa negosyante sa Pikit Cotabato, arestado. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
5: Nadakip ng pinagsanod na puwersa ng PNP Local Government Unit at Barangay Local Government Unit ang suspek sa pamamaril sa mag-asawang negosyante at iniwan sa barangay poblasyon sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Nanguna sa operasyon si PCL President Dato Salik Mamasabulod at Pagalungan Municipal Police Station. Ang suspek ay kinilalang si Max Montera, taga Barangay Nabundas, Maledagao, Special Geographic Area Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang nasawing biktima ay si Baydido Ebol, negosyante sa bayan ng Pikit, at ang mister na sugatan ay si Aladdin Usman. Matatandaang iniwang wala ng buhay sa gilid ng kalsada ang babaeng biktima habang nagawa pa makatakas na mister na sugatan sa pamamaril noong Labor Day. Sa maagap na pagresponde ng mga otoridad, agad na nakip ang suspek at ngayon nasa kustodiya ng pulisya. Paghihiganti ang motibo ng suspek sa pamamaril matapos na itinimbre umano siya ng mag-asawa sa isang transaksyon na smuggled cigarettes kamakailan. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
6: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, makaranas tayo na maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat din. Alalating itang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and Palawan dahil sa Easterlies.
7: Katropang Buddy, habang makakaranas din naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
1: Tatama po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, 43 sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union.
7: Habang aabot naman sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat po araw 5:32 na umaga, katropa, lulubog mamaya alas 6:14 ng gabi.
6: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold, mga katropa. Maringgin din na ni Pope Leo XIV ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ng pagunitan ng World Press Freedom Day. Sa kanyang lingwang panalangin sa St. Peter Square, sinabi ng Santo Papa na mga nasawing journalist ay binubuhis ang buhay sa gitna ng isyu, digmaan at kaguluhan sa kanilang tungkuling makapaghatid ng napapanahong balita sa publiko. Dahil dito'y binigyan din ni Pope Leo na paigtingin ang pagsasagawa po ng seguridad at karapatan ng mamamahayag sa lipunan sa gitna ng lumalalang banta sa kanila. Hinimok din ang banal na Papa na mag-alay ng panalangin at alalahanin ang mga journalist. O mag-alay po ng panalangin at mga alaala ang mga journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan.
6: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Naging mainit na usap-usapan sa social media ang aktor na si Ralph De Leon matapos ang isang hindi inaasahang technical issue sa kanyang guest hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado ng gabi. Sa kasagsagan ng final walk ni Miss Universe Philippines 2025 at isa manalo, napansin ng mga online viewers ang paulit-ulit na paghinto ng aktor sa kanyang spiel na nagdulot ng kalituhan at espekulasyon na nakalimutan niya ang kanyang script. Pagamat naririnig ang kanyang boses sa online broadcast, lumabas sa mga video ng mga attendees na hindi pala siya naririnig sa loob ng SM Mall of Asia Arena dahil sa palyadong microphone. Makikita sa mga kuha sa loob ng arena na nakipagpalit pa ng microphone si Rob sa floor director at matapos ang apat na pagtatangka ay matagumpay niyang nabigkas ang kanyang linya na may biro pang 4 times the charm. Hinangaan na maraming netizens ang pagiging professional ng aktora na nanatiling nakangiti at kalmado sa kabila ng insidente habang binigyan naman siya ng suporta at palakpak ng mga taong nasa loob ng venue. Sa kabilang banda, hindi naman nakaligtas sa batikos ang ilang netizens ang production ng Miss Universe Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports atin po ng Premium D3, katropa, lakas natin sa bawat kapsula. Pinatunayan ng Gin Kings ang lakas matapos talunin ng Rain or Shine 114-90. Bumida si Justin Brownlee, kumamada ng 40 points. Nagliyab ang shooting ng koponan sa 21 three-pointers. At hindi rin nagbawli si RJ Barrientos, may 23 points, 11 assists. At si Scotty Thompson, nagpangita ng all-around games, 17 points at 16 rebounds. Pagamat dikit ang laban katropa sa unang bahagi, tuloy na pong kumuwala ang hinabra sa second half.
6: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumainyo po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, May 4, 2026.
7: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
7: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner, makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw at welcome sa The Secret of Health sa lahat ng ating katropa, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos po at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Ayan, pinakamahalaga sa lahat ang atin pong pangangatawan, ang atin pong kalusugan. Ay atin po laging naiingatan, ha? Kaya po huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, especially ang atin pong Ultimate Trio. Ito yung katawang po natin sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Makakuha po tayo dyan ng mayaman ng mga antioxidants, ayan, para mapangalagaan ang atin pong mga selula. Meron din yan siyang mga essential fatty acids na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. And of course, yung atin pong vitamin C, ang alkaline base na vitamin C na napakahalaga na meron po tayo laging supply, ano? Kung hindi man natin ito makuha ng sapat sa mga pagkain na ating kinakain, see to it na meron po tayong Santone vitamin C pang dagdag na suplemento sa atin pong pangangatawan, ha? At po yan ay bibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. Pwede rin maka-avail nito, ha, sa mga wellness center natin, Doc, ano? Pwede nga makabili po lahat ng produkto ng Yes to Health. At ang maganda dyan, isabay na rin ang pagpapakonsulta once na makabisita po kayo sa atin pong mga wellness clinic. Meron tayo, Doc, ano? Iba't ibang mga modalities, mga program na pwede nilang subukan.
1: Yung ating mga naturopathic modality gaya ng ating cleansing and detox, yung ating nutritional therapy and other modalities, pwede nyo i-avail sa Yes to Health. Itanong lang sa ating mga consultant kasi sila naman yung nandyan sa ating Yes to Health Wellness Clinic na magbibigay sa inyo ng mga recommendations.
0: Yan, ha? O, sa mga kababayan natin na nag-iinday ng samot-saring mga sakit, marami na kayo ng mga napuntahan, ng mga pagamutan at still na tili pa rin yung karamdaman sa inyong pangangatawan, subukan nyo naman ang mga programa, mga services ng Yes to Health para po sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa mga gusto pong makabisita sa atin pong mga wellness center, narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Hotel Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Guhiner ng Barangay Sumbo sa Poño Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan na po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kaming gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
5: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
6: The secret of health.
7: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga kabangitan na nakakaranas ng pagdubo ng mga bukol sa kanilang pangangatawan. Ito yung mga uncontrolled growth of cells sa pangangatawan po natin mga kaibigan. Inaman kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule o yung isa nating capsule, yung Santone Plus Herbal Capsule, para po mapigilan yung pagdami ha, ng pagtubo ng mga bukol po na yan at maisaayos ano, yung kondisyon ng atin pong mga selula sa atin pong pangangatawan. Actually Doc, yung katawan natin meron naman itong innate ability. Meron siyang self-process na kung saan pinipigilan niya yung pagdami ng pagtubo ng mga bukol na iyan ha. Mm-hmm. At meron siyang paraan kung paano aalisin yung mga ano na yun, mga bukol na yun sa katawan po natin. Kinakailangan lang natin i-supplyan ng sapat na kagamitan, yung sinasabing tools ano, yung gagamitin ng katawan natin para sa pagkasaayos na iyon ng atin pong pangangatawan ha. Kaya uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, and pinaka-importante, Santone Vitamin C. Dapat meron po kayo lagi niyan ha. Sama niyo yan sa inyong diet, sa inyong pong lifestyle, mga katropa, mga kaibigan ha. Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, itong isang uri ng problema, Doc. Ano? Hindi naman siya ganun ka fatal, pero very disturbing na karamdaman. Ayan. Ito pong mga pangangate sa atin pong pangangatawan. Ikaw ba, Doc? Nakaka-ano ka ba? Mamumuhay ka ba ng maayos? Kahit makatulog na maayos pagka napakarami kang iniinda ng mga ano, yung itching. Ayan, sa katawan natin, ha?
1: Sabi nga nung iba, pwede mong tiisin yung sakit, pero yung kati talaga.
0: Yun na nga.
1: Napakahirap i-ignore niyan, ano? Kasi yung pangangati, malawak ang pinapahiwatig niyan. Mm-hmm, ano? Iba-iba ang ibig sabihin yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung pangangati, yan ay, kumbaga, protective sensory response ng katawan yan,
0: mm-hmm,
1: na paraan ng katawan ng pagbibigay ng signal na may nakaka-irritate sa ating balat,
0: mm-hmm,
1: o nakaka-apekto sa ating internal balance. Scientifically, ang pangangati ay involve yung mga factors na ito. Ano? Meron tayong mga specialized nerve fibers sa ating skin na siyang nakaka-detect nung sensation. Tapos sa katawan natin, meron din tayong chemical messenger na tinatawag na histamine.
0: Mm-hmm.
1: Itong histamine, ito yung kumbaga, lalong nag-i-initiate pa ng symptom ng itching. Ano? And yung communication ng ating skin and the brain, yan yung mechanism na nasa likod ng pangangati. Ano? Na alin man dito, kung yan ay lahat active at meron talagang common na threat or irritation sa katawan, talaga makakaramdam ka ng pangangati.
0: Mm-hmm.
1: O kapag natitrigger yan, yung nerve signal papunta sa utak, nagkikreate ng sensation na tinatawag na pangangati. So yung pangangati, may temporary relief naman yung pagkamot. Ano? Mm-hmm. Pero kadalasan nagkokosto naman ng ano, ng paglala ng sitwasyon.
0: Irritation pa.
1: Oo, nadadamage yung skin barrier natin, nag-i-increase yung pamamaga at nagki-create ng cycle na tinatawag na itch scratch cycle.
0: Mm-hmm.
1: Kakati, kamot, mawawala, din kakati ulit, mm-hmm, minsan palala ng palala. So that's how itching mechanism in the body works. O kaya pag nangati po ang balat, ibig sabihin mayroong warning ang katawan na there's something irritating na hindi natin dapat walang bahala.
0: Mm-hmm. Kadalasan kasi, kamot lang talaga ang ano, ang solusyon para mabigyan ng relief yung mga pangangati po na yun. Pero madalas, Doc, actually naranasan ko 'yan, ano? Kahit yung ano lang parang insect bite lang, and then kinamot mo ng kinamot hanggang sa lumaki at nag-create na ng mga pus po doon, mga kaibigan, ano? Mas tumagal pa yung inflammation.
1: Oo, tama.
0: Mga pangangati na yun.
1: So maraming iba't ibang uri ng nagkukos ng pangangati.
0: Mm-hmm.
1: Una dyan, yung tinatawag na cirrhosis, o XE had the cirrhosis of the liver.
0: Mm-hmm.
1: Cirrhosis or dry skin.
0: Mm-hmm.
1: So common cause niyan, kapag tumatanda ang tao, nag-worsen yung dryness ng skin kasi as we age, kasi bumabagsak yung collagen sa ating balat. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Natitrigger din ang dry skin ng lamig. Or ng anything like hair soap o mga sabon na matatapang ang chemical na nakakapag-irritate sa balat, so pwede mag-cause ng dry skin. So pag mayroon kang dry skin, mas malapit ka sa pangangati. Ikalawa naman na dahilan na common na nakikita nila is yung allergic reaction. Yan, yung mga food allergies.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kadalasan, maraming tao mayroong allergy sa mga seafood, sa mga nuts, sa egg. Yan, yung mga common food allergens, ano? Meron naman mga environmental allergens katulad ng alikabok, yung mga pollen, 'di ba? So yan yung mga pwedeng maging dahilan. Saka mga skin products na may mga chemicals na nagre-react yung katawan natin.
0: Tama
1: in terms
0: do.
1: Of allergy.
0: Maraming mga ano ganyan, yung maraming ginagamit ng mga cosmetics.
1: Mm-hmm.
0: Sa halip na mapabuti yung balat nila, nagkaroon tuloy ng irritation.
1: O, kasi may mga iba't ibang response kasi ang tao, ano?
0: Mm-hmm.
1: May mga response naman ang kasi ang allergy naman actually, hindi naman ibig sabihin na na-allergic sa isang bagay, masama na yung bagay na yun.
0: Tama daw.
1: For example, yung iba kumakain ng mani. Pagkatapos makakain kahit na a little amount of peanut, halos di na makahinga.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nangangati na.
0: Oo.
1: Hindi ibig sabihin na yung mani ang masama.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin lang nun, hindi normal yung response ng immune system mo doon sa isang particular na yun.
0: Oo.
1: Pero yung common kasi na ano na irritant, walang pinipiling balat yun.
0: Oo.
1: Kapag ang isang chemical ay nakalagay sa isang cosmetics at ito ay nakaka-irritate, talaga makaka-irritate yun kahit anong skin. Ano? May mga allergy din naman dahilan sa ano, insect bites saka mga common irritants katulad ng kagat ng lamok.
0: Mm-hmm.
1: Ako, ang pinakang kalaban ko yung kagat ng pulang langgam. Mm-hmm. Basta makagat ako niya kahit isa lang, ha? Surrender na kasi mangangati na ang katawan. Pero kapag agat mo ako sa hamtik o yung, yung ibang langgam,
0: tolerable pa.
1: Okay lang yun, pero wag lang yung pulang langgam talaga. Ewan ko ba kung bakit ganun. Yun lang naman yung aking naaalala na allergy ko. Ano? O, saka yung mga chemical exposure natin, may mga halaman din, katulad nung alingatong, o, sa ibang bansa ang tawag nila, poison ivy. Ano? Na once na mapadikit sa balat mo, eh, talaga namang kapi at sakit ang aabuti mo. Sa aming ano, farm, napakarami nun, mga ganun. At talagang hindi biro, para kang napaso kapag napadikit yung
0: walang
1: balat mo.
0: Walang pinipiling balat din yun.
1: Naku, lahat. Oo. Kahit hayop, tatamaan. Ano? Yung iba naman na nagkukos sa mga pangangating mga infeksyon, usually fungal infeksyon. Ano? Halimbawa niyan, yung mga sa fungal infeksyon, hadhad.
0: Yan.
1: O yung buni. O alipunga, yan, mga fungal infection yan. Pag talaga tumama yan, ay talagang makati yan. Walang katapusang kamot yan, mga katropa. Bacterial infection, saka yung viral. O katulad ng mga chickenpox, mga ganyan. O, at meron din naman mga ano, ilang internal body condition na nagkukos ng pangangati ng balat, katulad ng sakit sa liver. O kapag ang liver mo hindi masyadong healthy, tapos maraming toxin na nare-retain sa katawan, ang balat ng tao talagang hindi maganda. O parang lagi na lang may, alam mo yung parang kung titignan mo yung balat, parang yung iba nga nagkakaroon ng goose flesh, eh. Alam mo yung goose flesh, yung pag ikaw eh nilalamig tapos nanggigirahaw ka, ganun ang goose flesh. So may mga taong ganun ang balat kahit na hindi sila natatakot o nilalamig, makikita mo sa skin nila yun. So yung mga liver disease, kidney disease, actually pag may sakit ka sa kidney, isa yan sa ano eh, isa yan sa manifestation ng pagkasira ng kidney, may mga pangangati talaga. Kasi yung toxin ng katawan, hindi na ilalabas ng tama, so nai-irritate yung skin natin pag pinagpapawisan tayo. Thyroid disorder, saka diabetes, nagkukos din ng itchiness yan, o pangangati sa ibang parte ng katawan po natin. Meron din naman mga psychological factors, like yung stress, anxiety, nagtitrigger siya ng pangangati.
0: Focus din.
1: Sa ating katawan. So, iba-iba yan, ano? Kaya kinakailangan, pag meron kang matagal ng panahon na tinitiis mong pangangati, you need to consult a doctor kasi aalamin nila anong dahilan. Di ba? Pag wala ka namang, ang madali lang naman malaman yung mga fungal infection eh. Kasi syempre, nandyan yan. Yung buni, madaling malaman yan kasi parang, kaya nga ringworm eh, parang bilog na nagtutubig, ano. Pero yung mga other factors ng skin itching na may internal ano na reason, yun ang hindi madaling malaman. So kailangan talaga magpapa-check up tayo.
0: And take note for the triggers. Ito yung madalas doc na nasa set aside nila or kumbaga nababaliwala, ano? Dapat kung may naobserbahan ka na isang bagay, either chemical man yan siya, ano, or kung ano pa mang ginagamit natin or ini-intake natin, na sinususpechahan mo na yun yung nakaka-trigger, mas maganda doon, ilista siguro nila.
1: Tama. Oo. Yun naman ang standard sa allergy. Dapat i-observe. Kasi syempre, hindi natin madaling hulaan kung ano yung mga ano, mga pwedeng nagkukos ng irritation.
0: So dami ng mga bagay na na-expose tayo. Kinakailangan meron tayong mga hint kahit papaano na kung ano yung mga triggers na yan. Ano-ano ba, Doc, yung mga possible, mga kadalasan na mga nakakapag-trigger nito?
1: Isa dyan yung init saka yung pagpapawis. Maraming ganyan. Pag mainit ang panahon, pinagpapawisan, nangangati na. Meron akong kakilalang ganyan na talagang namumula siya. Basta mainitan at pagpawisan, sabi ko, alien ka ba? Parang hindi taga-earth, ah. Hindi rin niya maintindihan yun, ano. Madalas din yung ano, masisikip o mga synthetic na mga damit. Ano ba yung mga synthetic clothing? Ito yung mga man-made fibers na usually yung iba derived from petroleum or chemical process, ano. Yung mga damit na yon commonly mura, matibay, pero matindi yung irritant niya sa katawan kasi nagtatrap ng init tapos na-irritate yung skin natin. Kabilang na dyan yung ilang ano, alam ko yung polyester, nylon, spandex, mga ganyan. Mga synthetic yan na mga damit, ano, o tela. So kung meron kayong mga pangangati, consider nyo rin na baka yung damit nyo mismo ang nagkukos ng irritation sa inyong balat. So ang pinakang safe daw ay wool at saka ano, cotton, kaso ang mahal. Pag mga cotton and mga anong ganyan, di ba? Ayan, yung wool naman, di naman pwede dito, mainit tayo eh, di ba? Oo. Yun, yung mga damit na possible man-made fibers, pwedeng may mga balat na talagang nagkakos yun ng irritation. Yung mga matatapang na sabon na ginagamit natin, mga detergent, yan, maraming nagkikwento na ganyan ang kanilang nagiging problema. po. Even yung alcohol ha, yung mga laging naglalagay sa balat ng mga ano, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Every now and then, nag-alcohol. Oo. Yung iba naman sa mga spicy foods, pero bihira lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Yung iba naman, sabi nila, pag nai-stress sila, kulang sila sa tulog, nangangati. Oo. Something with the immune system na yun na mga dahilan. No? So, maraming triggers na pwedeng kailangan yung bantayan at para maiwasan nyo na next time. Ibig sabihin, hindi maganda yung response ng katawan po ninyo.
0: Kinakailangan, Doc, sa mga ganun, habang iniiwasan nyo yung mga nakapag-trigger na yun, what can they do? Ano ba yung pwede nilang gawin ng mga pamaraan na if ever man na in the future ay maka-encounter uli sila or maka-ano uli sila ng mga nakakapag-trigger, possible ba, Doc, na hindi na nila maranasan uli yung mga reaction?
1: Oo, marami naman. Basta ang mahalaga yan, malaman kung ano yung specific condition. Kasi marami mga sakit eh. Pwedeng eczema. Tinatawag nilang atopic dermatitis. Oh. Ano. Tinitingnan ng mga ano yan, ng mga derma, kung ano yung itsura ng skin disease mo. Mm-hmm. So, pinag-aaralan nila. Kasi minsan pare-pareho eh.
0: Tama daw.
1: Yun ang mga psoriasis. Hindi ito basta-basta kasi autoimmune disorder ang psoriasis. Yung parang nagkakaroon ka ng flaking sa skin, especially sa mga scalp mo. Mm-hmm. Parang may mga langib-langib tapos commonly nakikita mo parang nagkukulay ori, ano? Pinkish.
0: Pinkish, yung balat.
1: Yung psoriasis, hindi siya simple. Yung namang urticaria or hives, ayan, pwede ito dahilan sa mataas yung histamine release ng katawan natin. Common allergy, pang-fungal infection, yung mga ganyan. Eh, pwede ma-resolve. Depende sa kung anong klaseng skin disease. Pero mayroong general advice ano na kung gusto daw natin na maging matibay yung skin natin laban sa pangangati, kinakailangan patibayin natin yung kanyang yung integrity ng skin. Unang-una yung hydration. So, alam mo, nangati ka, specific dun sa mga pinagpawisan daw ay ano, na-irritate. Take a cold shower. Mag-shower kayo kasi yung hydration and water in your skin can relieve yung mga ganong klase ng mga ano, mga irritation. So, kumain din daw tayo ng mga healthy fats, especially yung mga omega-3 fatty acid sources kasi ito ang nagpapatibay ng natural defensive mechanism ng ating skin against irritant. Ano? Vitamin A, yan, kilalang-kilala yan bilang best support for our skin, yung mga vitaminang yan. Vitamin C, ang isa sa pinakang number one na vitamins na kailangan ng balat natin for allergy. Kasi ang vitamin C is actually, yan ang unang-unang kailangan ng ating skin to build collagen.
0: Mm-hmm.
1: So without enough collagen o vitamin C, hindi makakaproduce ng collagen ang ating balat. So ang balat natin laging pwedeng mangulubot or matuyo. So na nagiging dahilan naman kung bakit na tumutubo yung mga pangangati. Vitamin E, also zinc. Vitamin D3 is also important for our skin integrity, ano? Yan yung kinakailangan natin. So mga functional food naman na based on study, malunggay, for example, may irritation ka, yung katas ng malunggay, pwede mong ipahid sa irritation, no? Pwede mo rin kainin siyempre malunggay araw-araw kung lagi ka may allergy to give you antioxidant and anti-inflammatory. Garlic, sa mga fungal infection, ginagamit 'yan noong unang panahon pa, no? Kasi ang fungus pala ay namamatay sa ano sa sulfur content ng ano ng garlic. Turmeric is also good. Yung mga may mga common irritation, turmeric pwede mo rin gamitin yung katas ng turmeric even yung kanyang external application. Probiotics para patatagin naman yung ating good bacteria sa katawan natin. Yun yung mga pwede ano. Marami pang mga ibang pwedeng gawin like yung mga oatmeal bath, aloe vera, coconut oil, cold compress. Kaya lang, yung ibang mga sinasabi natin, minsan hindi available, ano? Agad-agad. So, sa Yes to Health, meron tayong mga products na pwede nyo mapakinabangan. Katulad ng, halimbawa, yung nakaka-irritate sa inyo, mga common soap na may mataas na chemical level. So, try nyo muna yung mga soap katulad ng ating Santo na Plus Herbal Soap.
0: Yeah, no.
1: Na meron siyang herbal content. Okay, mga anti, mga counter irritant na tinatapon.
0: Wala siyang matatapon ng mga chemicals.
1: Yes, yun yung point doon. And also pag nangangati, nakakapagpalala yung pagkamot. So para hindi mo nakamutin na matanggal yung pain, pahiram mo na ng Santon Plus Herbal Oil.
0: Yun.
1: Oh, kasi yung Santon Plus Herbal Oil, meron siya talagang counter irritant na mga content ano. Na pag nilagay mo doon sa pangangati, iinit yun na dahan-dahan, tapos nire-relieve niya yung pain. Kasi ang way to relieve kasi yung pangangate is counter-irritant dapat ang gagamitin mo. So kumbaga nadadivert yung attention ng brain na hindi niya nararamdaman yung kate, ang nararamdaman niya yung sensation na makukuha mo doon sa mga counter-irritant. So that's how we use yung santon plus herbal oil. Na kung kayo ay madalas nagkakaroon ng pangangati, dapat meron kayo lagi noon sa inyong dala-dala. Oh, meron akong kakilalang ganyan, laging may oil sa ano eh, sa bag.
0: Tama daw.
1: Kasi pag siya ay basta napaka-sensitive, mainitan, ano, ilalagay niya lagi 'yon doon sa mga pangangati niya.
0: What ano ba yung tanong nila, Doc? Ano ba yung mas preferable pagka mayroong mga skin itching na ganyan? Cold bath ba or hot bath?
1: Actually cold.
0: Cold bath.
1: Cold kasi ang cold pag kasi ang iniiwasan mo doon yung matinding sensation ng ng nerve going to your brain. So pag ikaw eh naliligo ng malamig. Marirelease mo yung masusuppress mo yung irritation. Pag mainit lalo mo mong tinitrigger. Oh, yun yung ano noon. Ngayon, depende kung halimbawa ang allergy is coming from inside the body, parang may dahilan sa loob. Ina-advise naman nila yung mga soak katulad ng lukewarm bath with Epsom salt. So pwede gawin yun. Pero yung mga immediate release ng irritation, hindi hot ang kailangan. Yeah. It will furthermore trigger yung sensation ng pangangati. Oh, malamig talaga. Kung possible, kung may ice, ice ang ilagay mo. Ikos-kos po sa mangangati.
0: Yan, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng mga itching, overall itching sa inyong pangangatawan. How about sa mga lifestyle changes, Doc? Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin dyan?
1: Oo, iwasan nyo talaga yung, ano, yung mga seafoods pag meron kayong frequent allergy. Kasi ang actually yung mga seafoods, mga alimango, alimasag, yung mga sobrang matataas yung level of allergens, iwasan nyo. Tapos i-test niyo yung sarili niyo, no. Very simple daw eh. Ito yung turo ng isang magaling na doktor. Kung marunong kayo mag-test ng pulse, check niyo yung pulse niyo before eating. Kung ang pulse niyo is halimbawa normal na sa 70 ganyan. Tapos pagkain niyo umakyat sa mataas. More than 10 or more level points. Eh malamang may kinain kayong nag-trigger ng allergy. Kasi hindi naman agad-agad yan lalabas sa balat eh.
0: Tama daw ko.
1: Oo, mararamdaman yan agad ng sistema mo. So magki-create pa lang siya ng reaction. And during that reaction, magkakaroon ka ng pagbabago sa heartbeat mo. O magre-react yung katawan mo. So yun yung simpleng way. Pero dapat i-ano mo na yan, i-note mo na, oy, hindi pala ako pwedeng kumain ng ganito kasi i-trigger something. Oo. So gagawa mo na ngayon ng nahakbang yun. So, kami sa Yes to Health Clinic, we usually recommend detoxification.
0: Yan.
1: Kapag halimbawa pumunta kayo sa Yes to Health tapos lagi sinasabi niyo madalas kayo na allergy and wala namang nakikitang skin disease. Usually makinis naman ang balat tapos occasionally or kumbaga bigla na lang.
0: Na-trigger lang siya.
1: Oh, so we recommend detox. Kasi actually ang mga ganyang reaction, maliwanag na ang katawan ng tao na meron 'yan. Eh masyadong mataas ang kanyang inflammatory response ng katawan. Hindi maganda rin yung immune system function.
0: Dami kayong toxins sa katawan nyo.
1: Oh, so ang ginagawa namin, dinidetox namin, binibigyan namin ng program na gagawin lang nila sa bahay. So they can follow it. Actually it works. Napakaraming mga kababayan tayo nagsasabi na naging maayos naman yung kondisyon nila after makapag-detox sila. Kasi detox is parang sa sasakyan, parang sawang-sawa ka, nakaka-tune up. Laging tumitirik, pa-tune up ka ng pa-tune up. So, ang ginagawa ng mga mekaniko, yung overhaul na yan. So, sa katawan natin, the same way, may paraan na pwede tayong matulungan na hindi lagi tayo nagkakaroon ng ganung problema.
0: Ayan, ha?
1: Pahabol ko lang pala, kung kayo ay nagkakaroon ng skin irritation because of dry skin, ang main priority nyo is to moisturize your skin. At ang pinakang the best na moisturizer ng nature is coconut oil. So meron tayo yan sa Pilipinas. Ang dami-daming coconut oil. Noong unang panahon, ginagamit yan. That's why meron din tayo yan sa ating mga product. Yung ating sabon, may coconut oil din yun. Kasi best moisturizer talaga coconut oil. Antibacterial, antiviral, antifungal pa ang coconut oil. Based on study.
0: Yan ang gawin yung pinaka-ano nyo. Panglagay sa balat. Pinaka-lotion. Ayan, ang VCO o yung coconut oil, mga kaibigan. Amazingly, nakakatulong siya ng malaki sa pag-moisture ng balat natin, mm-hmm, at pagpapalakas ng immune response dun mismo sa atin pong skin, mga kaibigan, ha. So sa mga kabayan na lagi po nakakaranas ng skin irritations na yan, pagsamasamahin po natin yung mga nabanggit ni Doc Algie, ha, para hindi lagi pong umaatake o na-trigger ito pong pangangati ng atin pong mga balat, mga kaibigan. At pinakamahalaga sa lahat, Doc, magpakonsulta, magpa-check up, ha, pagpabalik-balik yung skin irritation na inyo pong nararanasan, para mabigyan ka agad ng lunas ang ganito pong mga karamdaman.
8: The secret of health.
0: Sa mga tropa natin dyan na mayroong mga katanungan, ha, huwag po mahihang magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, tutugunan natin ng live ang inyo pong mga katanungan, ha. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Ako si Valentina Poligrates, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santon Kupi, na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga, parang mais. Pag magsuklay ako, madala na kaya, nagsakit ka na maga. Nang nainom ako ng Santong Coffee Mix, matyagang tatlong buwan, bigla lang na hindi ko na malaya. Ngayon pala, natunaw na. Katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga. Hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
5: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi, mahilig ako sa kape. Kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang. Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung sabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon, itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C.
11: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan,
14: mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Garantisado
14: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
16: Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at presyong kutis.
17: Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga.
18: Mabibili sa malapit na butika.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.
20: Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo po rin po, Dr. Michelle Hiners.
1: Magandang hapon, mga katropa.
0: Ayan, okay. So mga kababayan natin dyan, ha, mga katropa natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa inyong pangangatawan, huwag niyo pong kalimutan ang ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Madalas yung iban, pagka nakakaranas ng mga inflammatory diseases, ano, mostly pain ang kanilang sinusubukan na tanggalin lagi, Dok. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi madalas yan, pagka mayroon inflammation, may kaakibat yan na pain na nararanasan. At minsan, doon tayo nag-focus lang sa pagtanggal ng pain. Pero yung real cause ng pain, which is yun yung pamamaga, ay nanatili sa atin pong pangangatawan. Ha? At take note, yung pinaka malubha na pamamaga sa katawan natin ay yung mga tinatawag na chronic inflammation, ha? Yung mga acute inflammation na nararanasan natin, mahalaga din na mabigyan sila ng pansin. But most especially, ang kinakailangan mapansin natin, ano, itong mga chronic inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Kasi ito madalas, Doc, yung nasiset aside. Since, yun nga, hindi ganun ka, ano, kumbaga, hindi mo siya agad-agad nararamdaman. Kasi nga, gradual yung, ano, niya, yung progression niya, ano, unti-unti. Ang problema, mas malubha ito pagka naabot niya na yung peak ng ano niya, ng problema na ito, ano? Like yung mga inflammation sa ating kidney, liver, sa iba-iba pa ng mga parte ng ating pangangatawan. Pag yun sila ay napabayaan, mga kaibigan, ay nagpo-post ng matinding threat, ha, sa atin pong kalusugan. At ang pangontra dyan, itong ating mga ano, anti-inflammatory na mga suplemento mula sa atin pong mga produkto, ha. Take your Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at yung Premium D3, lahat yan sila, Doc. Meron silang mga content na meron po silang mga medicinal properties na anti-inflammatory.
1: O, kasi pag sa halaman naman, automatic yan, eh. May mga phytochemicals na based on study.
0: Mm-hmm.
1: O, yung pangalang malunggay at saka yung mangustin, eh, sandamakmak na ang research na nagsasabi na if you constantly take the extract ng moringa at saka yung mangustin, maraming benefit sa katawan.
0: Yes,
1: alam naman natin ang mga life-threatening condition, commonly chronic inflammatory conditions.
0: Mm-hmm.
1: O yung mga cancer na yan, hypertension and diabetes, yan, lahat yan ay nasa kategory ng chronic inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Kala kasi ng iba yung inflammation, yung literal na makikita mong maga, no, parang maga, arthritis. In the body, inside the body natin, may mga inflammatory condition na hindi na napapansin unless masyado kayong aware sa mga nararamdaman natin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya always, kaya yung mga ano, mga katropa natin na nagko-consume ng Santone Plus Gold, ang unang-una nilang ano, experience na kinikwento, syempre sa mga program natin, lumakas sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isa sa reason bakit nanghihina ang tao, inflammation.
0: Mm-hmm, tama.
1: Nababawasan yung ability ng katawan to create energy that we need every day. Kasi nga na-focus yung kanilang attention sa pag-mitigate ng critical condition ng katawan natin instead of focusing more on giving us energy. So, that's why yun ang nararamdaman nila. Ang bilis nila lumakas, nagbago yung kanilang condition. So, if you're ano, also, ganun na nararamdaman, lagi kayo nangihina, hindi nyo maintindihan yung sarili nyo, parang there's something wrong. But you cannot understand and identify kasi hindi naman tayo minsan napupunta sa doktor. Yung ipatakot sa doktor, eh. Ang katwiran nila, nako, ayoko malaman yung sakit ko kasi baka lalo akong lumala.
0: Yung mindset nila, eh.
1: Typical Filipino mindset yun. Tapos later, pag malala na, sabihin ng doktor, ay ganito na, laki na ng gastos, saka ka magsisisi ngayon. Ay, sana nagpa-check up na pala ako. Kasi most critical condition ng mga sakit, na-prevent yan, eh. Sa first onset pa lang. Kaya lang kasi nahihirapan kahit na saang hospital ka pumunta na magagaling kung too late for you na gamutin ka dahil masyadong bumagsak na yung katawan. Eh, kumbaga, no turning back. Okay, kahit gaano pa kagaling ang doktor, kaya nga lagi tayong ginagalitan ng doktor, eh.
0: Mm-hmm.
1: Bakit ngayon nyo lang dinala? Di ba? Ganun yung mga common na linyahan sa hospital. O, kaya ang pag-inom ng Santone Plus Gold ay hindi ito bilang gamutan.
0: Mm-hmm.
1: Ito isang parang panangga. Kumbaga, sabi ng isang author is, prepare the umbrella before the rain comes.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung tandaan natin. Every time na inom kayo ng Santone Plus Gold, isipin nyo that this Santone Plus Gold can help me prevent itong mga nagmamadaling sakit sa katawan natin. Kasi pag umabot ka lang ng edad na 40, asahan mo na yan. Ano yan, sabi nila, maniningil na yung katawan mo.
0: Yan
1: yung
0: term, time.
1: Payback time na yan.
0: Oo.
1: O, kaya kung napapansin nyo nga, oo nga, no. Dati, wala naman akong ganito nararamdaman. Ngayon, meron na. So, you need to take Sandon Plus Gold every day, katropa.
0: Yan, ha? Kinakailangan, sanayin natin yung ano, proactive, hindi yung reactive, ano? O, yung pagiging maagap, hindi lang kung kailan malalana, at saka po tayo a-action, mga kaibigan, ha? Sanayin po ang Panginoon, ugalian ng Panginoon, ng atin pong ultimate trio, araw-araw. Mayibili po yan, ha, sa pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Dok, meron nagtanong dito. Money po ito ng Calatagan, Batangas. Tanong ko lang po, may kidney stone ako. Pwede po ba ako mag-take ng Santone Gold? Wala po ba kayang side effects ito sa aking kidney? Tanong ko lang din po, bakit po kaya lagi akong nahihilo at laging nanghihina kahit walang ginagawa? Ano po kaya ang dahilan at ano po ang dapat kong gawin? Maraming salamat po.
1: Yan, magandang tanong yan, ano? Para dun sa mga same condition ng ating texter. Actually, yung kidney stone, yan, hindi yan magko-conflict yung Santone Plus Gold sa kanya. Actually, maraming sangkap ang Santone Plus Gold ng mga halaman na mayroong natural na ability to prevent kidney stone formation. O yung mga kailangan niya minerals. So, commonly kasi yung stone na po-form yan kapag una kulang tayo sa tubig. Kung bakit sinasabi nilang yung maalat daw bawal sa kidney kasi magkukos ng stone. Kasi nga, yung sodium
0: nagko-concentrate.
1: Pwedeng lalo kulang ka sa tubig. Pwede mag-concentrate yun.
0: Nag-crystallize siya.
1: O pwede rin dahilan sa mataas na uric acid, yung calcium oxalate, then other stone former ng mga kinakain natin. Pero Santone Plus Gold, actually, ginawa yan para makatulong sa inyo na may mga kidney stone. Actually, metabolism ang target ng

0: Ibig sabihin, kulang ka sa mga mineral na either potassium, magnesium, sodium, calcium. Yung mga electrolytes na talagang ginagamit ng katawan natin to trigger energy force ng katawan.
1: Minsan din, may kinalaman yung kidney. Yung pagbaba ng functions ng siya. Kidneys.
0: Kailangan mo din magpa-check. Baka tumataas yung creatinine mo. Yeah, kasi may mga ganyan eh. Halimbawa, yung kidney stone, na-discover yan. Mm-hmm. Sabihin na ng 5 or 6 years ago. Mm-hmm. Tapos hindi ka pa nakakabalik sa doktor, eh magpa-check up ka kasi isa po ito sa pwedeng dahilan yung pagtaas din ng creatinine.
1: Mm-hmm.
0: So, ang bottom line, sir, you need to have your doctor's consultation. Punta kayo sa doktor. And kung may time ka rin, for wellness consult, pwede kang pumunta sa Yes to Health Batangas City kasi Kalatagan mm-hmm. siya eh.
1: Yes, doc.
0: Medyo malapit-lapit pa siguro siya sa
1: Batangas branch.
0: Sa Batangas branch. Mm-hmm. So, pwede po kayong pumunta doon. Every Thursday po, nandiyan ang inyong lingkod for consultation. O, para mabalansin natin yung inyong nutritional needs and yung iba pang kailangan ninyo bilang ganyang reklamo sa ating kalusugan. No?
1: Mm-hmm. Doc, another inquiry. Malu po ito ng Antipolo City. Ang concern ko po ay kung okay lang na uminom twice a day ng Santone Plus Gold sa sakit ko na diabetes at diabetic neuropathy. May maintenance din po ako, Doc.
0: Pwede po. Oh, actually, yan yung pinaka lesser dose na inire-recommend namin. 2 to 3 capsules a day. O, kasi yung iba, preferred talaga nila, yung mga first-time user na mag-take ng 3 capsules per day. Pero yung inyong tanatanong, pwede po yan.
1: Mm-hmm.
0: O, then, kung meron pa kayong ibang suplemento, gaya ng vitamin C, much better. O, kasi malaking tulong po nun. Kung meron kayong kung may diabetes ka kasi, hindi ka taka-taka na ang isa sa complication kasi niya, neuropathy.
1: Oo.
0: Yung mga para tayong namamanhid, dinutusok-tusok yung ating mga talampakan. Kasi isa yan sa apektado po ng mataas na blood sugar.
1: Ayan. So mga kababayan natin na nakakaranas ng diabetic neuropathy at uncontrolled sugar level. Isabayin mo na rin yung premium D3 natin dahil lang VCO and vitamin D3. Nakakatulong din siya sa pagsasaayos ng atin pong mga nerves o yung myelination process kung tawagin ng nerve natin. Yung pagpapanumbalik ng formation ng myelin sheath na nagpo-protekta sa atin po mga nerve area. Ayan, ang premium D3 nakakatulong ng malaki po dyan. Ha? At yung Santone Gold Herbal Tea, pwede rin yan sa mga kababayan natin, mga diabetic persons. You can also take Santone Gold Herbal Tea since meron yan siyang cinnamon bark extract. Yung mga coffee natin, mga healthy coffee natin, meron nagtanong doc kung pwede ba daw yung ating mga coffees sa may diabetes.
0: Yes, pwede. Kasi ang alam na natin naman kasi talaga yung concern ng ating mga diabetic patient na talagang itatanong nila yan.
1: Oh.
0: So, we preferred to use yung mga panamis na hindi po sa inyo delikado. No?
1: Yan, walang conflict sa inyo.
0: So, tingnan nyo na lang yung ating mga produkto. Makikita nyo naman kung ano ginagamit natin. We usually use stevia. Kasi yung mga diabetic, sa totoo lang, takot-takot sa tamis eh. Pero in my point naman, hindi naman lahat ng tamis kalaban ng diabetic.
1: Yes,
0: Kailangan din actually natin na sugar. Kaya lang yung sugar na kailangan natin, dapat hindi masyadong overwhelming sa katawan. Dapat balance lang.
1: Eh, Doc, another inquiry. Lagi po masakit ang aking balakang, pabalik-balik. Mercita Ombi po ito ng Nara, Palawan.
0: Oh, nagpa-check up na ba kayo? Kasi ang mga causes ng pananakit ng balakang, either sa bone, yan, kasi nasa, sabi nga nila, 70% ng lower back pain, ang dahilan is yung hindi maayos na kalusugan ng buto. Pwedeng yung lumbar mo, hindi maganda yung condition, kulang ka sa lubricants ng ating mga joints. Kasi ang ating spine, madaming vertebrae yan . Mga buto na maliit na segment-segment yan. Tapos may mga hugpungan na tinatawag na disc. Na kapag tumatanda ang tao, yun ang kadalasang nagkakaproblema. So ang nagiging yung pananakit ng balakang, laging isa yan sa pangunahing complaint. Ang tawag nga nila dyan, lumbago. O yung mga lower back pain. So isa yun sa pwedeng dahilan. Kaya pa-check up po kayo or kung kayo ay may mga previous history ng UTI, pa-check din kayo baka may kidney stone. Kasi usually yung kidney stone, pananakit ng balakang din yun .
1: Tama.
0: And other factors sa mga kababaihan, yung mga problema sa uterus, any issue regarding the female reproductive organ, ay nagre-reflect din yung pain sa ating

0: balakang. Isa rin yung sa nararamdaman. Other thing, yung sciatica. Hindi lang binti ang sumasakit, kasama na yung balakang pag may sciatica ka eh.
1: Mm-hmm.
0: So, alin man doon po ang mga pwedeng dahilan, kaya hindi natin masasagot ano kaya ang dahilan. Ano? So, ang pinakang suggestion ko sa inyo, magpa-check up para malaman po kung ano yung specific na pwedeng nagtitrigger ng lumbar pain. So, kaya sa Yes to Health, marami tayong modalities eh.
1: Mm-hmm.
0: Either bibigyan natin ng mga, halimbawa, kung suspecha natin ay kidney, bibigyan natin ng mga program.
1: Yes, oh.
0: Kung ang suspecha natin ay possible dun sa spine area niya o sa bone,
1: mm-hmm,
0: na posibleng hindi na maganda yung condition. Kasi may mga ganun talaga, lalo kung ang trabaho mo ay mabigat, nagbubuhat, mm-hmm, yung mga lakad ng lakad,
1: mm-hmm,
0: tapos malaki pa ang katawan mo, mabigat ka. Commonly yan, sa buto talaga ang issue pagdating sa mga pelvic and lumbar pain. Oh, ang gawin nyo, lagyan nyo ng ano, Santona plus herbal oil,
1: mm-hmm,
0: then hot fomentation, makakatulong yung malaking relief yun. Kasi yung heating, fomentation dun sa mga area ng balakang kapag yun ay nilalagay natin, pinagaganda nun yung daloy ng dugo.
1: Mm-hmm.
0: So, nakaka-release ng tension na common reason ba't masakit yung balakang natin.
1: Oo. So, yun sa mga kabayan din ha, na laging iniinda yung sakit ng lower back at saka dyan sa banda sa ano, hips area. Yan. Minsan yung iba, sobrang sa sipag. Ayan. Kaya haplasan yan ng Santone Plus Herbal Oil natin. Bisita ka rin sa ating Yes to Health Wellness Center dyan sa Nara, ano, para makita at ma-check kung ano yung mga causes at ma-rule out ka agad yung pinagmumulan niya mga panakit po na iyan, mga kaibigan. Okay? Eto, may nagpahabol ng katanungan. Lydia po ito, 78 years old. Ask ko lang, Doc, bakit laging may plema yung throat ko? Bumabara. Wala naman po akong TB. Nagpa-x-ray na po ako at nagpa-test sa dalawang doktor. Eh, wala naman daw, Doc. Ano kaya ang pwedeng gamot dito?
0: Maraming mga hyperacidic tapos may GERD na ganyan ang nararamdaman. Mm-hmm. Parang laging may nakabar sa lalamunan. Iba naman, allergy.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, ang gawin nyo, itaas nyo yung, ano, yung vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Kasi isa yan sa magandang gamitin kasi na ano yun, pampalakas ng lungs. Kung wala ka mang TB, good news, magandang ano yan. Commonly kasi nire-reklamong ganyan, parang may Barcelona na muna, hindi naman plema talaga eh.
1: Oh.
0: Yung iba malapot na laway. Parang sensation lang yun, na parang ano. Kaya kahit anong test, wala ka namang problema sa baga.
1: Mm-hmm.
0: So, kadalasan din acidity nga yung hyperacidity, yeah, na no, nagkakaroon ka ng acid reflux. Na parang yun na nag-ano sa ano mo na malapot yung laway. Saka commonly hydration. Kulang din sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya may hydration dapat tayo. So, ang gawin mo, basically, yung mga pwede pong makatulong sa panunaw at makaprevent ng hyperacidity, yun ang pinamagandang approach. O, iwasan yung matatamis na may kasamang, mm-hmm, mga gatas, mga keso, yung mga ganyang mga pampalapot ng, ano yun, ng laway. Oo. Oh. Yun po yung gawin po ninyo. Pwede rin kayo mag-take ng ano, Santone Gold Herbal Tea. Kasi, mm-hmm, yung Santone Gold Herbal Tea, maganda siya sa tiyan. Especially yung mga acidic. Napakaganda niyan. At detoxifying din and relaxing sa ating pong lalamunan. O, meron yan sa mga Yes to Health Clinic at sa mga partner drugstores natin. Hanapin nyo yung Santone Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan natin, ha, na hindi mawala-wala ang ubo at yung parang laging may nakabara sa lalamunan po nila, ha. Iwasan niyo yung mga mucus forming na mga pagkain. Kung may mga bisyo, ay alisin na muna yung mga bisyo po na yan, kasi nakaka-irritate din yan at nakakapag-create din siya, no, ng excess production of mucus sa atin pong pangangatawan, mga kababayan. Drink plenty of water, especially warm water, yan. Mainit-init na tubig, inom po kayo para ma-flush out yung mga mucus na yan, mucuses, ha, sa atin pong throat area. At palakasin ang immune system. Santone Vitamin C, huwag kalimutan. Araw-arawin po ito, ha. At isabay sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin. At yung premium D3 natin, Doc, pwedeng gawin nila, butasin mo yung soft gel nun, ano? Yung oil na nandun sa premium D3, yun yung pigain mo sa dulo ng dila mo at hayaan mo na dumaloy yan sa iyo pong lalamunan.
0: Oh.
1: It will give a soothing effect sa iyo pong throat area.
0: Wait muna ng 5 to 10 minutes bago ka magmumog ng uminom kahit na ano.
1: Nakakatulong yan ng malaki, mga kaibigan. Ha? Para ano nun, nakaka-rule out din yan, Doc, ng itching ng lalamunan.
0: Saka yung classic remedy ng mga nuno-uno pa natin, mga lolo't lola natin. Alam mo yung ano, mag-ano ka ng kalamansi.
1: Mm.
0: Mainit na tubig, Hindi yung kulong-kulo ha. Mm-hmm. Yung mainit na tubig, biga ka ng kalamansi doon. Isama mo yung balat.
1: Mm-hmm.
0: Isama mo yung balat doon sa pagbabad. Mapait-pait yun, maasim. Kung may honey, kalagay mo ng honey.
1: Yun, oh.
0: So yung iti-take ninyo before bedtime or pagkagising, especially sa may mga issue po ng yung katulad na sinasabi ni ma'am. Thank me later.
1: Yeah. Oh, maganda ang ano yan, hack. Ano? Para sa mga kababayan na lagi na lang, yung iba kasi kinikindihan na lang, ano-ano.
0: Yung lolo ko noon talagang, kasi yung lolo ko manggagamot sa probinsya, no? Panahon pa ng hapon. Alam mo ginagawa niya simple lang, hinihiwa niya yung ano, yung kalamansi in paputol.
1: Oo.
0: Tapos inalagay niya sa kutsara yung kalamansi. Tapos inaano niya sa baga, iniinit. Hindi mainit-init 'yon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos habang medyo mainit-init pa na hindi nakapasok, ikukuskus yung sa lalamunan namin.
1: Mm-hmm.
0: Dito sa leeg, ikukuskus buong leeg na ganyan, medyo malagkit-lagkit pero actually parang magic siya, kinabukasan okay na. Yung mga parang paninikip ng ano parang kulong ng plema o sa ubo. Yun ano. Yeah. Actually, yung mga sinauna, mga classic remedy ng mga ninuno natin, mga traditional way, malaking bagay yun. Kaya, sikapin natin na magbahagi nun dito sa ating programa para maalala ng ating mga tagapakinig yung mga ginagawa ng unang panahon na kanilang mga lolo't lola.
1: Mm-hmm. So, Dok, may nagpahabol pa ng katanungan. Dok, gagaling pa ba kaya ang mata ko? Pagka stroke ko, may parang may problema na sa kaliwang part. At mataas din ang sugar ko. Diabetic din ako.
0: Oo, yun ang masaklap nun. Kasi pag diabetic ka, tapos na stroke ka pa, meron talagang pagbawas ng normal function ng isang apektadong bahagi. Ang magagawa na lang natin dyan is to sustain yung mga sustansyang kailangan. Kasi naniniwala man ako na makaka-recover ang isang bahagi ng katawan unless talagang total loss of function. Yan, kasi marami na tayo nakita yung mga ganyang kondisyon na lumabo yung mata dahil na stroke. Basta throughout time, basta sikapin nyo lang na maging healthy yung diet ninyo, nagpapaganda ng daloy ng dugo. Ano man yung mga temporary problem, pwede ma-restore yun. Hindi nga lang tayo sigurado kung 100% may re-restore.
1: Babalik ako.
0: Oo, kasi lalo na kung tinamaan na talaga siya ng complication. Pero huwag kayo mag-give up. Wala sa kamay ng doktor yan at wala din sa kamay ng kahit na sino yan. Ang pinaka the best lang, follow the principle ng katawan paano siya gagaling just to supply proper nutrition and the body will use it kung saan niya ito pwedeng gamitin para maisaayos yung bahagi ng katawan natin na humina. And always pray that God will touch you with this healing power. Pero ang Diyos naman nagpapagaling sa tulong din ng kanyang mga pamamaraan, yung mga creations niya, which is mga halaman, yan, mga sustansya. And doon sa texter natin, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Always, sikapin nyo na maging healthy talaga yung inyong diet. Kasi sa mau, intayin nyo lang, dahan-dahan. Kasi ang paggaling kasi, mas maganda yung gradual, pero sure eh.
1: Tama doko.
0: Diba? So yun naman ang pinanghahawakan natin. Basta, gawin nyo lang yung tama sa pangangailangan ng katawan.
1: Maraming salamat, Dok. Paano po naman? Napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe?
0: Ay, syempre, salamat po. Naalala ko pala, Vision X Plus doon sa ating texter sa mata. No? Maganda po yun sa mata natin. So, thank you very much po mga katropa. Ha. Sana po ay meron po kayo napulot na mga bagay na pwedeng mapakinabangan pagdating sa ating pagpapalusog. Hanggang sa muli po, ating muling pakinggan ang programang ito na magbibigay sa atin ng sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Maraming salamat. Ako po si Doc Angie mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakaantabay at lagi pong sumasama sa atin dito sa ating po mga palatuntunan. Ganoon na rin sa lahat ng tumatangkilik ng ating po mga dekalidad na mga produkto. So mga text na hindi po natin nasagot ha, sa mga susunod po na programa po natin, ating tutugunan ang inyong pong mga inquiries. Sa alam po ni Doc Remily Tuoy, ating pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa.
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: S sweldo na lagi. Pero short man ta pirmi.
5: Clarex, sana?
6: Exciting!
7: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Kaklarik sana!
6: Exciting!
8: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting! Summer man nakatrupa!
2: Ang saya-saya!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
4: Summer na, katropa.
2: Kaklarex, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lang kabugnaw imong pagtagad?
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM time, it's 2 o'clock. Time check brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Paklarek sana!
2: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dal nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag na kogay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Sister Paid.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
3: Sister Paid, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Paid.
16: Symptoms persist,
3: call the doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw, kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
17: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: 89.1
18: Abang na
0: X-rated.

0: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
4: Kaklarek sana.
2: Exciting.
5: XFM.
2: XFM.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Santo Blas Gold.
11: Ako si Don, sa kamaestra,
12: magka-ulcer ko.
11: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
10: Santo Blas Gold.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The Secret of Health.
14: Zanthone Plus Coffee Mix User.
4: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-panabo, office worker.
14: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Zanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pud kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: 89.1
7: Abang na
0: X-rated.

0: τα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: XFM.
3: Ora sa XFM alas 2:55 sa hapon.
4: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
5: Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
3: Gikan sa XFM Davao News Center, ani na ang extra balita ning orasa. Ato extra balita hatod ginato sa Xanthone Gold Coffee Mix. Sa headlines atong extra balita.
6: Headlines.
3: DSWD may pahimang no batok fake news sa mga 4Ps.
6: Headlines.
3: Samtang ridon na masaligon nga ma-impeach si Vice President Sara sa Kamara.
6: Headlines.
3: Kani broadcaster nga si Jay Sonza, nakapiansa na.
6: Headlines.
3: Senator Erwin Tulfo, walay nakita nga hulga sa pag-ilis og liderato sulod sa Senado.
6: Headlines.
3: Upat ka ethics complaint batok sa mga senadora, gibasura.
6: Headlines.
3: Samtang presyo sa lana, musaka. Kerosene og LPG adunay rollback.
6: Headlines.
3: Alas 2:56 sa hapon, mga katropa, sa detalya sa atong extra balita karong orasa, nagpagawas o gapahimagno ang Department of Social Welfare and Development kan DSWD ngadto sa publiko nga magmatngon og mabinantayon sa mga impormasyon nga ilang makita sa social media, ilabi na karon nga nagkatag ang usa ka viral nga balita bahin sa kunuhay pag-apod-apod og aircon ngadto sa mga benepisyaryo sa 4Ps. Matod pa sa hensya ang maong hulagway nga nagpakita sa maong pag-apod-apod dili tinuod o gingong produkto lamang sa artificial intelligence kon AI nga gigamit aron palibogon ang publiko. Gingon sab sa DSWD nga walay kamatuuran ang claim o wala sila nagpatuman o sigon nga programa. Gipasabot sab sa ahensya nga ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps o sa ka-conditional cash transfer program nga naghatag og pinansyal nga tabang ngadto sa kabus nga pamilya. Bugti sa pagsunod sa mga kondisyon sama sa edukasyon sa mga bata o regular nga health check-up. Gipasiyog dasab sa DSWD nga dili apil silang programa ang pagpanghatag og mga kagamitan sama na lamang sa aircon o ilang gihangyo ang publiko nga likayan ang pag-share sa mga dili beripikadong impormasyon aron malikayan ang pagkalat sa fake news.
5: Extra.
3: Lain panganig sa atong extra balita, mga katropa, nagpahayag og kumpiyansa si Terry Ridon nga dunay dakong posibilidad nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sulod sa umaabot nga mag-aadlaw. Kinisunod sa unanimous vote sa House Committee on Justice aron i-adopt ang ilang committee report nga usa ka dakong lakang padulong sa formal nga proseso sa impeachment. Matod pa ni Ridon, sigurado nga makabot nila ang gikinahanglan nga boto sa plenary session. Dugang panini ila gilauman nga mapantayan o malabwan pa ang 215 votes nga natala sa miaging impeachment vote nga nagpakita sa ligon nga suporta sa Kamara alang sa maong lakang.
5: Extra.
3: Alas 2:58 na sa hapon, mga katropa, samtang gimando sa korte sa Pasay City ang pagpagawa sa kani broadcaster nga si Jay Sonza. Human kini makabayad og piyansa nga nagkantidad og 10,000 pesos sa may kalabutan sa kasong unlawful publication. Sumala sa abogado ni ini nga si Mark Tolentino, gihimo ang tanan aron mapaspasan ang proseso sa pag-release sa iyang kliyente gikan sa kustudiya. Apan bisan pa ni ini, nagpabilin pa sa detention facility sa National Bureau of Investigation sa Muntinlupa City si Sonza, samtang giandam pa mga dokumento ang kinahanglan alang sa iyang formal nga kagawasan. Gilauman nga sa sunod nga mga oras o adlaw makagawas sa si Sonza kung kompleto na ang tanang legal nga requisitos alang sa iyang release.
5: Extra, extra.
3: sa Pikas Bahin, mga katropa, gipasalig ni Senador Erwin Tulfo nga wala siya'y nakitang hulga o posibilidad sa usa ka coup o kalit nga pag-ili sa liderato sulod sa Senate of the Philippines. Kinitaliwala sa mga naglupad ng mga espekulasyon na posibleng adunay lihok aron ilisan ang kasamtangang pamunuan sa Senado, ilabi na sa kahimtang sa nagkaduol nga impeachment trial. Diretso ang gitubag ni Tulfo ang mga pangutana kung adunay posibilidad sa kudeta sulod sa institusyon nga nagpasabot nga wala siya'y basihan nga nakita aron mahitabo kiniya. Gipasiyog daw sab niini nga ang mayorya sa mga senador nagpabiling suportado sa kasamtangang liderato. Og wala igo nga boto aron masulong ang bisan unsang plano sa pag-ilis niini. Samtang naging kumpirma ni JV Ejercito nga opisyal nang gibasura sa Senate Ethics Committee ang upat ka mga ethics complaints batok sa pipila ka mga miyembro sa Senado human kini madeklara nga frivolous o walay ligon nga basihan. Matud pa ni Ejercito, apil siya nga akusahan sa usa ka reklamo apan siya nag-inhibit sa proseso aron mapadayon ang patas og transparent nga deliberasyon sa komite. Gipasabot usab nini nga dunay higayon ang mga complainant nga magpasaka pag-usab og reklamo basta mosunod lamang ang usong porma o adunay igong substansya ang ilang ipasaka. Samtang ang reklamo sa batok kang Senador Ronald De La Rosa wala pa na desisyonan tungod kay gihangyo pa kini nga buhatag og komento kalabot sa issue sa proposed amendment sa Senate rules lakip na ang no work no pay policy. Katapusang anig sa Extra Balita, karong orasa mga katropa, human sa tulo kasunod-sunod nga semana sa rollback. Gilauman nga musaka ang presyo sa gasolina o diesel. Ugmang adlaw May 5 ning tuig, sumala ka na sa mga oil industry players. Posibleng musaka sa 3-4 pesos kada litro ang gasolina, samtang ang diesel mahimong mudugang og piso ngadto sa 3 pesos kada litro na makadugang na usab sa gasto sa mga motorista o commuter. Kani sumala kang DOE Secretary Sharon Garina, usa ka dakong hinugdan sa pagsaka sa presyo mo ang paghuyang sa piso batok sa dolyar na nakaapekto sa importasyon sa petrolyo. Samtang adunay gamay kahupayan tungod kay gilauman usab ang rollback sa kerosene na muabot og 2 pesos hangtod sa 3 pesos kada litro. Dugang pag ipahibalo usab na adunay 2 pesos nga rollback sa LPG kada kilo o ana sa 22 pesos sa matag 11 kilograms nga tangke tungod sa pagkunhod sa shipping cost. Alas 3:02 na sa hapon mga katropa og mo kato ang naglangkob sa Extra Balita ning orasa. Alang sa dugang impormasyon, bisitahan lamang ang mga social media pages sa tuang XFM, XFM 97.9 Davao Katropa Digital Facebook page sa atong Sentro Media o sa atong YouTube channel ang Katropa Digital. Mga katropa, musunod na ang Extra Drive. Alang sa mga nindot ng mga musika, mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa Juvet Espanyola. Alang sa Extra Balita, kamatuuran ang sandigan. Extra Balita.
0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: XFM time, it's 3 o'clock.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Send money abroad, quickly and easily. With Emlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: sa kadaghagi pasagdan. Naapil pagyud ka?
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
3: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya summer.
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
4: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Extra Drive. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: Extra Drive.
1: Ingon ang pingan. Nganong kalit manggibyaan?
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
7: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
8: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
10: Nak, merienda time na.
11: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop, lami, humo o humo.
12: Tinuod na ura. Lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa na itong cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
11: Paborito yun na ako na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
13: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
14: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
15: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
0: 89.1 Abang na Extra Drive.
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni tingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: 89.1
17: Abang na Extra Drive.
18: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Extra Drive.
1: The time now is 4:30.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
9: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni si Dr. Sayestoy. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
8: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pang pakusog.
12: Turbo.
13: Pang pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, woo! Food supplement for men.
17: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: 7 Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Bili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.
22: Sister Pain.
23: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
24: Usa ka call center agent.
23: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
24: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
22: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
27: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
28: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: pagdato tawagong fugitive, pagpobre, criminal nga wanted.
1: Clarex, Anna.
2: Exciting!
3: Extra Drive. This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: Extra Drive.
1: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, criminal nga wanted.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
9: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: X FM.
12: Oras ka tropa, alas 5:04 na sa hapon.
13: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
14: Extra, extra malihan.
12: Ika lamang hapon, niya karoon na ito ang extra balita ng orasa. At law karoon nga Lones Pizza 4 ni bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa ito ang mga headlines.
15: Headlines.
12: Kapin 43 milyones ka pesos nga marijuana giguba kini sa PNP dito sa Caraga.
15: Extra.
12: Supreme Court gipaligon ang life imprisonment batok sa illegal recruiter.
15: Extra.
12: Sa Pigas Bahin na tolfo gipalihok ang DTI batok sa paglampas sa price freeze.
15: Extra.
12: PCG mag-deploy og barko og aeroplano batok sa Chinese vessels.
15: Extra.
12: ICC gisiguro ang ungapatas nga trial kang Duterte.
15: Extra.
12: Sa detalye sa tuang extra balita, nining oras sa giguba sa Philippine National Police o PNP ang kapin 43 milyones ka pesos nga kantidad sa marijuana sa serye sa operasyon sa Cordillera Administrative Region gikan sa Abril 26 hangtod Mayo 2. Mikabat sa 18 ka mga marijuana eradication operations ang gihimo sa Benguet, Kalinga ug Mountain Province. Lakip sa giguba ang kapin 183,000 fully grown marijuana o marijuana plants, 84,000 seedlings o kapin 30,000 gramos nga pinauga nga dahon o fruiting tops. Matod sa PNP, kabahin kini sa padayon nga kampanya sa gobyerno batok sa illegal nga droga sa nasud. Lain pang hagpat sa itong extra balita, gipaligon karon sa Supreme Court ang silot nga life imprisonment o 5 ka milyong multa batok sa mga gahimo o illegal nga pag-recruit. Ilabi na kang Elizabeth Espiritu Mendoza, kinsa nalambigit kini sa large-scale illegal recruitment. Sa desisyon sa Korte Suprema, napamatud-an nga nang dani si Mendoza og mga aplikante alang sa trabaho sa Japan og naningil kini og 15,000 pesos hangtod 45,000 pesos bisan wala siya lisensya gikan sa POEA. Kapin na 12 ka mga biktima ang mitistigo nga wa madayon ang ilang giingong trabaho bisan nakabayad na sila o nakasumiti na o mga requirements. Wala sa tuhoy sa korte ang depensa ni Mendoza nga aplikante lamang siya tungod kay napamatud-an nga aktibo siyang nagapangulikta og bayad og nagapailakining adunay koneksyon sa pagpang-deploy og mga overseas Filipino workers. Gihangyo ni Senador Irwin Tolfo ang Department of Trade and Industry o DTI nga hugtan ang inspeksyon sa mga merkado aron nga masiguro nga masunod ang price freeze. Matuman ni Tolfo, adunay mga negosyante nga nagasigi o gihapon o nagsigi gihapon og pagsaka sa presyo bisan adunay ipatuman o gipatuman nga price freeze hangtod Mayo 10. Giingon sa senador nga grabing napiktuhan ang ordinaryong consumers sa ilamin na gadong namalit sa gagmay nga tindahan o palingke. Gipasidan ano sab niya ang mga negosyante nga posibleng masilutan kon magapadayon o mapamatudan nga nilapas sila sa balaod sa price control. Mag-deploy og barko og aircraft ang Philippine Coast Guard. Human naobserbahan ang upat ka Chinese research vessels sulod og duol sa katubigan sa Pilipinas. Matod sa PCG, posibleng giingong nagbuhat og illegal nga marine scientific research ang mao nga mga barko nga walay permiso gikan sa gobyerno sa Pilipinas. Lakip sa mga gimontar mao ang Xia Yang Hong 33, Xihan Wan Jia Ging og Zhou Yai Hun nga adunay advanced oceanographic equipment og unmanned vehicles. Ingon sa PCG nga padayon nilang bantayan og harangon ang bisan unsa mang illegal nga kalihukan aron nga maproteksyonan ang soberenya sa Pilipinas. Katapos ang hukat sa tuwang extra balita garong orasa. Gipasalig sa International Criminal Court o ICC nga patas independent ug walay piniliay ang ilang pagdungog sa kaso ni kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matuman ni ICC spokesperson Oriana Mailet, yatagan og igo nga panahon ang depensa o defense team sa kanhing presidente aron nga maandam ang ilang panig sa kaso. Giingon usab nini nga mas laom og mas dugay ang proseso sa ICC kumpara sa ordinaryo lamang nga korte tungod kaya komplikado ang mga kasong crimes against humanity. Gikatakda ang status conference sa kaso karong Mayo 27 samtang si Duterte nagpabilin sa kustudiya sa The Hague sukad Marso tuig 2025. Kadto nga tuwa nga extra balita ning orasa. At ang iya nga musunod pang mga balita sa tuwa sa XFM Davao. Ingon man ang ato mga balita sa tuang mga programa diri sa samang istasyon. Like and share and follow mga katropa sa tuwang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man ang tuwang Sentro Media. Inyong makita madungog ang mga balita usab diri sa tuwang dagbayan o kasikbit nga lugar ning tuwang syudad. Sangalan sa tuang kinitibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines o galang sa nakayos ng Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung tigbalita karong rasa, katropang Alan Abais. Mayong hapon.
15: Headlines.
13: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
15: XFM.
3: XFM.
1: Kaklarik sana.
3: Exciting.
8: Exciting. Summer man nakatropa.
3: Ang saya
8: sa summer. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
11: Summer na, katropa.
3: Kaklarik sana.
8: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.

0: Kayo pa ang petrolyo kay ni Taas Apan, ang sweldo, wagyo'y uminto.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doa kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, ninahinay siya, nagkawala, doon nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw ka-adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka nato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka nato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga?
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: 89.1
11: 89.1 Clarex! Exciting! Kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdungi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon.
12: Ang Dio sa sagol man
11: isgutan ang mga tanna nga naisulat sa Biblia. Ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon.
12: Ang Dio sa sagol man
11: ang tingo nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
12: Ang Dio sa sagol man
11: ang tingo, ang Dio
12: sa sagol man.
11: Ug karon aniya

0: Tigala, kumusta? Mayong gabi kayong tanan. Mayong gabi, kumusta? Mga katropa, mga kahigalaan o mga kasilinganan. Labi na yun din is Dakbayan, Dabaw. Or Tagum di ay. Buram tagnas Dabaw, nakalimot mo na ito di ay. Sirte kinit. No? Usbo na ako, mayong gabi, no? O mayong pagpaminaw kanyang tanan, mga kahigalaan o mga kaigsoonan. Especially din sa Dakbayan, Tagum City. Kumusta? O kumusta ang inyohang... unang adlaw sa inyohang matag-usa ka mga trabaho, no, mga katropa, no? Mga kasilinganan din is Dakbayan, Tagum City. Kumusta man mo din ha, kumusta mo sa inyong mga nahimutangan. Oga, ilabi na gyud sa tuang mga katropa nga nagabiyahe karon padong sa ilahang matag-usa ka mga Pinoyanan. Kumusta no nya amping mo sa inyohang matag-usa ka mga pagbiyahe sa inyong matag-usa ka sakyanan, ampo gyud mga kaigsoonan nga makadangata nga luwas sa safety sa mga katalagman disgrasya, labi na gyud nga wata kabalo sa unsay mga panghitabo nga no, matag gutlo, matag minuto sa ato ang lakaw o sa ato ang dagan. Wata kabalo mga kaigsoonan kung unsa man ang mga panghitabo. Muna igingon sa English nga no one can tell the future. Wa kita kabalo. Muna nga as of now, ato nga ginakumusta mo din ha sa inyohang matag-usa ka mga nahimutangan. Og ilabi na gyud sa tuang mga ginikanan karon nga kasamtangan nagadigamo sa ilang matag-usa ka mga favorite spot sa ilang balay. Wag gilain ang kusina gyud, no? Paging naron mga orasa naagid sa ilang matag-usa ka mga kusina, nagluto, nagandam, nag-prepare para sa panihapon tungod kay doon na po lagi mga pinalangga nga mga kabataan nga nag-asa pod sa ilang matag-usa ka mga ginikanan. Well, nininta na ang mga kaigsoonan ato pod nga ginatimbaya, no, ang tanan nga mga naka-tune in sa 107.1 XFM Tagum City. Mayong gabi og mayong pagpaminaw kanatong tanan mga kaigsoonan. Welcome og welcome sa ato ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Bengon usab sa naka-tune in sa 99.1 XFM Mati. Labi na gyud din na si Ma'am Jima Autida. Ang ato ang higala o igsoon nga naakaroon din na sa may Mati mga kaigsoonan. Okay, so niningatak na sa kagabion. Daw na tayo special nga kauban. Ato ang kaubans buhat si Pastor Marlon Bohol. Pastor Marlon, great kung kinsay pwede nimo nga itimbaya din ha, pwede nimo ikumusta, imo na ang panahon.
1: Okay, akong itimbaya ang atong mga kaigsoonan, no, dinhi sa Dakbayan sa Tagum City. Itong mga kaigsoonan nga nila Brother Dubangit and iyang mga pamilya, no, mm-hmm. Sister Muna,
0: no, Sister Muna
1: sa 9 East, no. O gino sab sa akong pinalanggang ugangan, no, naa diya sa Sinanguti uno.
0: Dolram na diri, no? Dolram na diri, no?
1: Dolram gina diri, Pastor.
0: Sa Sinanguti uno.
1: Sinanguti uno.
0: Naka-tune in ba rin sila?
1: Siguro, basing naka-tune in karon, no? Okay. O gako usab nga pinalanggang asawa, no? Uban sa akong anak, no? Uban usab sa kauban, no? Namo diya sa Panimalay, nasa Bisayan Village. So akong gitimbaya. Huwag yung usap mga kaigsoonan din sa Tagum nila Brother Masangkay, Rogelio Masangkay, o kauban sa iha pinalanggang asawa, Sister Masangkay. No?
0: Sister Masangkay?
1: Sister Masangkay.
0: Sister Masangkay.
1: O usap ni Sister Cone, no, Flinios, na sa Garciaville. Huwag yung usap ni Brother Oliver Lumando, na sa Pagsabangan, no, na dihilang Panimalay. So katulang brother, no, ako nga ka-grip.
0: Okay, salamat kayo, no, Pastor Marlon Bohol. Sa pagkakaroon mga kaigsoonan, naatakaroon din sa Dabaw, Tagum di ay, sa sipiat man taan ni Ron, naatakaroon sa Tagum para nga tupod nga makuyugan si Pastor Marlon sa ato ang programa karon o ma-introduce pod sa ato ang mga friendly na mga staff kauban sa ato ang friendly pod ug buutan nga manager, no, si Sister Sir Arnel Cortez, kauban sa atuang technician din hing batan-on usab si Sir Kenneth, no. Salamat kay sa inyo nga pag-assess. So ninitak na ang mga kaigsuonan nga ato lagi nga panghinaot og nini mga orasa. Ato pod nga gina-try og encourage labi na gid sa ato ang mga listeners all over Mindanao, labi na gid sa naka-tune in sa 99.7X FM Davao. Mayong gabi og mayong pagpaminaw din ha. Kumusta man si Brag, si Sir Balman siguro or si Sir Lito karon nga naka-destino. Mayong gabi sa imo din ha. Muraga pipila ka mga adlaw magkita ra ta diya pohon, no? So sa mga naka-tune in diya sa maya XFM Davao, mayong gabi, kumusta mong tanan din ha mga kaigsoonan og sa ato ang mga katropa nga naa karon din ha, no? Og lagi nini mga orasa ato nga gina-encourage o gina-padasig ato ang mga listeners, labi na yun sa nagpaminaw sa XFM all over Mindanao, nga i-post na to kadali ang ato ang mga matag-usa ka mga transaction o sa pagpaminaw, sa mga balita karon nga medyo makatrigger o makaturok sa ato o mga gitawag na to, Pastor Marlon, o kanang kabalaka, no? Murag matugkan ka o nervyos. No, abilang na ko ga kapiray maka nervyos. Kana di nga mga pangitabo sa tuang palibot, usahay matugkan ka. Numina organic ka og balita, no? Pwede na nga burag matandog ang imuhang emosyon, pagbati nya, burag madala ka ba, no? Burag madala ka sa mga pangitabo nya. Diha din magsugod ang imong nervyos, no? So muna nga nini mga oras ala i-try na to og pagpamalandong mga kaigsoonan. Atong gahinan ang pagpamalandong spolong sa Ginoo nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo sa tuang lawas nun o tuknon o espirituhanon nga pag-uswag. Atong ipaabot ang ato ang mga pagdayig, pinagis awit, no? Ato ang mga pagpasalamat sa tuang buhi nga Dios. Ilabi na gyud sa iya nga pagbantay, pag-uban ka na to 24/7, Pastor Malon. Walay puas, no? Walay gitawag na to og kanang break-break. Murag ang tao ramang gud may kapuyon mo bantay mo atiman sa ato arpong kaubang nga tao, pero ang Ginoo ala wa gid na siya gitawag na to og paglurang, no? Moingon nga mulurang lay bagyo ana, pero ang pagmahal og ang gugma sa Ginoo sa ato, ha, wala gyud na siya gitawag og paglurang. Mabitaw na nini mga orasa ato gyud ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato ang mga pagdayeg, ang ato mga pagampo bisag sa mubo lang panahon, no? Wala man gipangayo sa Ginoo sa ato ang tibuok na tong oras, ato ang tibuok nga panahon, tibuok nga adlaw, bisag kanang tipik lang sa panahon, no? Tipik lang sa imuhang nga panahon nga atong igugol ngadto sa Ginoo ang ato ang mga pagpasalamat, no? Makig istorya ta sa Ginoo nining mga orasa, makig hinabi ta sa iyaha, murag mo update ta sa iya nga Ginoo mo nani ang dagan sa ko ang kinabuhi, kato mga pangayo nako sa imuha kani adto, ako ang yung nadawat, ang ako mga hangyo sa imuha imog yung gitubag, and then basig mo ingon mo nga pastor kato lang nga mo ang pangayo upang man lagi pod, no? Naman tay mga kuan option, no? Doon ay pagpaabot sa, na gitaw na ito, wait, no? Magpaabot sa. Napayuban nga diha-diha dayon, matubag ang ato ang mga pag-ampo o mga paghangyo, mga kaigsuonan. Ang ato alang karon ini mga orasa, gusto lang ako nga ma-remind, no? Kitang tanan, nga ang Ginoo, siya kanunay nagalantaw alang sa kanato, kung katong tanan, no? Ug unsa man ang pwede niya nga kanang ihatag sa tuwa ingon nga gitaw na to og opportunity nga ato ang mabatnan or mga blessings ug panalangin nga ato madawat diha gikan sa Ginoo, mga kaigsoonan. Ug nini mga orasa, no, di pud ta makalimot sa pagpasalamat labi na gyud sa ato ang principal sponsor sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon, ang nagpaluyo ni ini, di na kayo mo kita og mga mubo nga mga programa, labi na gyud atong pasalamatan ng CEO nini nga mga istasyon, Sir Remilito Oy og si Madam Olivine Oy ang Vice President og CEO sa Yeast to Health Group of Company, no? Alat istingi ang ilang mga produkto, mga kasilinganan og sulayi og pagpamatud kung unsa ka epektibo og katinuod nga makatabang sa ikaayos sa ato ang mga panglawas tungod kay nganong ato ning gina-introduce usab tungod kay ang ato ang espiritual nga kondisyon, pwede kini siyang maapektuhan kung ang usak ka tawo dunay balatian. Tinuod ba na, Pastor Marlon?
1: Yes, Pastor, tinuod gina.
0: Tinuod no, kung ang usak ka tawo doon na siya'y balatian, pwedeng maapiktuhan ang iyang pagpangalagad.
1: Yes, Pastor.
0: Ang iyang pag-agto sa simbahan, mayingon gani ang uban, bisag wala gani, gibati, mayingon man gani nga, di sa kumagtog simbahan, oy. Na'y prayer rally, na'y prayer meeting, di sa kumagto, na'y uban mga bugo yun, no? No? Mm-hmm. Muna nga ang uban, bisag way gibati, ala, natugkan o dunay gibati, no? Murag diha-diha, undas pat, na'y gipamati. Pero mga kaigsunan, ang ato alang gid ani nini mga panahon sa ato ang kalibutan karon is dili ta malimot, no? Ayog kalimot. Ayog kalimot nga dunay Ginoo nga naglantaw kanato, dunay mata nga nagtan-aw sa tuwa sa matag karon og unya. Sa tuwang pagtrabaho bisig wa ta kabalo nga naay, wa man ta nakit-an sa tuwang amo or nakit-an sa tuwang kauban sa tuwang trabaho, pero dunay Ginoo nga naglantaw sa tuwa. Mo na nga unsa ta sa tuwang pagkatao makita na, no, high tech kay ang Ginoo. Kung doon ay CCTV sa to ang matag building karon, mas high tech ang Ginoo tungod kay di na mo gamit og gadget on the spot yun, mga kaigsunan. Muna nga kita mahimutang matinud-anon sa to ang matag usa ka kaugalingon, sa to ang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, atong uban iuban ang Ginoo, ato siyang pasalamatan sa matag karunog unya tungod kay kani mga butang nga ato ang na batnan karon, material man, physical or sa mga mental health ba, gigrant ni sa Ginoo. Wa man kay laing gipangayuan god, no? Di man ka makapangay tus doktor gani, pabayron pa man gani ka, di ba, Pastor, no?
1: Tinawad na, Pastor.
0: No, kung ma pa mangay ka og gusto ko maulian sa akong sakit, but masabot baka nang gusto nimo, imo nang gipangay nga gusto kang demand na nimo nga gusto ka maulian. Pero kay kung dito ni mo nas doktor pa ngayon, nagka kwarta man na para nga nga Ginoo, gusto ko magpagwapa. Hindi man na basta-basta mahatags Ginoo kay mo na nga grabe dit makakontento sa imong dagway, oy. No? Mo na nga mga kaigsunan kining ato ang programa. Pagpahinumdom ni kanimo kanatong tanan nga dili ta dapat makalimot sa Ginoo og pagpasalamat. Tapos kung unsa ang mga butang nga atong nabatnan, no, sa material, madako man or magamay, kinahanglan aduna tay gitaw na to og kanang behavior or kana bitong batasan nga kanang mapasalamaton ka, dili nang ungrateful kay ka, dili ka kabalo mo pasalamat. And then kung unsa gani ang mga butang nga naa sa imo nga imong nabatnan, kinahanglan nga mahimo tang makontento mga kaigsuonan. Okay? So, may gabi usab day, no? Ito po din nga di kalimutan o timbaya ang ito ang mga listener nga nag-subaybay usab din na sa may Pertibalang Marilog District, Davao City, ang Canada family. Natakaroon din sa may Tagom, ha? Labi na gid sa ito mga listeners din na sa may Jiki, Ki, Yuhiko, ang Israel Arisa family. Happy listening kanyang tanan din, ha? Muna ang ito ang mga nagasubaybay kanunay sa ito ang programa og ang Kambi family dinapod sa may GKK, no? Og siyempre ang Ikunar family dinapod sa may Yuhiko. Mayang gabi ang ito ang one and only wife nga katong kaoban kaabag best friend nato sa kapait kalisod og kalipay usab mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa, ubani ko ninyo mga kaigsunan or ubani min ninyo og moagto ta sa moduol ta sa ato ang labaw makagahom pinagi sa ato ang mga pag-ampo og kauban nato karon si Pastor Marlon og siya ang mag-lead kanato sa ato ang prayer mga kaigsunan.

0: Han, ikaw maga pakiguban usab, magahatag og panalangin labaw na sa among mga soking tigpaminaw nining istasyon. Hinatong tamhan, ikaw maga panalangin, magahatag sa kanunay maayong lawas, kusog nga diin nakahimo sa pagpatalinghog sa imong mga balaang pulong nining atak na. Maginusab sa mga sponsor na ining programa, ikaw magapanalangin, magapadagaya sa mga panalangin ngadto kanila aron sila mahimo gihapon nga gamiton alang sa pag duso sa imong mga mensahe sa kalibutan. Naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa imong mga kasalanan, mga kapakyasan among nahimo, kining tanan among gipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen. All right, no? Padayenta mga kaigsunan, salamat kay Pastor Marlon og sa ato ang mga prayer, no? Wagintay di man ta makatabang sa tuwa og financial. Wala man ta pud tay material kay wala man pud lagi ta ana, probisan to dula ta ana kining maayong panglawas nga ato ang nabatnan karon. Usa na siya sa mga bahandi kay lagi gikaingonan sa ato ang mga health lecturer labi na gid diri sa The Secret of Health, no? Health is wealth. Subot ipasabot, wa man tay kwarta, pero kung luna kay bahandi, doon na kay mayong panglawas, bahandi na na siya, no? Nga na sa imuha. Munang ampingi, mga kaigsunan, ang atuang panglawas kay para healthy ta. And then, di ta mapaninglan Ginoo kung giyon sa na ito pagdala, giyon sa na ito pag-atiman, ang atuang lawas, mga kaigsunan. Okay, anitas pagpadayon mga kaigsunan, anitas pag-isgot sa mga pulong Ginoo pagkaong espirituhanon, nga dunay dako kayo nga ika-develop sa atuang espiritual nga connection o pagpalambo sa atuang relasyon sa kanimo o sa atuang labaw nga makagagahom mga kaigsunan. Karon atong hisgutan o tisingatos pag-isgot mga kaigsunan ang gisgutan o sabi nito ni aging gabi ino sa pinagi sa programa ni Pastor Ramel Escalera. Na ato na siyang i-continue mga kaigsunan tungkol kay usa sa mga istorya manggod nga natala sa balaang kasulatan is kaning the story of redemption. Sibot ipasabot kanang istorya sa kaluwasan, Pastor Marlon, no?
0: Yes, Pastor.
1: Nindot kaayo og walay pinaka mulabaw pa nga importante nga pwede na tong nga mahisgutan sa matagaron og unya mga kaigsunan kalayong the story of redemption. Sayunan ka, no, kung sa ato amang ugaling panahon karon kung dunay bitayon nun, wa gyud isay usa nga tao nga moingon nga ayo na nagbitaya si Pastor Marlon, ako na lay bitaya. Buraga milagro na lang na siya mga kaigsoonan. Tungod kay wa gyud intay kung magisgot ta sa ato ang palibot karon, murag abot lang gaha, no. Kung naamoy pwede nga kanang pwede nga i-recommend din ha, no. Pwede pud mo nga pwede po ninyong i-recommend, no? Kinsa gana nga silingana din ha ang pwede na to nga kanang maistorya nga oy kani si Tapulano, pwede ba nga ikaw mo'y muhulip ani kay nakasala mo guning niya nya bitayuno na. Kwa, ang sala ba nga subject lagi na siya nga ang bayad sa sala, kung basahon nimo ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23, unsa gani bayad, Pastor?
0: Ang bayad sa sala, Pastor Junard, kamatayon gyud.
1: Kamatayon gyud, no.
0: Og ginay bayad.
1: Kuyaw,
0: sumala sa gisulti ni Apostol Pablo.
1: Sumala na siya sa Roma 6:23 mga kaigsunan nga gi-explain pud ni sa tuang kauban karon. Ang Ginoo is specific. Specific gyud ang Ginoo. Kung unsa ang iyaha nga gi-declare, unsa ang iyaha nga gitawag na to og kanang gipakanaog nga mandato. Murag mandato man yun eh, kay dili man igitaw kung manang optional. Pag magiskot kag mandate, but ipasabot, unsa ang matagbalaod nga gisulti sa ato ang Ginoo, pag once nga imuha ng malapas, doon na yun na siya gitawag og katugbang nga silot. No? Doon na yun na silot mga kaigsunan. Ayaw yun pag dahom nga wala na siya gitawag na to og corresponding penalty. Kay mo lagi ang ingon pa nga in every transgression daw, there is a corresponding penalty. So, but ipasabot, mga kaigsunan, atong testingan og okay, hulong kato na to, kung unsa ba gyud di ay ang tinuod nga sitwasyon sa usa ka tawo. Kanang sitwasyon ni mo ba? Sitwasyon na ko, or gitawag itong sitwasyon na itong tanan. Kay kung magtulak ka sa sulat ni Apostol Pablo,

0: Bakla Reksana
1: Exciting!
2: Kanang nag-wish kag maayong tao? Niya ang niabot? Kay ako?
3: Bakla Reksana
1: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
7: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, kinisin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako taba sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang more relaxing pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Duma, gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na akong.
12: I'm tired. Stress.
11: Dung.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
5: sa mga butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
9: Baklarek sana!
10: Exciting!
11: Exciting! Summer man nakatrupa.
12: Ang saya na summer!
11: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
12: Katropa!
9: Summer na! Katropa!
12: Baklarek sana!
11: Exciting!
10: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Exciting!
2: Time check is 7:04 in the evening.
3: DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan. Good evening. Saan yung araw dito ngayon? Parang feeling ko parang ibayok ako, guys. Ayan, sa mga ka-sexy angel dyan. Opo, parang ibayok ako. Ayan ko ipakita yung eyes ko kasi na mga maga siya. kinain siya ng ano, namamaga siya, guys. Opo. Shoutout dyan sa BIR kanina. Salamat po sa nagbigay po ng water. Salamat sa nagbigay ng water kanina po. Nag-rescue ng water sa atin sa BIR. Nagkaroon po tayo ng hysterical moment. Baga masyado yung mata ko, guys. Oh. Parang feeling ko, parang ano ako. Meron kasi talaga ano, hindi inaasahang pangyayari na I need to cry out loud. Ayan, just cry out loud. Thank you, Kuya Alan. Thank you po sa mga bosses po dito sa XFM 97.9. Ayan po, live po tayo mga ka-sexy angel. Opo, despite po kung may pinagdadaanan po tayo, kaya lang po, dadaan lang po yan. Opo, iiyak lang po natin yan. So kung meron mang nawalan man tayo ng mga mahal sa buhay, nawalan man tayo ng kaibigan na bigla na lang talagang nawala na parang bula. Oo, pag nawalan po, iniiyakan nga natin, no? Ang mga alaga nating aso, pag nawawala, ano na kaya yung tao pag nawawala na sobrang minahal mo din, na parang kapatid mo din. So, ayan. So, hindi talaga napigilan kanina, breakdown talaga ako dun sa BIR. Pasensya na po kay Sir Ray dyan sa BIR. Thank you po sa pagbigay ng water po kay Kuya, kay Sir Ray. Thank you po sa pag-assist po. That I almost, so sa mga tao na mga kaibigan na, may mga kaibigan tayo, no, na bigla na lang talagang nawala. So, lesson to learn talaga na we need to keep in touch with our dearly friend. Kumustahin natin yung mga kaibigan natin. Kumusta na po kayo? So, kailan po nyo kinumusta yung kaibigan nyo? Yung tinuturing yung kaibigan, yung mga mahal nyo sa buhay, kumustahin nyo po, tawagan nyo po. I love you, I miss you. Kumusta na po? Ingat po kayo. Matulog po tayo ng maayos. Alagaan po natin ang ating mga sarili po. So, wag po tayong pa... Lalo na sa mga radiation po ng gadgets natin. Ayan po, iwasan po na natin. Huwag tayong matulog, nakatabi po yung cellphone natin kasi yung radiation po. Ayan. Akala natin okay lang tayo, but end of the day, mag-deteriorate po yung bigla na lang collapse or lapse. Mag-ano natin, yung mga brain cells natin, mag-stop siya ng ano. So, yung tinatawag na biglang pagkawala ng ano, ng... Nawala biglang pagkawala sa mundong ito. But anyway, according nga sa pag once, 'di ba, nagbabasa tayo ng Bible that death is a victory. But sa mga nawalan sa mga mahal sa buhay nila, condolences po. Ayan po. So hindi ganong kadali na mawalan po ng mahal sa buhay, especially if very it's a premature death. Oh. Yung batang-bata pa po na ano, parang hindi pa siya time to let go in this world. But in every end, there is a victory. There is a reason why it happens. But yung lungkot, yung iyak natin, so it's a burst of emotions that we miss that person na nakabanding mo na naging good naging dearly friends sa'yo. Ayan. So, ayan po mga katropa. Opo, yan po ang pangyayari sa ating ano, bakit po ako nag-eyeglass? Kasi po, naghubag ang akon nga mata nga kay Garahibi, Kuya. Garahibi. Opo, so hindi ako makapaniwala na biglang may nagbalita sa akin po na yung isang kaibigan ko na very dearly to me passed away ng at around 6 a.m. or something like that in other countries. But sobrang lungkot sa pamilya po. Condolences po. So hindi po tayo mag-ano dito sa air kasi ayan, may mga sila naman po talaga ang pamilya na mag-shoutout po sa mga kaibigan na biglang pagkawala ng ating mahal, ng ating sobrang mahal na kaibigan. Ayan po. So, patuloy po ang buhay natin, no? So, life is too short. We need to, ano, kailangan natin yung buhay natin. We need to, ano, parang have a legacy. If we passed away, meron man lang maalala ang tao sa'yo na kung ano yung ginagawa mo. Ginagawa mo sa mundong ibabaw. Naging ano ka ba? Naging, ang tawag nun? Naging mabuti ka bang tao? Naging mabuti ka bang tao? Okay ka ba? Okay ka ba? Maging mabait ka ba na kaibigan na ano, kay kuya? Hi, kay kuya. Ayan po. Mabait ka ba na kaibigan? Opo. Naging mabuti ka bang kaibigan? So, sa lahat po. Kanina po, bumili po tayo ng kanina ng ano, yung ayang ito. Sige natin. Comfort food. Chocolates. Comfort food. Opo po. Mura lang po siya. Half hundreds. Opo. So, comfort food natin. So, ayan po sa ating mga katropa. Life is too short. Always tumawa po tayo. Pag may time po tayong tumawa, tawagan po din natin yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay. Palagi pa tayong magkukumustahan kasi we don't know kung kana siya, last day na lang niya yan or yung panghihinayang na hindi man lang natin nakamustahan. Ayan po. But the memory, it will, ano talaga, eh, kumbaga, hanggang dyan yan sa puso, hindi yan mawawala. Ayan po. So, time check is 7:16 in the evening. Sobrang aga pa po ng evening natin. Early pa po yung evening natin. Magsama-sama po tayo ng 7 p.m. to 9 p.m. in the evening. Ayan po, from Monday to Thursday po. Ayan, si Kuya sa ating technical. Take it away, our music list. Ayan.

0: SK, tambayan sa katropa.
1: Maayo pag-control yun, itaas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
2: Baklarek sana?
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyot, taga-anapong Turangabo, dinuro akong kriyat.

0: mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni di ay taganap.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan target, kakapin na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sis the Pain.
9: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Andy Causon sa XFM Davao.
13: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarot.
12: XFM News and Current Affairs.

0: Kamatuuran ang Sandigan.
1: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
2: Paklarex, anak!
3: Exciting!
4: 89.1
5: Abang na.
6: Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan.
1: Tambayan sa katropa.
0: Ayan, nothing at all. Sige po, ano nalang inanakog daw. Ayan, so nang hubag dyan nga ko ang mata. So mauna ni siya karon ang ano. Laina, oy. Mura ko galo, mura ko og. Hayo nga katropa. Opo, kumusta po? Ayan po, maayong ano. Maayong gabi sa tanan, maayong gabi. Sexy Angel. Hello po, Kaiser Tristan. Why? Gulay? Sana pag-pronounce yung mga pangalan, Sir Ay? So, ano, Sir Ay? Hi, Sir Tristan. Kumusta po? Taga saan po kayo, Sir? Ayan po, sa lahat po ng kaka-tune in lang. Ayan po, this is your DJ Sexy Angel. Pwede po kayo mag-request sa inyong mga kanta na gustong marinig. Opo, sa lahat ng mga gustong marinig ang kanilang mga kantang favorite. And then, gikuha na ko ang ako ang Haplas, ang Solo Mint. Ayan po, ito po palagi ko itong dinadala kasi po, pag not feeling well ako, opo, lalo na ngayon. Opo, tawanan niyo po kung anong pinagdadaanan. Ayan, lagay tayo ng Solo Mint. Ayan, so ito talaga sobrang ano, ilalagay niyo lang po sa batok po guys, ang Solo Mint at saka dito sa mga, ayan po, sa mga pulses nyo po. Sobrang ganda ang Solo Mint, mga langgaha, mga ka-tropa. Pag nasubukan nyo po itong Solo Mint na ito, naririnig nyo po ba yung Solo Mint? Pag once nakagamit kayo nito, pag hindi na kailangan imamassage po kayo, so hindi na kailangan ng human touch. This one can touch you. Just! Ayan. Oo, ganun. Opo. So, parang ano, pag once mayroon kang pinagdadaanan, like, oo, may mga nawala. So, kaya nga, diba, and every day, it's really a blessing. Okay? A blessing yun na siya nga. Niginhawa pa ta. Wala ta ni kalit og tirik dira nga. Dili na ta makaginhawa. Then, nakalimut ta. Nga naaday tay. Gitago nga mga something. Something. Opo. Kaya nga daw, pag we go, before we going to bed, we need to release everything. We need to forgive ourselves. Kailangan natin mga ipasaylo sa mga tao. Lord, matulog na ko. Pasayloon ako ang mga tao. Gasigig pang chismis sa ako. Ah. Lord, pasayloon po ko sa akong mga sala po. Nga wala, gihimo o himoon pa na ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Opo, masyado kayong serious. Opo, malamig dito guys. ganito yung OTD natin. Ano ito, taos? OTD natin ito. Oo, kasi malamig po dito. Para kang ano, para kang si Dora. Oo. Ano yan? Para kang si Dora pag ano. Ano yung ano, para kang si Dora, the Explorer. Kulang na lang, ang backpack, boots. Ayan po, so, Tuesday. Eh, no, Tuesday. Tuesday ba? Opo, Tuesday. Tuesday. It's a sorrowful. Sorrowful mystery sa pa, yung nagro-rosary. It's a sorrowful mystery pag Tuesday. Ayan po. Sorrow din in literal sa akin po because, ayan po, my friend passed away and then she is really dearly to me. Ayan po. So, sa mga lahat na may pinagdadaanan, hayaan nyo lang po, dadaan lang po yan. Opo, dadaan lang po yan. So, ayan, sa lahat ang gustong mag-request na po kayo ng mga gusto nyong kanta na marinig sa oras na ito, 7:33 in the evening po. Ayan, para akong ano, parang iba talaga yung ano, no, pag once ikaw talaga, pag na, may gina-go through ka, parang nabablank siya. Mayroon siyang mga, masyashak. Ano kaya isusunod ko? O, isusunod kong sasabihin. Ayan po. So, kaya yon. Kaya pag ano, ng mga bagay-bagay kay si Tristan, ayan po, Kumusta po sana po yung mga people natin dyan? Opo. Sa lahat ng nakikamonitor, nakikimonitor ngayon. Ayan po. Kumusta po kayo? May pinagdadaanan ba kayo? Grabe ka, nakahubag-hubag sa aking mata. Oo. Sana ma-filter siya din sa monitor. Filter. Opo. So, isusunod natin yung mga kanta ng ating mga list song for tonight. Opo. Ano yung nakaka... Ano yung kasunod-sunod natin ng mga music dera sa atin, kuya. Thank you. Ayan, sige po.

Ayan. Nagbabalik ang inyong DJ Sexy Angel. Malamig. Kumusta po? Mhm. Oo, hindi pala ako nakaano. Parang nasa ano ako. Saan ba ako? Parang nasa ano ako. Saan ako? Diyan sa puso nyo. Nasa puso nyo po ako ngayong oras na ito. Hi po sa 6 million viewers. Hello po. Ayan, babasahin natin ang ating Hi Martin Navarra Maguran. Maguran. Martin. Hi Sir Martin. Good evening po. Yes. I do for you. She's got the look. Yeah, the fire in the eyes. She's got the look. Hello, this is your sexy angel. Ayan, from 7 p.m. to 9 p.m. po tayo mga ka-sexy. Tuesday na Tuesday. Kumusta po, umuulan ba sa inyong lugar? Ayan, parang nagtataligsik din sa Davao City, Philippines. Sa lahat ng mga driver ngayon na nagmo-monitor, nag-tune in sa ating programa ngayon sa Tambayan sa Katropa. Ingat-ingat po sa pag-drive. Hinahinay lang pangga. Hinahinay lang ka sexy. Pangga ko. Kumusta ka mo dira mga hurot, mga hurot? Kumusta hurot? Kumusta hurot? May ad nga gabi sa inyo lahat, sa inyo tanan. May ad nga gabi sa inyo tanan dira sa Coronadal City, Marbel. Parang yung mata ko namamagga, ginyaga. She's got to look. Gusto ko patugtog nito para makuratan ko. Yan. Yun para makuratan ng atong olirat. Yun pala yung tugtog nun. Ito na naman no, kay ano, Kuya Technical itong grr. Yan. So, disco na disco ako eh. Ano ba yan? Oo. Kuya, ano yung tugtog niya sa na parang sasayaw tayo? May budots ba tayo dyan? Para yung mga kalungkutan natin, no? Oo. Ang kalungkutan na natin pag may mga taong nawawala talaga, nalulungkot tayo. Nalulungkot nga tayo pag aso yung namatay. Ano na kaya yung tao? Ayan. But life is too short and we enjoy habang buhay pa po kayo. Ayan po, sa lahat po nagmo-monitor, good evening po sa inyong tanan. This is your sexy angel. Patugtog po tayo ng mga songs na nakakasayaw, nakakaindak. Meron ba tayo dyan, kuya, yung nakakaindak na sayaw? Oo. Hawak mo ang beat. Meron tayo dyan eh. Hawak ang beat. Hawak mo ang beat. Ayan. Tuesday na Tuesday, pasasayawin natin ang mga kuya natin. Ayan po, habang nire-ready natin ang ating mga dance music. Opo. Sige, pasok. DJ, patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna. Ganito. Sayaw.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Sa una, siksi pa. Sa karon, no comment na.
2: Paklarek sana.
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
9: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir. Dili ko kapkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
13: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
13: The Secret of Health.
7: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarex, Anna!
2: Exciting!
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city. Daghang klaseng kamera. Naay digital camera, film camera, o video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarex, Anna!
2: Exciting!
4: 89.1
5: Abang na.
6: Tambayan sa katropa.
7: Mga katropa,

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Dangerous. So, sige. Sayawan po tayo sa oras na ito, mga katropa. Shoutout po natin si Ma'am. Iglas ako, Ma'am. Mag-iglas ako, Ma'am. Mary Grace from Bago Galera. Opo. Kasi ano eh, nagakaluntog na, nagakaramuntok ang ako ng mata kay nagahibi by ko. Nagahibi? Oo, nagahibi ako. Tsaka malamig dito sa studio, guys. Yan. Sige po, fire. So, ayan, kahit nagahibi ka, nagahilak-hilak ka, subong. Pag once nagahilak ka, dapat may ara ka nga, solomin. Bakit? Kasi ang solomin po, nakakatulong po na makahinga ka. Kasi di ba pag umiiyak ka, hindi ka makahinga? Yan. Sobrang bango. Tapos lagay nyo dito sa mga ano nyo, sa mga pulses nyo. Yan. Kaya sayawan nyo ng dangerous. Ayan, shoutout sa mga tao, sa mga katropa natin dyan na nagmo-monitor sa kanila-kanilang mga, kani-kanilang mga bahay at saka sa kanilang mga sasakyan. Ayan. Tapos mag-exclamo ka. Kukain kasi ako ng ano. Ayan. Oo. Habang nagpapatugtog ka ng Roxette. Ayan po. Yan. So, ganun lang talaga mga sis, mga katropa. Opo. Despite of, tuloy pa rin ang show. Yan. Okay, bukas, another day. Tomorrow is another day. Today is today. Okay? And every situation, kailangan lang natin how to manage our emotions. That we, dapat hindi tayo bound with our emotions. But sometimes, we're tao lang po tayo. Nasasaktan, umiiyak. Opo, umiiyak. Kasi nasasaktan. Kasi pag nasasaktan, iiyak ka. Lahira po. Nasasaktan ka, tatawa ka. Pagtatawa ka doon. Ayan. Nasasaktan po ako. Tapos, tawa ka din tawa. Iba sa iba yon, kabaliktaran yon. Pag nasasaktan ka, may iyak. Pag tumatawa ka, ibig sabihin masaya ka. Pero may mga tao na nalulungkot, pero tawa ng tawa. Oo, baliktad yun. May sanib. Ayan. Ang hirap magpatawa, no? Yung mga comedian na may pinagdadaanan, it's really a gift. Na nakakapagpatawa ka despite of struggle yung heart mo. Ibig sabihin, you are a great pretender. Yung kanta ka ng Great Pretender, may tugtog tayo ng Great Pretender dyan. Anong tuma, naka-brace ka ga, kayo daw nagsamuol ka ng, ang tawag to? Uy, para kang gina-um-um nga ano. May gina-um-um ka na, ano nga gina-um-um mo na yan. Kay, ang imong nga, ano, unto, idagyan mo ng brace na iya, kay nga, no, gusto nga iya, taras na imong ipon nga, karakaw, dagko ng ipon mo ya, so, amo na nga, pag ang naka-brace, daw, ano, daw palagi nga, ikaw daw nga gibutangan wire, ang imong nga, unto. Ang akala mo nga magaling, masarap sa pakiramdam, nga may ara ka brace, hindi, sacrifices, gina siya ga. For the sake lang na maganda yung teeth natin, hindi na siya ka mag-amo na, oh. Daw at sa. Daw at sa. Ayan, shoutout ko sa aking kapatid dyan, sa kapatagan Digos Davao del Sur. Ayan, si Edino Hill, dyan sa Balatican. And of course, dyan sa nag-monitor sa atin ng mga ka-followers natin dyan. sa ating ka-Facebook. Opo. Ay, sa baka nakalimutan nyo, andito po tayo sa Tambayan sa Katropa. Ayan po, sa XFM. Soon to be abangan, 89.1. Ayan, oo. Hi, Sir Arnold. Ari ka na gali. Oo. Kanina pa kita ginaantay, Sir Arnold. Diin ka halin. Diin ka halin, Sir Arnold, ha? Nga subong ka lang. Opo. Kumusta, Sir Arnold? Hi, kay Offline Rebecca Casimiro. Ayan. Ano nga, ambal mo, sir? Hello po, good evening. It's me again watching and listening to you mula po dito sa City of Coronadal, South Cotabato. Ayan, ambal yan ni Mr. Arnold. Ayan po. Sa Coronadal City. Kumusta po sa Coronadal City? Kumusta po yung criminality? Ano yan? Ano ka, police? Kumusta po yung weather dyan sa Coronadal? Dito naman po, hindi naman po umuulan. May mga pagtaligsik-taligsik lang. Weather newscaster. Kumusta yung mga puso natin dyan, mga katropa? She's got to look. Ayan. Opo. Shoutout po. Ayan po ang aking cousin na nag-monitor dyan sa Turiel. Lazada family, Manilin. Si Manilin Reynes. Hindi pala. Si Manilin Hill. Kimot Hill. No, gano'ng nga kimot na. Ayan. Kauwi lang galing sa work. Ay, okay. Akala ko kaya diin ka na, Sir Subong. Ayan po si Sir Martin po. Kumusta po? Mary Grace from Bagugalera. And Sir Arnold, halin sa Coronadal City, South Cotabato. Ayan po ang aking cousin, si Kimot Hill. Is watching. Andyan siya sa Turiel. Kumusta? Kumusta na kamuda? Ayan. Kauwi lang pala ni Sir Arnold. Nag-amukuan ni Unani kay Tugnaw diri sa ano sa Japan. Yahoo! Live tayo diri sa Japan akan. Dito po tayo, live tayo sa shrine. Na umuulan po dito ng ice cubes. Unsa kaya guys, no? Mga katropa. Pag umuulan ng ice cube, siguro ka grabe, siguro nga grauntol-untol siguro sa ulo mo na lang. talaga ng istorya nga, sana mag-ulan og ice, yung, ano, ice cubes ka lang ko, ayaw burukol-bukol. Yahoo! Bitaw, may kwento lang ito. Dati sa Kapatagan, Digus Double Del Sur, guys. Ano talaga siya? Nag-ulan siya og ice. Pero, kanang dagko, kung murag bato, murag, ayun ka ng mga bato, kung nga gagmay, ay garag-garagumo, nag-anugit siya sa atop. Abos, lot na yung atop eh, kung ingon ana ang sanita ng mag-ulan. Oo, mag-ulan og ice cubes, agoy. Kasakit po, ana. Ayan. Sobra pa na sa giturutot. Ayan. Pasensya na kayo sa aking outfit kasi po nilalamig po ang inyong sexy angel. kasi 24-26 po yung waistline ko. Kaya sexy. Ayan. Ang sarap tumawa. Oo. Mas masarap tumawa kaysa mag-iyak. Diba? Pero paragod, how could you give happiness to other people if ang imong dughan nagbangutan? Lalo mo ng Bisaya. Ayan, lalo mo kayo ng Bisaya, gabangutan. Ayan po, maraming salamat kahapon po sa nagsubaybay sa ating programa po. Napuro tayo mga Bisaya. Nakakaloka yung mga request ni Sir Arnold kahapon. At saka yun sa aking kapatid, si Idino Hill.

She's got the look. Ayan. Opo, recap lang po tayo sa ating programa last Sunday. Opo, sabi nga ni Dr. Gina Alvarez. Shout out kay Dr. Gina. Ayan, dyan sa Turil, Dalyaw Turil, sabi nga ni Doc Gina, sa mga inahan, nga na yung mga anak, nga babae, bantayin ninyo inyong anak, kung sabay mugdugon, tapos, pagkasunod bulan, di na siya dugon, na delikado na na, oo, bantayan na itong mga, ang baby pa na ni may mong anak na, muhimo nag-baby, na, mauna ron. Opo, oo. Kaya pabiligyan nato ang atong mga anak og Solo Mint. Guys, kay kung mamaligya kag Solo Mint, magiging distributor ka ani nga product, guys. Alam niyo po ba na meron kayong income nito na 50 pesos ang ROI. Okay? Ang ROI nito, sinong gusto diyang magkaroon ng extra income? Be a distributor ng Solo Mint. Opo. Wala kayong kapital. Sige po. Makipag-usap kayo sa akin. Ayan, we're gonna start business. Laway lang ang kapital. Ang akin lang is trust, tiwala. Ibigyan natin ng opportunity ang mga taong gustong magkaroon ng business na walang kapital. Wala po silang start na kapital. Pero kailangan ko po ang NBI, barangay clearance, police clearance, lahat ng clearance sa purok leader. Di ba wala ka namang kapital? Police clearance, barangay clearance, purok leader clearance, lahat ng clearances. Kailangan ko. Oo, bigyan kita ng business, ng Solo Mint business. Sa lahat ng ano, dyan sa Turil, pupunta po tayo sa mga barangay nyo dyan. Every barangay dito, sa 3rd, sa 1st and 1st district, 2nd district, 3rd district, iikuti natin yan. Shoutout dyan sa Lumay, Marilog District. Pupunta po kami dyan, ang team ng XFM. Ayan po, soon po yan. Opo, secret lang po. Bata mo po. Ayan. Opo, mamimigay po tayo. Hopefully, magkakaroon po tayo ng caravan. Oo, kasi po, iyak-iyak. Pag once umiiyak po kayo, always na meron kayong Solo Mint. Kasi pag hindi na kayo makahinga, yan, amuyin nyo lang ang Solo Mint. Yahoo! Ito po ang haplas na walang katulad. Hindi po siya oily, water-based po siya. Wala po siyang ganda ng ano. Hindi siya ano, wala po siyang stain. Ito po ang sobrang gandang Solo Mint. Tapos habang nagahaplas ka ng Solo Mint, ito, nagtatanong sa lahat ng mga itong Solo Mint na ito. Guys, wala po tong katulad. Haplas na walang katulad. Pag meron ka nito, okay lang po na hindi mo na magpakita yung husband mo sa'yo, Diyos. Joke. Ayan, shoutout po tayo sa ating mga nakikimonitor ngayon. Ayan, gamitan natin ng mahiwagang ano. Hi, Ma'am Laura Antoinette Padernal. Oo, good eve po, sexy angel. Shoutout po ang mga taga-Dumalag. Ayan. Ayan po, shoutout po diha sa Dumalag. Akong silingan dira sa Dumalag. Sa Dumalag Dos. Diyan po, Padernal Family. Ayan po. Sa mga women's, ka-women's ko diyan sa Santo Niño Chapter. Kay Vice, Joy, kay Rose, kay Annalyn, kay lahat. Roll call tayo. Kay Sis Betchay and all over sa mga ka- sama ko sa ano, si Novi, sino pa ba? Si Merlin? Oo, sino pa ba? O, kakapoy nga naman roll call, tadira tanan sa ila. Ayan, dapat meron akong listing sa mga, ano o, i-greet natin. Oo, shoutout po kay Kapitan Sir Ranay diyan sa Matina Aplaya, atong kinakusgan nga kapitan, na very approachable na kapitan. And of course, our

here with beautiful Kagawa at May Castro. At sa DSWD, si Ma'am Joanne. Ayan. Opo, sige po. Pa-shoutout po lahat. Ayan, sa lahat ng mahinanakit sa puso, shoutout po. God loves you. Ayan. Yeah. Oh, ayan po. Sige po. Habang iniisip nyo kung anong i-request nyo, time check is 8:25 in the evening. Sige po, patugtog tayo ng kalma na music. Thank you.

0: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sigira kag smile.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ang Taon Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Taon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa pat malay-balay dito.
3: Zantown Plus Gold, tatak yes to health. Zantown Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantown Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantown Plus Coffee Mix kamo.
5: Zantown Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og premium D3, ragyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantown Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantown Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantown Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Zantown Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Zantown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Kadugayan ninyo, gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
18: Tambayan sa katropa.

Skyline Pigeon by ano Elton John. Ayan po. Opo. Thank you so much po for that request, Sir Arnold. Sa lahat po nag-request. Diyan sa aking kapatid sa Kapatagan, dira, sa Balatikan, sa akong igsuon, si Edino Hill. Kay Sir Irvin, still loving you. Ayan po, kay Sir Arnold, Skyline Pigeon. Ayan po. Sa lahat ng ating nakiki-join, tune in ngayong araw na ito ng Monday. Akala ko Tuesday. Monday palagi. Advance na ako for tomorrow. Ayan po, sa lahat po nakikitune in sa ating riot dito sa Tambayan sa Katropa. Ayan po. Maraming salamat sa inyong hurot. Halong kamudera lahat. Tanandera, may ad na gabi sa inyong tanan. Opo, sa aking cousin dyan, kay Manilin. Ayan, Lazada, dira sa Turiel. Marapangi, Turiel. Kumusta po? Oo. Kumusta ka mo, dira? Tanan, we miss you and everything. Ayan po. Kita-kita po tayo sa susunod. Bukas ulit, sabayan nyo po ang ating, oo. And then, gamitin nyo po ang Solomint, yung sinasabi ko po. PM kayo or i-add nyo po ako sa personal account ko po. Angeli Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L. And then, punta po kami sa inyong mga barangay, dira. Makikipag-chikahan po tayo sa inyong mga barangay captains. Ayan, no. Sige po, maraming salamat. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat sa nakikitune in. Hanggang sa muli. This is your sexy angel. Tomorrow again, opo, sa ating pakikicheck. 24-36-38. Naglaki na ulit. Ayan, time check is 8:59 in the evening. Ingat po kayo. Halong, oo, sa lahat ng mga Ilonggos. Ingat-ingat po, good night. And forgiveness is the key of happiness. Love, love, love. God bless. Thank you so much.

0: DSK. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. Tambayan sa katrupa.
1: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
7: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utog gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dung.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santan Plus Gold Coffee Mix.
6: Santan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting.
10: Exciting summer man nakatrupa.
8: Ang saya
10: sa summer. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
8: Katropa.
9: Summer na, katropa.
8: Kaklarek sana.
10: Exciting.
9: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

kanang kanta no kanang muraga kanang you're trying to force someone na piliot ka. Kanang you're trying to convince someone nga ikaw gihapon ang piliin o kung maibalik lang gid lagi daw niya tanan. Ingana day mo. Pag nagsawa na gani sa inyo ha, ano mo, balik-balik tama daw. Uy, dili na siguro ta magbeg-beg, uy. And that's coming from you, day, ha? That's coming from you, Cinderella. I remembered, murag isa po ka sa nagbuhat ana sa una. Ito mga panahon gani binga medyo buta pa ta sa kamatuuran nga abinato og kanang if maghangyo ta sa iya ha kinasing-kasing magstay gihapon siya. Ooh! Unfortunately. Hello Mimi. Maayong gabi po sa inyong tanang welcome po sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po inyong madungol sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa ato mga official radio station sa Radyo Amigo. Ooh! Kumusta man mo din ha? Unsa may gikabisihan? Unsa may mga gipanghilak-hilakan? Unsa may gikatauan ninyo karon? Kumusta man ang inyong mga emosyon din ha? Kumusta man ang inyong mga feelings din ha karon? Wala ba mo gibati og kanang kala kaaligut-gut? Giigang ba mo? Gipanugnaw ba mo? Or inyong relasyon ra gid ang tugnaw? Yun lang, o mo lang na. Munang kung unsa may mga ganap sa inyong kinabuhi karon, I hope you stay strong. Kung namay mga nawala sa inyo, always remember na ay mga mapuli nga mas maayo pagidana. O kung naamay nadungag sa inyo ha, always treasure them. O tagay og pagbili, tagay og ganang importansya. Kay at least kung mawala man sa imuha, dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Amen. Karong gabi na syempre nga to ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Bi ayaw mo kalimot ha kay dili na gid best stable lang ato ang panahon karon, medyo ulan tapos nagainit, tapos ulan na pod tapos init na pod. Dili ta magkumpiyansa ani nga panahon tungod kay naa kini siya yung mga bitbit nga mga sakit-sakit that might as well affect your well-being. Dili ta pwede nga magano lang kanang unsay tawag ana kanang pasagdaan ang kaugalingon. Ikabalo mo bi sa panahon karon, as per saying, mahal ang magkasakit. So dili gyud pwede nga magkasakit ang mga bibi ha, mo nang kung nakagipamati din ha ang di maayo, inom dayon sa to ang produkto sa Yes to Health. Particularmente sa ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Unsa daw? Ang atang Sir BB question karong gabi una hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Dobit tanaw na to, me. When you reflect na ba, saan po ni gablur-blur po ni akong kuandar ripa. Isa ha, ako saan tanawon ha? O kung nigawas na ba? Unsa daw ang mga childhood memories na di yun ni mo kayang kalimtan. Aside, atong nakakuan ka ha, atong naka-ika. Kalimtin na to. Sa inyohang mga kuan, sa inyong mga komento karong gabi unang, pwede na ninyong i-text sa kuha sa ito ang hotline, official hotline number 0975-474-9153 o pwede po sa ito mga official Facebook pages nga naka-live kayo. Paliwag ko pa-follow ha, 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tapos live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebugay and sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental. And madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas at sa Mindanao. Tadaw na to ha. May gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Thank you! Kay Mami Jacqueline Labis sa Hong Kong, may gabi po. Si Kuya
Lem. May gabi Kuya Lem of Radyo Amigo. Thank you! Humangod si Aljane Adaya. O may gabi din ha. Kanang ingnon ka nga binayloan ra ka og taklob sa suka. Oh! Kisa nag-iwi mong classmate? Ha? Si Ma'am Maria Flor. Ako gani ma'am kay giingnan kog anak daw ko sa diking kawayan. Mo nang gi-embrace na ko siyang tubig nga nagdako ko. Sakit no, sa tinuod lang, katong mga panahon na when we were still young, usually sa mga elementary days nato eh, kanang kong mga ipang-ingon sa itong mga classmates. Unang-una, akong garden, giingnan kong akong garden mura glubnganan. Di ang ending, so suko kay ko, gidunggab na ko siya og lapis. Grade 3 pa lang ko na principal's office na ko. Mauna. Okay, giingnan man ko nga ako ang garden, syempre garden ako, nag-effort ko, di ba, sa unang panahon. Kung na-remember ninyo sa mga panahon na to, way back 90s, di ba, lahi ramangid kayo itong mga panahon sa una, kay exposed man ta sa gardening, maglampaso, magsilhig. Oh, usually, sa likod sa to ang classrooms, dito ta nag-garden-garden, eh, nagatanom-tanom ta dito at. Ang atong madali-dali, og tanong kay tangkong man. Na di ba? Unya, by group na siya. Group 1, hamtod group 4. Tapos pagwapan nindo tayo mo kung sa inyo ang matanom. Oh. Ang sakit lang. Kaya syempre, hindi may iwasan nga na kayo mga classmates. Yung mga hinawayong kayo. Labi na ni mga laki. Na, nagdumot pa ba ako ato niya? Joke lang. Si LGM Strazo. Hello daw ko sa kong family, sa Bido family, Trazo family, Commission family from LGM Trazo sa Purok 5, Magsaysay, Malay Balay City. Thank you! Childhood memories, dula, kundi si Chimes, Garter, Batulata. Oh, Chinese Garter. Hawd kay kuana mi, hantod liog. Ano ba minakataas sa Chinese Garter is katong ibutang mo si mong kamot ni, mi itaas gamay, di ba? Oh, di na ako na maabot ni. Tumbalata, hawd kay kuana, tigso. Hawd kay kuana. Hi kay Ma'am Aba, Ma'am Ann Aba po, all the way from Singapore with love. Thank you! Ihang childhood memories, tanan, memorable, happy naman, bisan pobre, but na ay specific every time. Makita ko punuan sa bayabas, mahinumduman na ako, nabunalan ko og sanga, kana padjud pinakagamay nga sanga, pinakasakit kay ang nagkating klases na ligo sa sapa, I was in grade 3. Hindi ko na siya maiwasan. High school ko nga nag-over the backwood ko. Kauli, oh!

0: Or, kung di man mo ambak sa likod na may kanal dito sa kanal, buagi. Merese. Spartan RC.
1: Thank you!
0: May gabi din ha sa imuha. Kabalo mo, kung ako lang paistoryahon, mas, kanang, wala ko kabalo sa inyo mga memories karon ha, sa mga bagong kabataan karon. Pero kami sa una, when we were still in elementary and high school, lahi ragid ang mga experiences ay, kay dili man kami babad sa cellphone.
1: Ooh!
0: No, no props. Dili mo babad sa cellphone. Wala mi cellphone sa una. Kung naka'y cellphone sa una, katugong, unsa kay itong pinakauna nga cellphone gani, Ma'am Maria Flor. Murag 5110. Dili, Sony Ericsson to eh. Wala, kung naka'y cellphone sa una, nga naay antenna, o niya, imo pang itaas kay walay signal, ikaw nang pinakadato sa tanan. No, and we never experienced that. No? Ato na siyang higsgutan unya taod-taod ha ang inyo ha mga childhood memories kay di gid ninyo makalimtan kay kung ako lang pa istoryahon murag hurot ni murag di pa ni enough ning programa ha gyud. No, wala jud ko cellphone sa una, never ko naka cellphone sa una elementary og high school. Wala ko cellphone sa una, malipay na kung magtumbalata miss di ko sa eskwelahan. No, ang anak ra gid amo ang kalipay sa una, swerte na kay tong mga nay cellphone lagi. No? Wa mi baon sa una, pinakadako lang mong baon, 50 centavos piso. Kung isa ka sa mga naka-experience na ng piso ang baon, pila na yung anak rin dapat? Pito. Pito na. No? Si Rostom? Rostom? Naka-experience sa piso iyang baon? Oh, si Ma Maria Flor, 5110 Nokia. Mao ni siya itong naay antenna-antenna eh. Wagid ko kaagyan na. Pinuang ng istorya ha. Mugunit ko anak, malipay na gid kaayo ko, proud na kay ko. No? Unya na ato na siyang isugutan unya taod-taod. Kabalo jud ko daghan pa kay mug mga ipang share. Oh, si Sir Monsky nag-share na pud sa iyang Sige unya taod-taod ha. Sa mga mag-asawa din ha akaron, labi na kong shaky na gid kay ang relasyon, di ayaw kalimot. The only way na mas mapalig-on nato ang inyong relasyon is dapat honest mo sa usag-usa. Oo niya, dapat nga na ay pagminahalay, dapat na ipagsinabdanay. Huwag kukulang na sa kusog, both asawa and bana, I am introducing to you and super duper recommended po ang atong Turbo Men Enhancer. Aduna kina siya yung maca and clavo huwaska. Dakong tamang gigina siya biaro matagaan ka o extra nga kusog. Ilabi na sa panahon na kinahanglan makiglabing-labing kasi mong partner aron mas muligon ang inyong relasyon. Once again, ayaw kalimot kapag ka shaky ang relasyon, kulang lang na sa gamayng lambing. And syempre sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
4: Purma dagani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing niyo ni Mrs. Mo.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Turbo, food supplement for men.
6: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Man, positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Santon Vitamin C ug Santon Obimix.
1: Kaya ako sa una na
0: mandugay na to,
1: ako'y pian ha, nabukod ako na.
0: Siguro murag bulan na siguro sa likod.
1: Matadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw.
0: I-try na ko
1: inom ang
0: Santon Gold, pero Santon Gold lang.
1: Ma-istay tako sa kasimana mo.
0: Tiko ana.
1: Sa isa lang, ganito.
0: Nga usa ka bulan, ikaw may mga kumbukol.
1: Na ako'y sisba una, gamay kayo, munggos lang. Ako nagkadako na siya, murag ulin.
0: Pero ni gamay po, naayod dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako.
0: Kanyang produkto sa Yes Toil,
1: na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bansi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
10: Stone, nagpilain yung gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: How do I get your love? Ayaw mag-ana ba? Sige lang, kita mo. Abot pito ang panahon, no? Gwapo na kayo kong tingog, kay. Huyo kayo sa akin. Kita, oy. Welcome gihapon sa taong programa. Karong gabi una, ang patahe sa gabi. And of course, ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din haa nga buntis or mga nakay na if you're planning nga mga anak unya karon wala mo'y budget kay wala mo nakaipon or nagamit niyo for emergency purposes pero naa kay PhilHealth. Nako bi kung gusto ka nga maka-experience sa nindot kaayo nga customer service, mga buutan kay nga mga midwives, oo unya free pa jud. O free ang mga anak tapos naa pa jud kay pa cashback. No? Ibig sabihin ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y tagaan, no? Nindot kaayo nga inguna anak bibi. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre ang manganak, libre ang tambal, libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli. Libre pa gyud ang family planning counseling. And may pa-cashback pa si Mommy's Child. O diba? Nanganak na ka, tagaan pa kagwarta. Kami ang ano, magbuntis siguro tabi. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic anaa mahimutang sa may corner Moreno Street, Barangay Size, diri sa Malaybalay City, kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop og sa Des Marketing. Or pwede pod nga ang inyong landmark is at Bangsya sa terminal. Takan ayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic, ha? O kung mga buntis hindi ha gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games. Oh, snake games. Katuman to sa Nokia, di ba? O sa Nokia. Naka cellphone ko, nagtrabaho na ko ingon si Ma'am Maria Flor pareha gyud ta Ma'am Ay. No. Mind be Cinderella din ang akong di malimtan gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Wa gyud naghatag ana sa bola nag-dare. Umi ki experience anang tagaan sa una. Hi kay Andrew John, habagat salamat kaayo ha. Monski anin yon queer po o 3610 murag wala ko nakaabot ana ang phone. Si Erwin ala Erwin try na ko ha. Si Gabriel Daigdigan Junior. Thank you. Salamat kaayo naka cellphone ko pag eskwela na nako college 3210. Whole childhood wala oy musibat pa sa sugo kay nagdula og nagdula nagriskati. Ako sa una gidaog-daog ko ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ka diha. O salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Naka-remember ba ka nako Double D diri sa Alegria Compostela Davao de Oro Double D? Wala ko yung na-remember na Double D. Murag dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bongbong ng Bohol!
2: Lame kayo!
0: Thank you!
1: Salamat kayo sa imuang pag-silip sa Facebook. Ang si Bongbong ba? Salamat yun kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kumbasa na. Ang dili na ko malimtan, nay nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan! Si June ng Tagum City, sana all. Mayong gabi, Bibi, ang akong di malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, Bibi. Majority mangod sa tua sa unang panahon, mga kuan manggod ka nang badlungon manggod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kanang mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, ng... Unsa pa ba? Daghan man kitag mga kabuang gidpod sa una. Uy, unsa man ta, uy. No? Makig-shatong. Ka-try mo ng shatong. Luwi kay ang mga balanghoy sa una, kay mga balik, good. Mga man itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? Katubo nga, di ba, yuta or ka nang siyempre like murag buhangin sa something, tapos murag naa siya whirlpool. Whirlpool? Dito murag pool eh. Kaya basta mura siya ka ng ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyupon na ay magawas nga baboy-baboy. Or di kaya katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos kay ingon sila ang pulbos daw ang pagkaon nyo mudako daw na si Za. Remember na ninyo daghang kitag mga kwan sa una no. Sila karon kasi gino sila kuri-kuri sa ilang cellphone oi. Si Ate Wilma disuyo friend is ana siya usa ko moadto school sa buntag ating mamaligya usa ko ugulay nga tanom namo aron na ako ibaon na 2 pesos. Tas usa ko nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging aron na ako ikabayad usa ko graduate palit sapatos. Ang anak pod ko ti sayo sa buntag o manguha sa kog pako. Or kay na abah ba usa pako niya ako na siyang ibaligya tag 5 ang buo. Di ba? May man ang pako kay wa kay kahati. Ang imong kalaban ra anak bitin mga halas didto samtang nanguha kaluyan ako kag ginahog pako sa balon. wala mo kay gripo-gripo sa una sa unang panahon kay ang source na mo og tubig kay kana deep well. So mugabo pa mi mga isa pa ka kilometro. Isa or duha ka kilometro ay hami maabot dito sa balon. Sa unang panahon baktas mi gikan sa among balay padung sa among eskwelahan which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. O maktas mi anak niya dili mi mag kana magistoryahan ay mi daladuko mi sa dalan kay basig na nahulugan og baon. O na nahulugan og piso lipay na kay mi anak. Makita mig piso, makita mig banchinko, kita mig 50 centavos, lipay na kami anak bi. No? Hay nako talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po ang akong naagian nga kapait. Hindi na lang ginato ma-recall pero grabe gid kayo like na makaingon jud ka nga. Kung unsa may naabot nimo karon makaingon jud ka nga deserve gid na ako ni kay sa unang panahon wala gid ko nakatila og mga ingon ani. Suno gani. Hi sa kong partner nga buwagan daw ko niya kay mahuman na amo ang relasyon. O good luck na lang kay manguha kog bayabas unsa ni? Manguha kog bayabas og sambag, pabayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha. Wala na sir Dudong. Dudong Morillo sa Alegria. Wala na sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuha. So murag wala na ko yung na-remember. Sorry, gid ka ayaw hapit. Pero karon na-remember na tika kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, kay nang murag... sige lang, ato lang siyang hisgutan nun niya ha. At ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession kung asa o sana po kabibi na ito ang nagsalig sa ito ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa itong official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awagpun mo na ako ha, nga kung naamoy yung mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo ng luom-luomon, magsakit inyo hang dughan. Importante gyud bi nga inyuha gyud nang i-voice out ng inyuha mga problema. From that, makakuha kitag mga pagtulunan, mas ma-clear ato ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gyud na sa langit. Trust me, tanan man gyud ta nagaagi na man gyud mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi, pero wala gyud imposible sa Ginoo labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag memory sa una ati kay pobre raman mi pero na ako'y dili gyud nalimtan ati nadala nako hang to drone dili na ako makalimtan gyud same gyud dati. Naa gyud tay usa ka childhood memory usara nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Kung unsa man na, I hope na naanan na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal ng ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naamay ang mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Ito mga kuripot. Mga kuripot na tong classmate. Sa pagmalik sa tuang programa ato nang pagkasugdan ng ato ang putahe confession ay mo panghawa o timplahan ng inyohang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato nang pagkasugdan ang ato ang rated SPG nga programa ginatangan sa tuang mga katropa. Ang ato ang putahe confession. Dili gihapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:30.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold trade, tumanggib, sir. Hindi, gandong ako binulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. Kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, inya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, naalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Sus! Nga naman eh! Murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina. Tay, ang imo makinatingali uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
14: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako lasing, busot isip ko, ito pare!
0: Kalibog!
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: Huwag kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink!
6: I like pink too!
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede!
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa toang programang Putahe Confession. Hadod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa mga bibi nato nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naa kay mga allergies, mga kagid-kagid, ayaw na pasagdihi, o ganang baho ang imuhang ilok, might as well imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang ingon anak ka, machismis pa ka this food. No? Dito masugot nga, machismis tabi. Bahalag dagang gig mga kagid-kagid sa imuhang lawas, di lang ka machismis nga baho ka. Ha? Kapag ka naaga ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usa ni siya ka anti, naana siya antibacterial effect. Gamakatabang nga mawala, mawagtang ang mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. Ug syempre kapag ka ikaw po din nagkakaedad na, namang gid na mga wrinkles sa imong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa ito ang sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Oh! Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligin na niyo siya paliluumon kay ikaw rin gigihapon ang mag-anto sa ana. Or, if wala kay salig sa imong mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ipadalangin mong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una way back grade 5 ko. Forgive, but not forget. Hangtod sa hangtod. Valid na siya te. Well, okay ragid kaya na siya nakasabot sugo. Kaya naagi yung mga panghitabo sa to ang childhood, mga child memories na to. Naagi usa ka mga panghitabo. Ilabi na kapag kagitawag na mura siya kanang sige term, ana ha. Kanang murag papang-aabuso o it could be emotionally, physically, or any types of abuse nga imong naagian, those are the things na dili gid nato kaya kalimtan. Memories, mangahoy, mangalos og tubig, manguha og baka painom og tubig. Oh, bitong. Akong crush sa una kay. Muagi sa mong balay kay tuyoon niya dito siya muagi. Dili sa mong balay, nakipuyo, rambugan to. Tuyong ganyan nga dito siya muagi sa amo ang sa dingding sa ako ang gigatulgan kay muhunghong siya sa kuha. Matulog na dayon ko nga malipayon ka ayo kay inspired ka ayo ko. No? Bahala nagkasabaan ko sa kong auntie pagkaugma. Basta kay inspired ka ayo ko kay nihunghong siya sa bintana o sa minyo naman siya runuhin. Anyway, hindi na ko maglangay pa. Ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Mohangi umi sa mga ginikanan nga na ay mga maistorya siguro ani nga mga dili gid pwede nga dili ipasabot sa ilaha. Again, strictly. Parental guidance is strictly observed. Balihugong na, ma, pa. Maulaw ko sa inyo ang muingon, pero basig na yung maingon ang ato ang letter sender ba niya. Maistorya po na ako niya, di sila kasabot. So at least naamo din ha, ang aanda magpasabot sa ilaha. Di na ko maglangay pa, kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa ito ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kini nyawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Eh, Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Janjan, 35 anyos. Dugay naming bulag sa kong ex-girlfriend, halos mag-upat katuig na. Walagi binag-break og tarong Cinderella, tungod kay iya akong gibiyaan para sa uban. 6 years ang ilang relasyon. 6 years rather ang amo ang relasyon. Mo nang dili kayo basta-basta Cinderella nga makalimot sa iyaha. After adto, wala na gid mi nagkita pasukad. Naay mga time adto Cinderella nga ni try jug ko nga makibalik sa iyaha. Pero dili na gid siya. Ug maski pili gini ang iyang bag-o kaysa sa tagaan ko og tsansa. Fast forward Cinderella. Minyo na di ay, og naa na sila'y anak, og bag-o lang ginahuman ang first birthday sa bata. Wala ko nag-expect pero daghan sa mga friends og family namo ang nag-ingon nga kaparehan ako og naong ang bata. Sigurado ko nga dili ako ang papa, kaya wala na gibi nagkita after sa muang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw, pero wala gid na ko gipansin, Cinderella. Hangtod sa kaadlaw, natingala na lang ko na ay nag-message na ko. Iyahang bana. Amutog asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa kuang barkada nga nahimong matchmaker namo sa kong ex-girlfriend sa una. Di manggo daw siya katulog after sa birthday party sa iyahang anak ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipod. Cinderella, iyahong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw, nagkaparehan ako og naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gid daw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipod. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Nga basing samtang naghimo sila sa iyang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin pod, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapustit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog mga sakit ng istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Di pasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghihapon sila. Kikabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink. Tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon. Angay ba nga akong kunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha. Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha, ilabi na ang iyahang bana na nangutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit akong naagian sa una tungod kay maski pili siya. Iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magsilibrar Cinderella nga karon murag ako na ang nakadaog ug murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing, murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparehan ako og naong ang ilahang bata. Kaysa kadugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anap ng Surandabaw di Oro. Akong creatine yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay video nga di ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Creatine lami, natulog na kayo ko. So kung ihi, okay na kayo. Pero wala akong creatine, 94 lang. Kung nakapaminaw sa akong ipang-multicar, sa akong mabalatian, yun ang sulayan na loob ko sa Yes to Health. Hindi mo kayo matapang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki.

0: Santol Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santol Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santol Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santol Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
3: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress ako una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pang pakusog.
7: Turbo.
8: Pang padugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
16: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
16: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
17: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
16: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santo Blas Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika. Nga do. All sa inyong mga lugar.
3: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pay at ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala akong ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina. Tay, ang imo makina tingali uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 11 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
16: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, yung ganina bi, inyohang nadungog nga ito ang putahe confession. Kung asa, usaka istorya sa usaka ex. Oh! Ex na naman! Diligini mo, wala-wala ito ang problema kapag pag-abot sa mga ex-boyfriend or ex-girlfriend, no? Ako na murag, sao man ipag-move on, ha? Murag lisod man kayo. Anyway, kiniprograma ha, hatod gahapon kay nato sa Turbo Man Enhancer. Para po sa mga mag-asawa din ha, ang kulang na sa kusog, importante yun being a ma-fulfill gihapon ninyo ang inyong obligasyon sa inyong mga partner, especially when it comes to satisfaction sa matag o sa ilabi na karoon nga tungang gabi, no? Deserve na po sa imuhang asawa or imuhang banang mag-moment time pud mo. Wala nagikusog, naagi kita'y solusyon anang ato ang Turbo Man Enhancer for as low as 75 pesos lang per capsule. Imuha nang ma-experience ang kagahi, kabaskog sa tuhod for 2 or 3 days. Mapalit kina siya sa mga duol na butika like Mercury Drug Stores, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, pwede po ninyo nga i-place ang inyong mga orders through Shopee, Lazada, and TikTok. Sa inyong mga tambag karon sa tuang letter sender, abri na po nga to ang linya ha, 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Bobby Parame. Thank you! Good evening po. Hello sa kung apo nga si Thea, si Bobby ni again sa Victoria Heights, Davao City. Salamat kaayo Ma'am Bobs ha. Sa imuhang always nga pagsilip sa to ang Facebook Live. Basin buntis na imuhang ex pagbiya niya sa imuha sender, maong nakaingon ang lalaki na ka-face ni mo ang bata. DNA test the best sender. Pero ang kon-mangod, ang question mangod is, 4 years na silang bulag. 4 years ago na. Tapos, bago lang nag-birthday ang bata, like, nag-1 year pa lang. So, dugay na kayo. Imposible nga. Or basin sa gipangalaan, padbita. Matuo ba mo, ana, nga, kapag kapangalaan ni mo o sa katao kay muliwat sa imo? Basin, o. May gabi, Cindy, ang akong limalimtan, gitagan ko, o, guwaw. Nokia 3310. Tambag na ho kay Janjan ka nang mulang niya siya aro makalimot siya sa bata o niya. Ha? Dili man guto niya anak? Ni si Arman, patakara po ni si Arman o ganang hatag o tambag ay. Ang iha karon is gi-question siya sa bana sa iyang ex. Kay naghuna-huna sila nga basin lagi daw ang papa sa bata is siya. Pero huna-hunaan ninyo, binadudahan lang siya tungod kay ang bata is kapareha lang niya og naong pero dili gid siya ang papa. Legit nga dili siya ang papa kay 4 years ago na silang nagbulag. Unya ay ha pa nag 1 year old ang bata. So na posibilidad na ba siya? Hello, may gabi eh. Hello po.
2: Hello po, mayang gabi is MD.
1: Mayang gabi eh, ma'am. Kinsa ni palihog?
2: Si Jinky.
1: Po?
2: Si Jinky.
1: Taga-asa gani po si Ma'am Jinky?
2: Sa Cotabato.
1: Ah, sige ma'am. Go ahead, say mo ang tambag sa tuang letter sender palihog.
2: Ang matambag na ako kay Ganjan, maumanggod to nakahatag siya na nahil mong problema kay ni inon man siya sa ex sa yung asawa sa yung uyab nga. Basta imagine siya. Mauto na kumbaga nakahimo siya problema niya sa sarili niya kay mo to na ibubalbugalan man niya tong bana sa yang uyab nga kasi gi-imagine siya
1: kuan man actually dili man gid siya ang sabaas imong iring ma'am. Dili man gid siya ang naguna-una adto bali ang nitabo is after sa birthday
2: gitawagan siya
1: after sa birthday sa bata dito sa birthday party mismo ang kaning pamilya sa pamilya nila dito is mura sila naghisgot ba nga ang bata lagi kay kapareha lagi naong sa iyang ex wala gid siya labot adto nabalaan na lang
2: niya kay in love pa kayo siya Cindy in love pa kayo tiyang uyab mauto tinuod man na kay ang akong manghod nangala ang akong mama sa silingan na mo, niliwat ta, silingan na mo akong manghod.
1: So, na yung posibilidad na basin nangala lang, no?
2: nangala lang wa tapos tag secret nang tanaw sa picture.
1: Basi.
2: Okay, mo to kag dili sindya nga akong manghud liwat sa among silingan nga. Nama bodya sa silingan.
1: Ma'am Bina, unsa nay mo iring nang wag na?
2: Nang ayo pagkaon.
1: Oy. Nagkaon naman siguro na, ba sure jud ko. Ni mga iring ba? Anyway, basi no kay basi bitaw na basing adtong time nga nagbuntis siya sa iyang anak, basing nga naka-recall siya.
2: Basing na picture nga nabilin tapos iyahang gitanaw-tanaw mo to niliwat ang bata.
1: Ya kanipod siya kasi siguro ni gara pod sa panahon nga nangutana pod ang bana, iya na lang pong gisakyan, nasamutan.
2: Nasamutan na yung problema.
1: Na. Kasi maayong buhato ni
2: mauna Ani, to ma'am, Cindy. No? Dagan kayong salamat, kaya nga kung ngiring samok kayo.
1: Salamat kayo! Katawa ko si iring, ay sabo kayong iring, ay. Ay nako, maulagi na, kay tungod sa pamilya hinuon, nagkagubot-gubot, maugid na siya. May pang iring ng uwag. Naalasan ka, ti? Naalasan si Ate Wilma. Binabati ko po yung mga pinsan ko dyan sa Kidapawan, pati dyan sa Panabo, Kagawad, Sita Ong Peak, especially sa inyong lahat dyan sa Bukidnon, si Dats Abdul ng RH10 Malagapas, Cotabato City. Abrigi hapon po ang ato ang linya, ha, 0975-474-9153. Basing ganahan mong maghatag o tambag sa to ang letter sender for tonight. Pwede ba nga ingon ana no nga kanang dili lagi tuod siya ang papa or dili majority pangapangala manggod ni siya. No, kita mo ano mga ginapang post nga mga I don't know if nagaagi na sa inyo hang wall sa Facebook. Moingon siya lang yung akong anak parehag naong sa anak ni ingani nga artista. Oh, yeah. Posible gid ba di siya kay ngano nangala man siya sa picture sa anak atong artista kapareha jud kay naong. Let's find out. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello po, ayaw sa radyo paminaw po. Dire lang diretso sa cellphone. Palungon lang na ako, ha? Sige. Tawag balik. Kung sakaling manawag mo, anya, matubag na ako, ayaw mong paminaw sa radyo kay delayed kay na diha. Dari mong paminaw sa ano, sa cellphone. May gabi po.
0: Hello, may gabi.
1: Ay, may gabi. Madungog na ko ni mo.
0: Madungog ra.
1: Ah, sige. Ayaw paminaw sa radyo ha, kay delayed kay to din ha. Kasi pangalan ni mo?
0: Ako ba itong nagkikisulay matong Merkulis? Dari ang nalimot.
1: Pangalan gani?
0: Fredo?
1: Ha?
0: Fredo, itong marabis karkar.
1: Fredo? So, pangalan gani? Sorry. Pangalan gani mo?
0: Ano sabi?
1: Pangalan ni mo po?
0: Hindi, putol-putol, be.
1: Tawag balik. Tawag balik ba? Kaya wasig. Lain po kayo ako yung mag-adjust the rip. Ipang-sibog ko niya akong mga gamit. Sige, tawagin ko balik ha. Tawagin ko balik eh, para magkasinabot kita. Kana sir, madungog na ko. Hello?
0: Hello, B.
1: Madungog na ko. Madungog na ko, sir.
0: Okay na, B.
1: Pangalan ni mo gani?
0: Bido.
1: Sige. Unsa may matambag ni mo sa to ang letter sender karong gabi una?
0: Ako lang nagwanan mo. Sakto tong sakto tong kwan be, sa tong tambal sa una nasundan ako be nga napangalahan na lang napangalahan na siya kay X na bay na siya.
1: So na'y posibilidad nga tungod lang kay napangalaan or basing katong pagbuntis basing sigtanaw sa picture or sigtanaw sa Facebook no?
0: Ano? Masig na si picture na bilin ba or sa Facebook ba sigtanaw? Wala pa siya ka-move on?
1: Ala?
0: At siguro
1: tama,
0: yeah, ba ni,
1: tama ba niya yung ginahuna-huna karon nga murag na karma daw ang babae sa iya ha?
0: Well, karma ang babae. Tungo lagi sa niya, anak. Lagi. Pero, di mo gano'ng rason ngayon. Kadugay naman na ito niya, may posibilidad din siya, man. Asa yung makuha?
1: Basta kay kapareha lagi doon yag now. Yan mo na karang i-confront siya sa bana. Kay nangutaan na lagi daw kuno og nakita ba daw kuno sila itong before nga nahitabo ng ang bata. Kay basta lagi daw kuno siya ang papa. Kay pareha lagi daw kay kunog na ho.
0: Pagkali niyo. Oya, iya lang ang isakyan lang niya. Isamot.
1: Na. Sakyan pag yun. Unsa may maayong buhaton? Unsa may maayong buhaton ana ni Aaron B nga muraga nag-create man gini siya og kagubot karon sa pamilya sa babae.
0: Pa-pa pa na niya magpalayo na lang na siya.
1: Mm.
0: Aron aron sa pag malinaw sa lang iyang ex.
1: Mm.
0: Bisa sa mo maka mugnaw kagubot sa pamilya.
1: Ana na lang siguro no.
0: Ano ang buhaton?
1: Kuha na lang siya, palayo na lang siya niya. Before siya magpalayo, i-clear lang sa gid niya nga. Muraga, kumbaga, kung for your information, dili gid ako ang papaanay mong anak. Ana na lang, guru.
0: At, ano yung labing sa'yo niya para, para bito nga, bisa siya ma-hassle o di, maka mugla ubot. Ano, bagay na may pinakasayon, good. Dili lang nga lab doon yung ulo.
1: Maog yun.
0: Nga naglab doon yung ulo, nabaw na ito naglabad ang ulo sa pamilya na iyang namugnaan kagubot.
1: Na.
0: Unang isa na lang.
1: Anak na lang, isa tala lang sa niya, guys. Kung mahimo, makipersonal na lang siya istorya dito. Kung dili po lagi siya tigbasod lang.
0: Wala, ano? Diba?
1: Kabalo sa unahuna sa bana. Basi mo yung nga, ikaw ha? Basing gisalisi, kunin mo ito mga panahuna. Ano?
0: Di, ang iyo na, ang para-parasip siya sa iyang prasip siya siya. Ang waya lang naunang buhaton ni manawag sa cellphone o chat siya. Na dili na mga haron sa paglikay siya lang mo biya naunan niya magkikisuri ng cellphone di lang siyang personal kasi niya ang siya mahimos bana niya
1: maulagi
0: nag-init ng ulo
1: maulagi delikado po no di po na ka trust mo yung unang kaya basi bitaw o ganang lahi ang unang-una sa mana.
0: Na masamot na bi kung makita na gisa sa personal.
1: Oh.
0: Itandi itong naon sa bata. Masamot na ginugalago itong bana.
1: Na. Diha na. So, dili na lang. O, tawagan na lang or i-text na i-chat na lang na igunaan ni i-explain.
0: O, oh, pero pitisad siya na dili sad siya dili mo sa mutog kagubot.
1: Hmm.
0: Ano lang, chat na lang or text. Mara na.
1: Mara na lang na.
0: Sige. Eh, manawag siya. Ano lang.
1: Muna labin. Para dili na lang siya mabutang pod sa alanganin, no?
0: Oo nga, dili na sad siya maka... Dili na bitang masamot na kalagot ang bana, kay... Tingo na lang, huwag niya pangitan, huwag niya pangalaan na siya, di... Buwan, giga same huwag naong sila, bata.
1: Anak, yun.
0: Oo nga, pagtanaw sa ama, pagtanaw sa bana karon nga parehagin sila, di magto, magtuhagin mo yung amahan.
1: Yung nga nga, pagbiya ka bunga, manis silang duha, oy.
0: Well, makayo ang samot, be.
1: Oo, Giyod. Likay na lang, Giyod, as ko na lang ka ng murag, ko na lang sa kaugali yung likay na lang, Giyod.
0: Ata lang siya, or nakapabay siya, contact ng babae, or sa laki, ano lang.
1: Anak na lang. Salamat kay sa imo ang tambag biha. Naa kay mga gusto i-greet ay hata kabuhian.
0: Ana lang bay kay nagtutul ako signal.
1: Ah sige sige salamat biha.
0: Salamat po bay. Bye bye
1: bay. Thank you. Tama jud. Likay lang gid ta sa kuan ha Jan kay. Tama ang giingon bitaw sa imo sa to ang last caller nga. Ilikay ang imo ang kaugalingon kay nagi posibilidad na basing mo tiurok ang utok pud sa bana. Noon. Basing lab pa sa babae ang sender. Uy! Basi! Wala takabalo ha? Basi wala takabalo. Basing bitaw niya. Dili namang stock. Kung mabuntis, dili namang stock, B. Basing ka pang stock siya sa account. No? I have that strong feeling. Basi na ka pang stock siya. Dili namang stock, B. Kaya basing liwat naman hino. Simbak ko. Alam na lang, hindi na lang mag-stalk. Basin siguro, akong duda, during sa pagbuntis sa babae, basin sige siya pang-stalk sa iyahang ex to check or to see if kumusta na, unsa na iganap, ana siya, nabuntis niya iyahang ex, kumusta na kayo, unsa na kayo mga gipangbuhat karon. Di ba, Ate Wilma, more na'y possibility, no? Wow. Yung mo na karon ng paggawa sa bata, oh. look alike. Ay nako. Ay nako talaga. Hello, maayong gabi.
3: Ay, did you see yung gabi?
1: Maayong gabi po. Sir, yes, go ahead po.
3: Maayong naka contact mo, DJ, kay Grace mo, brun out, may sige, brun out. Ay, maayong ka naka contact ka?
1: Ah, unsa man ang imong matambag sa to ang letter sender karong gabi una?
3: Karong pagi ko ka paminaw sindi kay brun out, kay Grace mo, anya, karong ko ka-abli niya. Nauli ang tulang dahil, brun out, tapos eh, huwag ko ka klaro paminaw niya, karong pagi ko ka abli.
1: Ah, sige na, greet na lang ikaw kay para makapaminaw po itong uban nga bago lang po nakakuan siya. Basta naminaw ito yung muhang BB Loves kay Ron. Greet na lang ikaw kay wala na po tayo igong oras po.

0: Kung ito yung ko sigila na may itong gatong nabi na agi ba?
1: Wala naman tayo, wala naman tayo oras go. Nung sanang oras sa 11:22 na mag-out na ko.
0: Sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang. Salamat lang.
1: Ugma na lang ha. O, ugma na lang. Kung hindi brown out, matawagi lang ko.
0: Okay, okay. Hindi, salamat. Ugma, gabi lang. Thank you.
1: Uy, taas-taas yun ang istorya siyang ginabuhi. Yun, kaya. Lugaran man, kinisabilito, wasawa siya hang, di ba kaya, uy? Love life, ha? Bago pa lang gani sila, taas-taas na yung istorya. Ingana, punta ako, no, nga ka nang... Napunta ko yung makwento sa inyo, ano, regarding sa kong love life. Asa may nagkaila, ang saan naman pagkaila. Kung si among gikaon. Kung si kaunon. Ay, naku, naingit ko. Sana all na yung hinigugma. Napildi na ka, Ate Wilma. Wala na. Pildi na ka, Ate Wilma, ha. Naunhan na ka ni... Ano? Naunhan na ka ni Isabelito Wasawas. Anyway, B. Dyan, maorag ito siya dyan. Tama ang iingon sa to ang mga caller ka ganina nung for your safety. Ayaw na lang yun pakita din tupod sa ila ha. For as long as kabalo ka nga hinlong imong konsensya o wala ni mong gi surot yung asawa, wala kay angay nga, wala kay tulubagunon. Wala kay tulubagun sa ilahang problema. What you can do for now is maybe makareply ka in a nice way. Purayo po na sakyan po lagi ni mo. Samot na lang, mag-create na noon na siya og chaos sa ila, mag-create na noon na sila og pagdududa. Prangkahan ni mo, nga dili ikaw ang amahan sa bata, o wala kay kinalaman, ana. Simple as that. Kung gusto ni mo nga malayo, palayo kung gusto ka, pero dili ni mo kailangan mag-adjust. Dili man ikaw ang naay problema. For as long as hinlongin mong konsensya, dili ikaw ang may problema, dili ikaw ang need nga mag-adjust. I-explain lang sa ila via chat, or pwede video call, or mag-text mo, magtawag mo, basta ayaw na lang pakita dito ka delikado, at dili na to hawak ang huna-huna sa iyang bana. Gisugdan na pag-inim mo, gipaselos-selos ni mo, so na'y posibilidad na basing galawin ka. Huwag naman sana. May wala naman kita igong oras sa mga nagatawag gihapon. As much as gustuhon man muna ko nga i-insert sa to ang programa karong gabi una, wala na kita igong oras. But then tomorrow, pwede kayo mo manawag sa kuha, ha? O, lahi na po nga po tayo confession na nga to ang i-share sa inyo haugma po hon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: Mega Clarex, Anna.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Exciting summer managkatropa.
2: Sa
1: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao. Dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklarex, Ana.
1: Exciting.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: exciting summer manakan tropa.
1: Ang saya summer.
2: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: 89.1
5: Abang na
2: Clarex!
3: Excited!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: FM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta, kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
10: Santone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
15: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.

0: Bago pa man magshieldo, wala namang kwikwarta niyo'y.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting summer man nagkatrupa.
1: Ang saya-saya!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
4: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!
1: Clarex kayo! Exciting pagyud mga katropa kay oras ato alas 4:01 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, Tibuok, Pilipinas. Sa itong makaigsuunan, kutob sa maabot ninyo at pagsibiyan ng mga orasa. Good morning, kalinyong tanan.
6: Good morning!
1: Welcome na sa mga katropa ning laing hugna sa ito ang pagpanagban-uban na dinhi sa ito ang Ronda Balitaan sa Kabuntagon. Of course, walain mga higala sa ito ang Ronda Balita. Sa gihapon mga katropa, ako ang inyong tigbalita ning orasa. Yung katropa, yung tigbalita, tigronda. Katropang Marvin Ibano.
4: Ronda Balita.
1: Mga katropa, dali ra kayo ang panahon mga higala kay adlaw na kitang Martes sa karong adlaw. Nagingon mga katropa nga dili na siya 5-5-5. 5-5-6. Kaya May 5, 2026 man kita mga katropa. Mayo man ang klaro na ito nga di na ta Abril. Mayo na ta mga katropa. Kabaga daw sa plano daw maayo Mayo. Mayog madayon, mayog sa dili. Yan mga katropa. Ah, good morning kalinyong tanan mga higala. Sa itong mga kaigsuunan nga naminaw ning mga orasa. Ako nga buot ninyong ipadangat ninyong mga mensahe, komento, reaksyon sa ito mismong mga balita nga ipabuhagay ni mga orasa. Mahimo ka na ninyong i-type mga katropa sa iyo Facebook mga igala. Kay live takaroon mga katropa sa ito ang Facebook page nga 97.9 Davao Katropa Digital. Ayan mga katropa ha, and of course ito mga kaigsuunan nga naminaw ni mga orasa. Ayan mga katropa niya, wala ka mo, di ka mo makatype sa cellphone. Minaw lang po kamo. Yan mga katropa. Natamag lang ngayon mga igala kay alas 4:04 na sa buntag mga katropa.
4: Runda Balita.
1: Ang ato ang Ronda Balita sa Kabuntagon. Ipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, wato ang Clear Skin Herbal Soap, ilabi na ang bagong nga kape, ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. And of course, ato mga kaigsuunan hanga daw gipang kapoy ka mo mga katropa. Sa grabe nga kainit ka saba pagyod sa inyuhang lugar gipang trabaho. Kaya di mayimutan yung mga kaigsuunan mga katrabaho kung di makachismis, dili makapang libak.
4: Nagarunda, nagabalita.
1: Yan na mga katropa ha daw si katropang Marvin ra sa mga igala. Kaya di mayimutan kung di makaronda ang ilang mga bakba. Ayan mga katropa, pwede kayo kamumubisita mga higala sa New Year's Peak Mountain Resort mga higala. Nasa mo na naimutan katropang Marvin. Naalaman ka na mga katropa ha, sa Barangay Salumay, Marilog District, Davao City mga katropa. Kaya kung buot ninyo mo simhot o preskong hangin, kaya din sa syudad napuno na magsakyanan, napuno naman halos o building. gusto mong presko nga hangin nga tino o dyan? Dari sa kuan mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga higala. Yan, mamahimu ka na ninyo bisitahan nilang mga page mga katropa ha. And of course mga katropa ang ato ang frequency nyo madungga na dyan mga katropa. Ang kinetong Ronda Balitaan punpuho na dari sa 89.1 mga katropa.
4: Ronda Balita.
1: Yan mga igalaw, banuba na ta sa XFM 89.1 XFM Davao.
4: Nagaronda, nagabalita, Ronda Balita.
1: Alas 4:06 na mga katropa dito maglangay. Ato na abakan ato ang Ronda Balitaan ng lokal.
4: Ronda Balita.
3: Local news.
1: Panahon na ito mga katropa itong sitwasyon sa panahon.
3: Weather update.
5: Weather update.
1: Okay, sangit mga igala kagahapon nga adlawa. Medyo ng hadlok gamay ang ulan mga katropa. Okay, na nakaulan yun din tao. No? Dakong pagdag o mga igala. Ang nahitabotak na sa kahapon nun kagahapong adlaw. Kapag medyo diri sa Matina, I think taligsik lamang ang nahitabo. Kaya diri sa may Mandug area, nakabuhos magyong ulan mga katropa. Kaya nagyan man ako basa-basa yun. No? Kapag na mga igala sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office. Ilalang gyapon kita sa weather system nga easterlies mga higala. Kung asa daghang bahin sa atong syudad sa Davao, makasinati gyapon kinig mapanganurun nga kalangitan. Kaniwala pa man sa pagbundak sa ulan, kung ano na may mga areas ang nabundakan og ulan mga katropa, kapag nagpabiling gyapon nga nasa safe level o nasa code green ang tanan natong kasapaan na diri sa syudad sa Davao.
4: Ronda Balita.
3: Weather update.
1: At sa pikas bahin mga katropa, ito maglangay ato ang Ronda Balitang Lokal.
4: Ronda Balita.
3: Local news.
5: Local news.
1: Okay, tosang ilak ako lang ilak bit mga igala. Kay pagbiyahin ako kagabi mga bandang dulan alas 11 na sa gabi mga katropa. Naanapog ko'y namatik dandri mga kabatanunan ha? Sa may tibong ko mga igala. Daplin sa karsada mga katropa. Nagbinitbitay magpangpuspos.
4: Ronda Balita.
1: Oy, nya na duha ka grupo mga katropa. Wala lain na kung una-una may gala. Nagrayot na po ning mga tawhanan eh. Rayot na po ning mga bataan eh. Kaya siningitay man mga katropa niya, binitbitay, matag-usa og puspos mga katropa. Asa man po, lain man po mga katropa, ipuspos to sa iro nga latagaw.
4: Nagaronda, nagabalita, Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Mauna mga katropa ang giangkon sa to ang kapulisan. Napag instances mga igala nga napag mga grupos kabatan una. Nagapahigayon ining rayot-rayot mga katropa. Ano na maayo na lang ha kay wala yung kinini sangko gyud sa girabi yun mga katropa. Naabdan ako no. Ay na pag nakaagi ko. Yan na timing nga nag sa may tawag ani naghitabog yung pinuspusay. Uy mga katropa, unsaon lang bata mo agi. Yan mga higala ha. So ingana kay importante mga katropa kung aduna gyoy police visibility, no? Police presence mga katropa, ilabi na sa mataga agabiing dako mga higala. Kay mo na'y ginahigayunan sa mga kabatanunan. Ilabi na kining na'y plano magpahigayon og illegal ng mga kalihukan. Ang nagtawag mga katropa nga preemptive measure sa ato gakapulisan ang police visibility. Ang anak ka mahinungdanon sa ato ang komunidad.
4: Ronda Balita.
3: Local news.
5: Local news.
1: Yan sa pikas bahin mga katropa sa ato ang syudad sa Davao. Anasahin ba kamo mga igala? Nga ato ang kapulisan talking about silang mga pagpaningkamot subay sa 4 focus directives mga katropa. Ang ato ang Davao City Police Office nakasikop kini og niabot sa 148 ka mga individual sunod lamang ka na sa tibok simana nga pagpaningkamot mga katropa.
4: Ronda Balita.
1: Aniining 148 ka mga individual naglangkob na kini mga katropa ha? Sa kining 55 ang mga nadakpan na gumikan kini sa 47 ka mga operasyon na batok illegal nga droga mga higala. And of course sa 52 ka mga operasyon na nining gitawag nga most wanted persons pakigbatok sa most wanted persons nakasikop ato ang kapulisan og 52 ka mga individual kung asa 25 ni ini mga katropa gikonsidera nga most wanted person samtang sa mga sugar roll. Mga katropa, 17 ka mga operasyon ang nalusad sa ito ang kapulisan nga nisangko sa pagkasikop sa 33 ka mga sugar roll.
4: Runda Bandita.
1: Yan mga igala, and of course, akining batok illegal nga armas mga katropa. Nupipilapod ang nadakpan sa ito ang mga kapulisan. Ug sumala ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria mga igala, ang kini mismo mga kalampusan testamento matod pa kini sa ilang dedikasyon o dedikasyon sa iyang mga nasakupan. Dili naman ka na mga katropa sa pag kining pagpabilin pagmintina sa ligoy nga partnership kauban ang nagadaiya nga mga stakeholders, mga ahensya ug lokal nga panggam or sa atong mga barangay mga katropa. Apan nagpakita lamang kini no sa walay puas nga pagpaningkamot sa to ang kapulisan aron imintina ang kahapsay ug kalinaw sa Davao City.
4: Runda Balita.
3: Local news. Local news.
1: Alas 4:11 na sa buntag mga katropa sa Pikas Bahin.
4: Runda Balita.
1: Oye, kay ato ang mismong nasayba ka mo mga katropa ang Davao City. Nakatala kini og anaa sa 82% nga mga fire incidents. Dini ka na mga igala ha, nga unang upat ka bulan ning tuig 2026 mga katropa. Anaa kini mga igala sa 81.78% kanang gibutyag mga igala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrihas mga katropa. Kung gaasa gibutyag mga igala nga niini nga maong taas ka increase kini mga katropa ha, niining pagsaka sa maong datos mga katropa gikan kana January 1 hangtod April 28 nga datos mga katropa. Kung asa anaa sa 103 ang nakaber ni ini nga mga residential fires mga katropa, samtang 43 ang non-residential fires mga higala. Na naglangkob na kini mga katropa sa non-structural fires, naglangkob na kapag ka na sa kining grass fire, garbage fire o post fires mga katropa. O kung asa mga higala, ang kini mismo na suta mga katropa na sa northern o southern parts sa Davao City, kung asa daghan ng mga grasslands in town mga igala, agricultural lands, uban pa mga areas nga prone in town niining mga sunog mga igala. Uga kini mismo nga mga panghitabo mga katropa, sagad gihapon hinungdan niini mga electrical, kasi sa mga residential fires mga igala, electrical mga katropa. Samtang nunut niini nga summertime mga igala, nagpahimang na ito ang kabumbirohan na kanto sa publiko nga likayan ang pagsunog-sunog pagdaob-daob sa inyong mga basura. Kay isa na ka na mga katropa, masakpan mo niya na maigala, alam na mga nagsunog ug silupin. Ako pa ng kalapasan mga katropa ha, sa Republic Act 9003. Ito ang Ecological Solid Waste Management Act mga higala. Ano mga katropa, aron malikayan ang dugang pa mga panghitabo sa sunog. Mga imong responsable kanunay mga katropa sa nagkalayan ninyong mga panimalay. Mga igala og aron dili pud kamo makaangin sa inyong mga kasilinganan.
4: Runda Balita.
3: Local news. Local news.
1: Alas 4:14 sa buntag mga katropa sa Pikas Bahin.
4: Nagarunda, nagabalita, runda balita. Runda balita.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, nasayod ba kamo nga ang ato mismo nga mga agila diri sa tuag syudad sa Davao? Padayon gihan taon kining giprotektahan, gipreserba sa ato ang kinimbitaw ko concerned nga mga sektor mga higala. No, kaya sumala sa Philippine Eagle Foundation mga katropa nga padayon ang ilang pagprotekta labi na niining mga area kung asa nahimutang ato ang Philippine Eagles mga katropa, ingon nga ato ang nasudnon nga agila. Itawag mga katropa nga Philippine Eagle ang kini ato ang giilang national treasure mga katropa. Aka nasayod ba kamo mga igala nga kining epekto sa El Nino phenomenon mga katropa? Posible matod pa kining makaapekto sa breeding sa kining mga Philippine Eagles mga higala. Oga hinuon ang kining gitawag nga epekto mga katropa. nga ang National Bird Breeding Sanctuary sa Turil matud pa nagpabiling kining less affected gikan sa extreme heat condition. Labi na mga katropa gumikan na niining kabaga sa kaning ato ang mismong kakahuyan sa ato ang kalasangan nga nagpabilin din sa ato ang syudad sa Davao. Muna mga katropa, napaday nilang ginabatukan ang kini mismong mga individual nga nagapangayam, nagapanggukod sa mga agila mga katropa kay ginahimong pulutan ng mga igalahan. Bawal yun yung taon na mga katropa. Gani nini mga orasa, maihap na lamang in taon ang kini mismong nesting sites nga na monitor sa ato ang mga otoridad mga igalahan. Ano lamang matod pa sa 14 ang nesting sites o nga mas broader matod pang surveillance nga ilang ginapahigayon sa mga area. Kaya na lamang usaba sa 52 ka mga parisan sa Agila sa Tibuk Mindanao ang namonitor nining Philippine Eagle mga katropa or gitawag Philippine Eagle Foundation mga higala. Ang tabangan nato mga katropa nga mapreserba ang ginatawag og national treasure diri sa tuang syudad sa Davao.
4: Bunda Balita.
3: Local news. Local news.
1: Oras mga katropa alas 4:16 na sa buntag.
4: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:17 sa buntag mga katropa sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, reaksyon na yan ang usang basahon mga igalahang ato ang mismo mga kaigsuunan nga nagmata na ning mga orasa. Maayong good morning! O, di ba sa basta ha? Yan na good morning, Sir Uncle Dars. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan, good morning, Sir.
6: Good morning!
1: Ma'am Nita Valderosa, good morning! Ayan, good afternoon day from... Akin si Ma'am Nita, naamagunin siya Canada mga igala. Good afternoon diha. O sa family, Valderosa family, good afternoon diha sa inyohang area. Sir Netsky Tranya. Tranya, good morning. Ayan, good morning, sir. Ang salamat sa pagpakiguban. Sir Reynaldo Miliana, good morning. Kaayo ka ninyong tanan.
6: Good morning!
1: Yan mga igalag sa tanan na ito, makaisunan nga naminaw karon maayong buntag, maayong pagpamahaw, maayong pagpangandam, alang sa tibok adlaw mga katropa. Dito ta maglangay, may gala ito ng abakan na ito ang Ronda Balitang Regional.
4: Ronda Balita.
1: Yan mga katropa.
3: Regional News.
5: Regional News.
1: Kaya diri sa area mga igala sa Cotabato City. Uy mga igala, uy naanapon in taoy. Usa ka lalaki ang gipusil.
4: Runda Balita.
1: Ansang suspek mga katropa nagpabilin kining gipangita sa mga otoridad. Usa matod pa ka 39 anyos mga katropa ang gipusil patay. Pinaagi ni ining wala pa na ilhan na nga suspitsado diri sa may TV Juliano Street, Mother Barangay, Rosary Heights. Kagahapon sa hapon lamang kining mga katropa.
4: Runda Balita.
1: Ana na lamang mga igala, grabe makapanglimbaw at balahibo mga katropa. Ang kini mismo nga maong panghitabo mga igala, ani biktima kini mga katropa kang Nicasio Cabanyog mga katropa. Presidente matod pa kini sa naisgutan nga lugar, kinsa gideklara nga dead on the spot. Human matod pa sa naangkon nga daghang samad pinusilan mga higala.
4: Runda Balita.
1: Base sa inisyang investigasyon sa atong kapulisan, pauli matod pa kining si Cabanyog sakay sa iyang motorsiklo diyang niabot ang suspeka og dito walay langay kining gipaulanan og bala mga katropa. Ingon man mga igala, nagdala kini og panic nga mismo sa nasa mga residenteng duol sa bawong mga area. May liman ka na mga katropa gipaulanan og bala, grabing lanog sa buto sa armas. Aga kini mismo nga panghitabo mga igala padayon kini nga giimbestigahan mga katropa. Unay giingon mga katropa ha nga dili dayon ing ana kadali. No ang kining ipaygayon nga investigasyon kay daghang mga consideration ang ipaygayon sa to ang mga kapulisan. Mga pagpanghipos og mga ebidensya. Kay labi na kining mga witnesses. Kaya kailangan ba ang yuon po ni mga witnesses mga katropa na mutistigo mga igala. Padangat sa ilang mismo nga affidavits. aron mabuo mismo mga katropa kining case build up sa mga igala. Labi na kung aduna na ay person of interest nga matumbok ato ang kapulisan. Kining mga igala ang maong pagpamatay sa maong area. Nagatod kini og dakong kabalaka. Labi na kining gitawag street violence sa Cotabato City. Ato kitang mga nasayran mga igala sa mga nakalabay po nga mga adlaw. Kining grabe nga mga pagpamatay mga katropa. Nagingon nga pila lang kabala ang gabiton. Mukutlo na og kinabuhi mga igala. Masay ba kamo nga ginabayran lamang ang ubani ana? Pag posible mga katropa nga hinungdan kining personal grudge sa mga higala. Aduna na'y kalagot daan kaligot-got mga katropa hinungdan nga nahimo ang maunga krimen. Kana mga katropa atong mga lauman ha nga mahatag sa dili madugay sa atong mga otoridad ang hustisya alang sa maong biktima.
4: Ronda Balita
3: Regional News.
1: Yan sa pika sa bahin mga katropa. Nama itong panagkatidad sa 533,000 pesos nga gituohang mineral ore ang nakumpiska sa ato mismong mga otoridad sa tulo ka mga separate operations dinhi sa may Dumingag, Zamboanga del Sur. Sumala pa mga katropa ha. Anining milabayng adlaw usab kinigipay gayon ang maong anti-illegal mining operations mga higala. Kung asa unang na intercept mga katropa sa ato ang mga otoridad sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office. Pinagi ka na sa kooperasyon sa Bantay Kalikasan personnel dili sa may Dumingag, Zamboanga del Sur mga katropa. Kauban na din na sa Mines and Geosciences Bureau kun MGB 9 mga katropa. Pasado alas 4:30 sa buntag, una nilang na flag down ang usa ka Suzuki ng multicab dili sa may National Highway sa Purok 1 Barangay Lower Landing mga igala. Nga nisangko kini sa pagka-aresto sa driver 32 anyos kini mga katropa nga aduna pug kini mga kaubanan na natulo ka mga laborer mga higala ug dito na kumpiska gikan kanila ang anaa ni timbang og 1250 kilograms nga kining copper ore mga katropa nga gisulod sa 25 ka sako mga higala ug dito nagkatidad matong pagkini sa 43,750 pesos mga higala samtang pila ka oras milabay alas 7:40 sa buntag. Lain na sab ang nakumpiska sa ato ang mga otoridad. Adres sa may sityo Panamin na Barangay Dulop sa kargado kini gikarga kini mga katropa sa usa ka Mitsubishi Scanter mini dump truck mga igala. 37 matod pa or 37 anyos nga truck man mga igala ang naaresto usab mga katropa sing oruga kining 58 anyos siya nga driver mga higala. Kung asa na-recover gikan kanila ang 150 ka mga sako sa mineral ore na nagkadidad og 262,500 pesos. Samtang sa laing operasyon alas 8 sa buntag, usa ka green nga dump truck mga higala ang naharang sa to ang mga otoridad. Nalisangko sa pagka-aresto sa 34 anyos nga driver, kauban ang 35 anyos nga truckman ini na recover gikan kanila ang 130 kasako sa mineral ore nga nagkatidad usab kini og 227,500 pesos mga higala. Ang tungod dinhi sa ilang nahimong kalapasan mga katropa tukmang kaso ang ilang atubangon mga higala samtang nakapasla kini sa prisuhan mga katropa. Ana na lamang mga higala ang hugot nga pagpaningkamot monitoring surveillance intel driven operation sa tumong otoridad batok sa illegal nga mga aktibidad labi na niining illegal nga pagpamina mga higala nga nakadaot sa ato ang natural resources o ato ang environment mga katropa.
4: Nagarunda, nagabalita, Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:24 na yun mga katropa. Ako, magigitayigong oras mga igala ha. Ito sa ambakan mga katropa ang ginagmay ng mga updates sa ato ang mismong panghitabo kay kagahapong adlaw mga katropa sa ato ang Ronda Balitang Nasyonal.
4: Ronda Balita.
3: National News.
5: National News.
1: Okay, kagahapon mga katropa, doon ay gihimo mga katropa nga lain na po da nga sesyon na ito ang mismong House Committee on Justice mga higala. Apan mga katropa, nunota ni ini mga katropa kining pagpanganda mo sab sa Senate sa kining posible matod pa nga impeachment trial mga higala. Ahugot nga gibabagan, babag ni ini mga katropa si ang sa Senate minority. Lagi mga katropa ni Senator Robin Padilla.
4: Runda Balita.

0: Ngay gala. Kung asa depensa sa senador, kabahin sa iyaha mismo nga trabaho mga katropa sa minority usab mga gala ang pag-oppose ngayon ni ini. Isip kabahin sa pagsunod sa parliamentary procedure mga katropa bisan pa man nga adunay pagpanumpa ang mga senador nga mahimong hukom ni anang higayuna mga katropa. Kung asa nunot usab ni ini migala na sayran nga usan nagibutyag ni Lacson nga posible matud pa nga karong Hunyo mga higala magpahigayon or mapadayon mga higala ang impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Anakod mga katropa, kung nahimo nga posible ang natapok mga higala ang kining tukma nga butuhan alang niini mga katropa. Yan, natusang siron mga higala kung kumusta ba. Kumusta mga higala kay si House Speaker mga katropa Jervie Luistro, nagpadangat sa iyang pagpasalamat mga katropa sa pagpanguna sa House Panel mga higala sa gipahigayon ng mga impeachment hearings mga katropa. Kung asa gipasalamatan niini si House Speaker Faustino Bojidi III, labi na mga katropa. Gipasalamatan ni House Speaker Faustino Bojidi III si House Committee on Justice Chair Jervie Luistro. Ilalim mga katropa ang nahimong kabahin ni ini, nahimong tahas ni ini, nahimong responsibilidad ni ini nga mao'y nanguna sa House Justice Panel mga katropa sa paghisgot sa pagdungog ni ini mismong impeachment complaints ng gipasang at bato kang VP Sara. Nini lamang milabay ang adlaw mga higala giaprubahan sa komite ang report mga katropa, lakip ang pagula og resolusyon na ang naglangkob ni mga article sa impeachment bato kang VP Sara. Kung asa mga higala giduso usab sa leader sa maong kamara ang pagpasa ni ining anti-political dynasty bill o gipahayag ang tiunay nga suporta sa Kalinga Acta of 2026 aron sa pagpakusog mga katropa sa kining panginabuhian o masulbad kining inflation rate o mas paligunon ang ekonomiya sa ato ang nasod mga higala. Ana mga katropa, kabahin lamang sa gipamahayag ni Bojidi mga katropa House Speaker, labot ni ini mga updates mga kasikas mga pagpaningkabot sa House of the Representatives.
1: Bunda Balita.
0: Alas 4:28 na gyud sa buntag mga katropa, ug dili ko oras sa tumbag panagbanuban mga igala. Ang mga time check atud kanato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer sa tumang kaigsuunan hanga nagkinahanglan mga katropa ug sa tumang mga mag-uma particularly nagkinahanglan mga higala ug pagpanindot sa ilang mga tanom, pagpahimsog sa bunga sa ilang mga tanom mga katropa. Pagpalita kamo og Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mamahimo lamang kamo makatimpla ni ini mga higala og 100 ml paingon sa 150 ml knapsack sprayer kay labing maayo sab kining gamiton sa humay, mais, saging, bulak, prutas ug uban pa mga katropa. Aron masigurado kayo mga higala ang inyong mga produkto mga higalang agrikultura, nindot kini garantisado mga katropa di kalidad og makahatag og maayong ani kaninyong tanan mga higala.
1: Runda Balita.
0: Yan mga katropa, tangin na lamang ha kay musunod ang programang Exciting Pilipinas mga katropa. Good morning sub Sir Tristan Yat Gulay. Maayong buntag katropang Marvin. Dagang salamat Sir Tristan sa pagtanaw pag-uban diri sa to ang programa. Wanagi kita igong oras sa itong pagpanugban-uban mga katropa. Dagang salamat sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, reaksyon, komento diri sa ito ang programang Ronda Balitaan sa kabuntago na mga katropa. And of course, sa itong mga kaigsuunan ha, ayaw kalimot mga katropa sa inyong pagsugod sa inyong adlaw mga katropa, adlaw Martes. Ayaw kalimot sa pagpangape mga igala, nini atong healthy nga kape, ang Zanton Plus Coffee Mix, o baka ito ang Zanton Gold Coffee Mix, or ito ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, katropa sa kahinginan, katropa sa kanyuhang mga radyong mga nadunggan, yung tigbalita, rotig ronda sa kabuntagon. Katropang Marvin Ibano, ako mag-aingon na kamatuuran na ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras katropa, impunto alas 4:30 sa buntag.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
4: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigpalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
6: Express Balita.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Mura kog galag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Exciting! Summer man nagkatrupa.
1: Ang saya sa summer!
10: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa!
9: Summer na! Katropa!
1: Kaklarek sana!
10: Exciting!
9: Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!
6: Oras, XFM, Davao, Philippines, Standard Time, alas 4.35.
7: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan.
8: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Rex Flores,
1: Exciting Filipinas.
2: Good morning. Good morning.
3: Igala, Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag, kumusta ka?
4: Bangas ka.
3: Ha? Kumusta ka karong buntaga mga kaigsunan sa to mga tigpaminaw, mga viewers na to sa Facebook Live streaming broadcast o sa to ang YouTube channel viewers. Mayong buntag oy. Tanan nato nga mga igsoon, bedre dapita sa Lakbayan sa Davao. Kumusta mong tanan mga kaigsunan kay do na matay tulo ka mga distrito nga galangkom aning syudad sa Davao. Kumusta man mo? Okay ra mo?
5: Atong pagpakan.
3: Pagpakan nato nga tuwa mga congressman mga kaigsunan kay nag-convene baya sila kag hapong adlaw no kay para kuno mga kaigsunan butuhan nila ang kinibang probable cause sa kinibang dito napita sa impeachment complaint against the Vice President.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ngayong araw na to mga kaigsunan, ang pinaka-exciting mga kaigsunan ko sa impeachment against the Vice President. Nga no? Unya na ta mag-asoy mga kaigsunan.
5: Atong pagpakan!
3: Sa una-una diha kay samtang busy kayo karon nga ato ang kuan kinibang ginatawag makaigsunan ko nga kamara ato ang taga House of the Representative di ako nila na batik di mahigala laban o bawi mga kaigsunan ang precious lana. Kaduhara mga kaigsunan gipababa mahigala tag 20 kapin 20 pesos ang litro. Karon mahigala gisaka na po di dili ba ni?
7: Pinawa!
3: Dili po siguro, no? Good morning sa to mga igsoon. Dili karon sa Dakbayan sa Davao. Sa to mga igsoon nga nakaroon sa probinsya. Diya sa Davao del Sur, sa Davao Oriental, Davao del Norte, mga katropa. O nga mga manghod din nga mga probinsya, mga katropa. Dili napita sa may Davao de Oro o ang Davao Occidental. Good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan.
2: Good morning!
3: Be, mag-survey ta karong buntaga mga kaigsunan be. Kinsa ba'y pabor ninyo nga i-impeach ang atong ikaduhang pangulo sa Pilipinas? Aber,
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Kinsa ba sa inyo ang mubabor mahigala nga ma-impeach, mapapha ang atong Vice President sa Pilipinas? Mga kaigsunan, ugon sa pod ang inyong rason nga naman nga buot ninyo nga paphaon i-impeach ang ato ang pangulo, ang ato ikaduhang pangulo sa Pilipinas. Dihan na ta mga kaigsunan mag-asoy sa ato ang Facebook live streaming broadcast. Dili na gusto mag-ubar na gusto mga kaigsunan be. Namatay Facebook live streaming broadcast o dili karon sa ato ang panag-uban mga kaigsunan ha. Ha? Ato na ning ilisan puhon mahigala og pangalan kay XFM Davao Katropa Digital man ni makaigsoonan ilisan nato ning 89.1 mga katropa. Abang-abangan niyo na mga kaigsoonan ha. Kay dito na po ta magdungog sa 89.1 XFM Davao. Maimbunta ko sa to mga OFWs, ang ato mga Filipino migrants karon mga higala nga giisip nato nga mga kuan ba mga buhing bayani. Isip nato ni nga mga buhing bayani mga katropa diri sa to ang nasod sa Pilipinas gumikan kay mora man ni tao ni ang nagcontribute mga katropa diha sa kinibang ginatawag nga ekonomiya sa to ang nasod. E, sa may ato ang i-export diri sa Pilipinas sa ang ato ang pag-export sa unang puthaw dito napita sa National Steel Corporation sa Iligan, wa naman. Na dito mga katropa karon ang nagdaghan dito, anay na lang man. Diba? Unya ang unsa pa itong ipang-export karon na di atay pag-export diri nga saging. Ang usa sa mga dako kayo nga market mahigala sa kinibang ginatawag nga Cavendish. Ang China. Ayun, sama man na nabi kay giaway man na ni McCoy. Igor, ano yatak-yatakan mga katrupa kinibang saging Cavendish dito na pitas China. Oh. Ayun naman China, unsa ka, Pilipinas? Gano de, piki din yung Kwan, piki din yung Australia, piki din yung Papua New Guinea. At to, nalang de, may manguha dito, Kwan, be, wala ka nang support. Lagi na mga katropa, although doon na tayo claim diya karon sa tuwang, doon na tayo kinibang bikil sa China, di lang po kayo kung anon ba. Dili walaon mga higala ang kutay sa kinibang negosyo. Otherwise, pag mawad antag negosyo mga katropa, kini Pilipinas, igor kita pag-export og tao ani. Ang tuwang ginaingon, may higala pinakadako nga trafficker sa kalibutan ang Pilipinas. Human trafficker. Igo naman ta magpadalag tao dito na pita mga katrupa sa langyaw nga manasod para nga manrabaho sila nga to. E di ba sila ganda manrabaho dito sa Pilipinas kaya way nada. Ha? Mga purdoy, mga negosyo din eh. Kaya mga negosyante, mga katrupa nga doon ay mukomento nga to sa gobyerno, palayason man, ipitun man. Ay magula mga katrupa, wagay nada in town. Itaw, good morning ka na itong tanan mga kaingsunan. Welcome, dili karon sa itong panaguban sa programang Exciting Pilipinas!
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Inyong alagad, katrupang Bricks Flores, mga katrupang tigsinggit kaninyo, sayos buntak. Alangan, umbiko mo singgit diri mga kaigsunan, mumatak, ha mo? Naon, saan na lang yung pagtukuhan ninyo mga karabaw karon og dita mo singgitan? Guslaon ang kabaw ninyo. Gigusla ng tagiya, guslaon pag yun ang hayop. Puros na mo gigusla. Panugway na mo da sa kabaw ninyo. Eh, katong doon ay mga karabaw, mga katropa. Hala, panugway na mo da karon sa mga kabukiran, na mga naminaw na to da karon sa radio, sa ito ang panaguban sa XFM Davao. Oh, hala, pang prepara na mo diha. Kaya para sa, labi na sa ito mga kaigsunan nga mga mag-uuma. Ang ako ang double salot sa inyo ha, mga katropa. Ang ito mga mag-uuma, mga igsoon. Nga no? Kining ato mga farmers may atong gikonsidera nga the backbone of the country. Oni siya ang ato ang gisaligan nga magbitbit og mga pagkaon alang ato sa atong tasatag sa ka mga lamisa. Kumbaga sa mga laom-laom pa nga mga sinibuano, mga higala nga mga pinulungan, talad kan anan. You are kay no talad kan anan no. O gadritso na nilatog lamisa para dali rano. So na naginang ato mga igsoon sa mga taga-Sugbo. Kita dito ato kagikan, dito man nagagikan mga katropa. Nadine, welcome sa ito panaguban sa programang Exciting Pilipinas.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Oh, follow, like, and share lang mga katropa. Ato ang ginapangayo din karon mga igsoon. Para sa to mga tigpaminaw nining buntaga, hala, good morning kaninyong tanan mga kaigsunan. Hinaot may nga okay pass all right. Naaka mo karon sa Kapiskay, kabaskog sa to mga panlawas. Inubanan sa to ang madasigon. Makanunay na to nga pagpangaliya ngadto sa tong labaw nga makagagahom. Importante kayo mga katropa ang pag-ampo, no? Kebalo ba mo gun sa ka-powerful mga higala ang priya? Sawa pa, sa dilitig ampo mga katropa, kay dito ra mag-ampo sa bungan. Di mo makasayod niya na, pero testingin ninyo. Kanang duot yun sa kasing-kasing ang inyong pag-ampo nga to sa katasan. Di ba malugag-luagan mga katropa ang inyohang dughan? Kung karon doon na mo yung problema, gumikan kay Moni, so ng support ni Sao-Sao taaning issues pamulitika sa Pilipinas. Mabiltang ka-stress mga katropa, mamainusan ang atong adlaw mga igsoon nga pagpakabuhi aning kalibutan na ni. Di ba? So muna nga dapat kanunay tang mag-ampo yun. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning. Mani karon ang ato ang unang nag-post sa ihang kuan. Ay, sa good morning sa nato ni mga katropa na to, ha? Good morning, katropa. Oh, di ba? So muna karon ang ato ang mga kaigsoonan nga mga katropa na to nga nagapaminaw diha sa nagkadaiya nga mga lugar. Good morning kaninyong tanan, ha. Kay atua ni silang kuanon, katropa, ha. Follow like and share lang mga kaigsunan para nga at least sa atuang mabasa ka ng inyuhang mga message usab para sa tuang pulso ng Pilipino karong taod-taod, ha. Para sa tong pulso ng Pilipino, maghatag-tag pulso, kinsa sa inyo ang buot nga i-impeach ang atong ikaduhang pangulo. All right. Kanaon niya ang atong hatagan o pagtagad. Dinhi karon sa tuang mga balita ang atong hatagan o pagtagad. Atong mga top stories usabi nga atong hatagan o pagtagad. Dinhi nga buntaga mga katropa. House panel, mga igsoon, girekomenda, irekomenda karong adlawa ang impeachment article sa batok nga to kang Vice President Sara Duterte.
0: Express Pasada.
3: Bloodbath na ba mga kaigsoonan na mahitabo diha karon sa kamara?
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Karon tao-tao, disgutan na to mga katrupa kung sa isgutanan may luyo na ning impeachment batok nga to kang Vice President Sara Duterte. Right? Samtang sa dugang pang bahin mga katrupa din karon sa tuang mga balita na itong hatagan o pagtagan. Pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo, epektibo na karong adlaw.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Exciting mo lang? Oh, di ba?
0: Express Pasada.
3: Gibutyag mahigala sa mouthfeast mga igsoon sa kining mga fuel company sa Pilipinas or oil company sa Pilipinas nga epektibo nining adlaw May 5. Ha? Ang pinakabago na sa mahigala nga bawi human nga gi laban mga katrupa sa gobyerno ang presyuhan sa lana diri sa Pilipinas.
2: Good morning.
3: Oh. Sa bulag nga pahayag sa Petroleum Company sa Pilipinas ang mutaas og 2 pesos and 21 centavos sa kada litro sa gasolina og 2 pesos og 66 centavos ang increase alang sa diesel. Di ba? Oh, so mo na mga katrupa nga wow. Pagpaka na to.
4: Makmak mo mga talingan.
0: Express Pasada.
3: Ala size nining buntaga mga katrupa mao ang effectiveness mga katrupa sa pagpatuman sa presyo sa petrolyo sa atong nasod. Sumala pa ni Energy Sharon Garin nga gituhuan nga ang pagtaas sa presyo sa petrolyo nining semanahon na hatod kini sa piso nga moabot sa record low na 61 pesos and 75 centavos kada dolyar. Onya, kisama inyo masulod, kami nga mga Pilipino, kami nga yano, o kamo nga na, naglingkod ya karon sa, ha? Naglingkod ya karon sa pungkuanan sa mga buhatan sa gobyerno nga, igot na ninyo, gipasinaw.
0: Express Pasada.
3: Gahal-hal na ng dagway ninyo, ha? Oh, kausan na lang gin mo ba? Oh, ni taas mga katrupa, oh, tadawa 61 pesos in 75 centavos mga katrupa ang record low sa dolyar, sa peso against dolyar mga katrupa. Meaning, kung dunay usa ka dolyar ang tao gikan sa Estados Unidos, kambyuhan kana siya og 61 pesos og 75 centavos. Oh, di ba? Nang sa may, mauta na siguro tanggarin. Oh, ano po ang dahilan na Miss Garin, Secretary Garin ng Department of Energy, Secretary ng Department of Energy, ha? Ang mouthpiece ng mga oil company sa Pilipinas. Kung bakit tumaas ang value ng peso against dollar? Ha? Dahil ba sa katangahan nyo? Ha? O kabubuhan ng mga nasa gobyerno? Kumbaga, tulad ng sinabi ni Attorney Matibag sa National Bureau of Investigation, huwag mag-yabang-yabangan. Huwag mag-yabang-yabang. Mag-yabang-yabangan sa gobyerno. Ano kayo? Ha? Matanggap na lang kayo ng sahod galing sa galing sa buwis ng mga Pilipino. Tapos kayo ang magtapang-tapangan sa mga Pilipino. Di puta.
2: Good morning.
3: Alas 4:53 na sa buntag ang mga kaigsunan dinikaron sa tuang panaguban. Dini karon sa pagkatod sa tuang mga balita ang atong hatagan og pagtagad mga katrupa dini pinagi karon sa tuang Express Pasada.
0: Express Pasada.
3: Sa ato mga headlines.
0: Headlines. Headlines.
3: Una karon sa ato mga balitang lokal. Sa ato mga balitang lokal, impeachment ni Vice President Sara Duterte gisahon o lugawon sa hawanan ubos sa balay-balauran. Oh, kini karon ang isyu nga mikuyanap diri karon sa dakbayan sa Davao ug ilabi na sa isla sa Mindanao.
0: Express Pasada. Express
3: Pasada. Kay ginaingon nga article of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte padala na sa plenaryo nining adlaw.
1: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
3: Human sa botasyon kagahapon, formal na nga isaka sa plenaryo sa House of the Representatives ang reklamo batok sa Vice Presidente kaning mayor sa dakbayan sa Davao, din gituhuan nga mamahimong sentro kini sa diskusyon sa politika alang sa siyudad.
0: Express Pasada.
3: Muna mga kaigsunan ko, no? Muna yung usa sa tuang mga kuan karon kinibang hagit alangat to sa tanan. Kung kamo karon ang pasultihon mga katrupa, kinsa kaninyo ang pabor ug uyon diha karon sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Be, kato mga pabor, say yes. Sa katong dili, say no.
1: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
3: Sa lugang pangbahin, sa pagkatod karon sa tuang mga balita.
0: Express Pasada.
3: Saktong sukod kuno sa petrolyo gisusi karon sa mga gas stations dito dapita sa probinsya sa Davao Oriental.
0: Express Pasada.
3: Oy. Karon pa muna ka matngon nga dunay uban nga mga tikasan nga mga tag-iaw nga mga gas station.
0: Express Pasada.
3: Oh, kapaltusan lang gina para pagpa-check sa ilahang pump. Inungdan nga magpatubil ka, iniga lakaw nimo, oy, mura magway sod ning ako ang tangke.
0: Express Pasada.
3: Gisugdan ako no karon sa Department of Energy or DOE sa provincial government o guban ang provincial government pinagi sa paglusad og inspeksyon alang adto sa mga gasolinahan sa Davao Oriental aron nga masiguro nga dili tikasan ang mga konsumador taliwala sa nagkataas nga presyo sa lana.
0: Express Pasada.
1: Headlines. Headlines.
3: Oh, nakamatngon ra gid sila nadugay mga katrupa.
0: Express Pasada.
3: Himo nun tanan ninyo kung dili kanunay nga magtaas ang presyo sa gasolina o krudo. No? Kaya kaniadto pa dunay nga mga mo na man gini inyo ang trabaho. Ang kanunay nga mag-inspect sa tanan nga mga gasoline pump stations. Basin unya og dili mubumba na
6: exciting
2: good morning.
3: Kanang ilahang nga mga kuan, kanang ilang mga gas dispenser.
0: Express Pasada.
3: Sa dugang pangbahin dinhi karon sa paghatod sa atong mga balita nakapangapi na ba mo mga katrupa kay kini nga ato mga balitang regional gihatod kanato karon sa pambansang kape ng Pilipinas ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Gumikan kay dili lamang kini mga katrupa makatabang diha karon sa ato ang mga kaigsunan nga nagkutoy ang tiyan pagpainit sa ato ang mga tiyan mga katrupa. Kundili, may tambal kining at bit-bit mga katrupa para sa tuang lawas.
2: Good morning!
3: Diba? Oo. Oh. Muna mga katrupa nga, good morning kaninyong tanan. Kay niya to mga kababahinan nga, kanunay ang ipaningot mga katrupa unya sa putol, manglabay baso o plato, kaldiro mga igala balihon, kanabang ikulob mga katrupa, bisag doon na pa'y kanon. Kanang mga babae nga nag-edad ng 50, oy nagminupos na siya mga katrupa. Oh, diba? Delikado ka na mga katrupa kay doon na pa'y kanon na gikulob ng kaldiro. Diba? So, delikado ka na siya. So, ang tuwang hinungdan niya ni nagminopos na ka na siya mga katrupa. Pagpawala niya na, eh basin o niya o gamusakay din ha karon ang daotang dugo sa high blood. mga kaigsoonan. Delikado unya katakiyo na inong kasayblad gumikan sa sobra nimong sapo. Ngahatod kaninyo sa menopause mga katropa, menopausal nga problema. Inumin na lang nag Santon Plus Coffee Mix kay mawala na. Gumikan kay ang Santon Plus Coffee Mix katropa. No? Maunay siya ang adunay content of menopause relief, no? Kanabang mga hot flashes ninyo kanang magpula-pula ng inyohang dagway, ang mga panit mga katropa, mag-init-init na po na inyong kalawasan. Unya ang inyohang mood medyo murag kanunay maning low. Ha? Murag wa man yung gana ni ani. Kanunay mang ikapoy ning mga babae, no? Sa edad na nga 40 ngatos 80, kinahanglan na siguro mo mag-inom kanunay og Santon Plus Coffee Mix. Di na gina siya malikayan gumikan kay pag once na mag-edad na kanian ng idara, 40 ngatos 80 kuno mga katropa, na naka sa menopausal period. Mao na siya ang matuod niyan ha. Karon, mawala lamang kini para nga pinagi sa pag-inom na itong Santon Plus Coffee Mix, ang pamansang kape ng Pilipinas. No? Kawas pa niya na mga katropa, paligunon pa ni ang ato mga kabukugan. Mo prevent po sab kini sa mga cancer. Kana subay sa mga pagtuon nga gi-indicate diha mga katropa sa pagtuon sa pag-consume nimo o kining ginatawag na soy. Unsa man ning soy? Naa diha karon sa tuang Santon Plus Coffee Mix ang soy bean. Nga nagaprotekta mga katropa diha karon sa sa sakit nga cancer, ilabi na sa mga yutots, no, sa mga kababayenan, breast cancer, no? Kay balo ba mo mga katropa og pila ang recurrence ni ani? 26% ang mag-reduce ang imuhang risgo diha karon sa kining ginatawag nga cancer mga katropa. Unya mag-reduce usab ang sa mga kalalakin ano? Dili mo kuan excuse mga katropa dining maong cancer mga ikson, no? Katong dunay prostate cancer. I-reduce nini karon ang risgo into 26%. Oh, di ba? Muna mga katropa, ako ang panawagan de sa inyo ha, nahala. Magkape man lang ganita, ayon na ng kape na kape pa. Diri na takaron sa kape ng pamansang Pilipinas sa mga katropa. Ang pamansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix. Ato lamang mapalit mga katropa, dihara sa Mercury Drugs o South Star Drug, ingon man sa TGP o ingon man sa Generica Pharmacy. Nationwide kini mga katropa. Pwede usap nga duaon lang ninyo karon ang sibihanan sa XFM Davao. Sa akala mo, dilidapita sa may Shrine Hill sa Matina. Adri na himutang ang sibihanan sa XFM Davao. O pwede usap kini mga katropa nga ato usap kini nga mapalit, no? Diya karon sa Yes to Health Incorporated Clinic. Nanimutang naman kini diya karon sa may door number 3, Saint Paul Building, GSI site sa Matina. Padayon ta dinhi karon sa pagatud sa to mga balita mga katropa, dinhi karon sa to mga balitang regional. Alas sa tong Express Pasada nining buntaga, alas 5:01 na sa buntag.
0: Express Pasada.
3: Sa atong balitang regional, 20 ka mga Chinese nationals gipalupad ug balik dito dapita sa Manila pinaagi sa Eastern Mindanao Command.
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
3: Kamo mga intig, abot mo East Mindcom, wala ka mo dala passport, ha?
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
3: Gipalupad sa Eastern Mindanao Command, East Mindcom, ang mukabat 20 ka mga intig ngadto sa Manila tungod sa mga kalapasan nga ginahimo nini sa balaod sa imigrasyon.
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
3: Iabot sila dito dapita mahigala sa East Mindcom area. Sa East Mindcom ang gunaan na sa Maysambuanga, muna siya mga Pagadian, muna siya mga katropa ang part sa Eastern Mindanao Command. I mean, diri sa Eastern Mindanao Command, diri dapita sa Tuan.
5: Now,
3: kini gumikan kay wa kunoy mga papel nga gidala mga katrupa kining mga Chinese nationals. Walay mga visa, walay passport nga mga dokumento nga nagpamatud nga libre sila nga makasud nganhi sa Pilipinas. Ilabi na sa dakbayan sa Davao. Sa dugang bahin sulo, lakip na sa Zamboanga Peninsula.
0: Express Pasada.
3: Sa gipakanaw nga desisyon sa Supreme Court, formal na nga giapil ang probinsya sa Sulu ubos sa administrative or administratibong rehiyon sa Zamboanga Peninsula Region 9.
0: Express Pasada.
3: Oh, lipay ba ang katong mga taga Zamboanga? May kalambigitan no sab na ni kay kuha na sila no, naapil na sila diha karon sa Zamboanga ang kining Sulu.
0: Express Pasada.
3: Samtang sa dugang pang bahin dinhi karon sa pagatud sa to mga balita. Dinhi karon sa to mga balitang national. Sa atong Express Pasada, balitang nasyonal.
0: Express Pasada.
3: 55 against 0 against 0 boto sa House sa Justice Panel pabor alang sa articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte.
0: Express Pasada.
3: Ipadala na sa plenaryo human ang House Committee on Justice nagkahiusa sa pagbutog 55 against 0 kagahapon Mayo 4 aron nga aprubahan ang committee report nga nagpamatuod nga adunay probable cause sa mga reklamo batok kang Vice President Sara Duterte. Gipabot ang diskutanan nga isa lang na kini sa plenaryo sa Kamara karong adlawa alang sa diskusyon sa tanang miyembro sa Kongreso.
0: Express Pasada.
3: Sa dugang pang bahin, laban o bawi ang sistema karon sa presyuhan sa petrolyo sa Pilipinas.
0: Express Pasada.
3: Usbaw sa presyo sa lana ipatuman sugod alasay sa buntag.
0: Express Pasada.
3: Ipatuman karong adlaw Mayo 5 ang dakong pagsaka sa presyo sa petrolyo human sa pipila ka mga semana nga rollback din misaka kini og 2 pesos og 66 centavos sa matag litro nga ang diesel samtang 2 pesos og 21 centavos ang gasolina. Hinon mubos og 3 pesos og 53 centavos ang presyo sa kerosene.
0: Express Pasada.
3: Kini mga igalang ato mga balita ang inyo nabati din nilamang karon sa inyong pagsunod sa ito panaguban sa programang Exciting Pilipinas.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Alang sa ito mga isgutanan karong buntaga mga katropa, impeachment ni Vice President Sara Duterte gisahon o lugahon karon sa hawanan ubos sa balay balauran.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
3: Doon natay gustong isgutan din ni karon mga katropa kay doon ay mga nagsulti mga iksoon nga angay nagyud ko no nga i-impeach ang president, ang vice presidente. Para nga at least siya mga katropa makapanubag diha karon sa mga aligasyon alang ngadto kaniya. Alang ngadto sa mga aligasyon. Duna pay mga pangutana. Angay ba nato nga ikasuko or ikahimuot ang issue sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte diha karon sa Kamara? Ikasuko ba nato ni o ikahimuot mga katropa? Ikalipay. Aber, mautana ko sa inyo. Kinsa sa inyo karon nga naminaw naglantaw sa tong Facebook live streaming broadcast nga uyon sa impeachment alang ato kang Vice President Sara Duterte? Aber, diha karon sa inyo hang Facebook application? At tumo karon sa inyong Facebook application mga katropa? Atoy ninyo karon ang i-type diha karon ang XFM Davao 97.9 na Davao Katropa Digital dahil pangita diha karon ang programa natong Bullseye. Na diha karon nagkapakapa si Katropang Bricks Flores mga igsoon.
0: Express Pasada.
3: Oh, para nga maka-post mo, maka-cast mo sa inyong buto. Kinsa ba sa inyo karon ang pabor uyon alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? O yun ba kamo o dili? Kana mga katrubao niya nga itong hatagan o gapagtagan. Hindi lamang sa inyong pagsunod sa itong panaguban. Mubalik tao man lamang sa may paibalo karon gikan sa itong technical department. Oras, alas 5:07 na sa buntag, Philippine Standard Time.
6: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
7: X FM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha? Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Ikaw pa lang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
8: Kaklarex, sana?
9: Exciting!
10: 89.1
11: Abang na.
8: Kaklarex!
9: Exciting!

0: Balik tama ka trupa, din ka rin para Cuban. Exciting Pilipinas, alas 5.13 na sa Buntag, Philippines, Standard Time. Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning. Si Mama Natalia Simbulan, salamat po sa update. Good morning, ma'am, no? Good morning, ma'am. Asa pa napita si Mama Natalia Simbulan para nga ito ma-acknowledge ang imong lugar, ma'am. Si Ma'am Sheila Bofil, good morning. Asa napita po si Mama Sheila Bofil, para nga ma-acknowledge na itong inyong mga lugar. Si Ma'am Carmencita Murgades Espihon, Migulias, sa asa po ka napita, ma'am. Para nga ito ang ma-acknowledge ang inyong mga lugar, okay? Si Xavier, good morning, XFM Pilipinas. God bless. Good morning po nimo, Ma'am Xavier. Good morning kaninyong tanan, mga bag-o na to nga mga nahimamat dini karon sa tuang panaguban nining buntaga, mga katropa, no? Okay, good morning po di kay Sir kuno Randy Santisa sa listening kuno siya. Ha? Unya taot-taot pag human yung sulat ani, tuwa na po siya sa mati. Ito na po siya dito sa tago. Kunti gini ka libuter ni si Randy Santisas, mga katropa. Oh, si katropang Martin Navaris Mangiran, good morning. Mga kuha na ito ni, mga maagang gumising. Oh, mga early birds na ito nga mga katropa, mga naminaw karong buntaga, mga kaigsonan. No? Oh, good morning kaninyong tanan, mga kaigsonan. Welcome din karon sa to panaguban. Oh, si Randy Santisa sa natay pangutana din, no. Si Sir Rinaldo Miliana, day good morning. Good morning Sir Sir Rinaldo Miliana, no. Carmencita Murgades Espihon Migulias, good morning ni mo, ma'am. Ha? Kaninyong tanan nga naga lantaw, naga paminaw katong mga igso na to karon nga naa sa abroad, mayong bunta kaninyo. Ito na sa Kuwait, na dito na pita sa, basta na sa Middle East, no? O even diha karon sa, sa kuan ba? Sa kinibang, even in the West, mga katropa, no? Good morning kaninyo. O may oras kaninyong tanan diha. Ato ang mga kaigsonan. Alright. Dirita karon sa atong hisgutanan, mga katropa. Kagahapong adlawa, gikabutyag nga unanimous vote sa mga miyembro sa Justice Committee panel sa House of the Representative mi-aproba sa report containing the articles of impeachment against the Vice President Sara Duterte. Okay. Now, kini mga higala, yan o, klaro nga it could trigger sa complaint against the Vice President, mga katropa, for the submission sa plenary of at least 106 votes ang kailangan out of 318 House members. Ang gikinhanglan nila karon is only 106 votes. Iyon pa nila, mga katropa, na doon na natay 55. O, gamay nalay kulang. Sa ato pa, 51 nalay kulang. Klaro na nga matransmit ang impeachment of article of impeachment ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado. Now, mo na ilang gina-compute na karong mga panahon na. Gani gingon pa sa uban nga siguro tunga sa 318 ang mubuto alang ngadto kang Vice President Sara sa impeachment complaint against the Vice President. Now, diri karon sa breakdown, mga katropa, no. Unsa bay mahitabo diha karon sa House Justice Committee once ang articles of impeachment is approved? Ha? Impeachment against sa Vice President. Gikan sa committee to plenary, mga katropa. Ang approved report ko, no, mo padulong sa Committee on Rules. Now, ang body mo decide whether kung kano sa kini nila schedule for discussion in the full house or sa plenary. Sa ito pa, tanan nga mga membro, ilan yung dibutuhan, butuhan diskusyonan before voting, mga kaigsunan, diha sa House of the Representatives plenary. Alright. Sa plenary stage, na dito ang tanan nga mga ihap sa mga kuano, tanan nga mga ihap sa House of the Representatives for full house deliberation. Ang articles of impeachment, i-present kita kini og pinagi sa mga sponsors. All right. Dibatihan sa mga lawmakers ang naisgutan nga charges, then kinahanglan diri karon ang voting requirements. Una pa man ma-transmit kining mo-okay o ma-transmit ang articles of impeachment ngadto sa upper house, sa Senate, diin mo ni sila ang mag-act as jurors or kinibang impeachment court diha karon sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. No? Now, at least one-third of all House members must vote in favor, no, sa articles of impeachment mahigala or kinibang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung kining ihap mga kaigsoonan, if that threshold is met, mga igsoon, no, this could be the best, alangat to sa mga buot nga ma-impeach ang ikaduhang pangulo sa Pilipinas. Ang impeachment complaint is automatically transmitted to the Senate. Mao na siya mga katropa. Now, doon na Senate trial. Ang Senado, mag-act ni sila as the impeachment court. Okay. Now, diha karon sa mga senador, kailangan sab diha karon ang two-third vote of senators gikinhanglan nga i-convict or i-remove si Vice President Sara Duterte of the office. All right. Now, money karon mga higala, 16 ang dapat nga dili mo uyon, or more than 16 ang dili mo uyon. Karon, pila man ni sila kabuk na? 24 lang man eh. Mana mga kaigsoonan. So half of that 24 is kuan kinibang 24 is 12, no? Unya ang mupabor, ang mupabor is 16. Oh. Kung mabutog 16 kabuok senador, mga katropa, sigurado na nga ma-impeach ang ato ikaduhang pangulo sa Pilipinas. Oh. So, sa ingon ni ana, mawala nang labad mga katropa sa tuang mga magbabalaod karon sa Pilipinas nga gustuhon nila nga sa 2028 ang ilahang ang kandidato sa administrasyon way kontra. Di ba? Oh. Kay gingon mga katropa, no, sa uban nga ilan ang ginatuyo para nga sa pag-abot sa eleksyon sa 2028 kung ugaling swertihon man sila nga ilang mapa-impeach, mapa-abog ang vice presidente. Gusto nila nga by 2028 wala sila'y kalaban. Modagandagan na sila nga murag buang. Wa may kontra. Ha? Wa man sila'y kontra. Kaingon pa sa uban, na kumudaog si Sara Duterte sa 2028, puno og kaso si President Bongbong Marcos.
1: Pinawa!
0: Diba? Unya, kaya sa ato pa, admitado pala, yung mga pabor and against the Vice President na may daghang sayop nga nahimo ang presidente nato sa Pilipinas. Kaya nga nung kamaingon man nga, kumudaog si Sara Duterte by 2028 sa presidential elections, kung nideklara naman gini siya nga mo kandidato pagkapangulo.
1: Pinawa!
0: may tabo, ani? Kamuritsing gini si Bongbong Marcos. Kini nga tong presidente sa Pilipinas karon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oh. Gumikan sa mga aligasyon nga korupsyon ilalom sa iyang administrasyon. Di ba? Ma'am Jing Pagarido, good morning ni mo ma'am. Ayong morning ka na tong tanan, mga katropa, God is good all the time. Yes. Thank you so much, Ma'am Jing. Okay. Now, diri karon mga katropa, no, sa tuang hisgutanan, nga tuang hatagan o pagtagad. Nagkainit ang issue sa impeachment batok kang Sara Duterte, ang vice-presidente nato sa Pilipinas. Human nga giaprubahan sa House panel ang articles of impeachment batok nga to kaniya. Gani di ay usa ka miyembro sa House of the Representative in the person of Gary Irisi, nga matud pa niya, ang maong impeachment Ingon pa ni Congressman Gary Irisi, kining maong impeachment dunay bahid politika og dili nimo wa moy usa sa mga hinungdan nga dili kuno siya mutambong sa proseso. Ha? Sa proseso sa impeachment batok ngato kang Vice President Sara Duterte. Oh. Pero despite na nang tanan, ang gusto na nga mulingkod mahigala sa Vice Presidency sa Pilipinas, Senator Tito Soto. Ha? Good morning. Ingon pa niya mga katropa, kay siya man karon ang Senate President. Si Senate President Tito Soto miingon nga bisan dili obligado angay gihapon mo tambong si Duterte sa impeachment trial aron tubagon ang mga aligasyon. Oh, di ba? Oh, sa laing bahin, giingon usab sa usa ka kongresista Rodolfo Albano III.

0: kini bang impeachment complaint mismo ngato kang Vice President Sara Duterte. By nature, kombinasyon ang impeachment mga katropa sa politika o balaod. Mao ni karon ang nakita nato mga kaigsoonan nga kasagaran masaypan sa diskusyon sa uban nga politika o balaod. Alright. Now, di karon sa legal nga mga basihan, ang impeachment batok kang Sara Duterte nga atong Vice President, nakinahanglan kini nga makaangkla sa mga grounds subay sa klaro nato nga konstitusyonal nga balaod. Oh, di ba?
1: Good morning.
0: Mingon ng uban karon nga klaro naman gud na nga di gina siya impeachable gyud kay wa maginay ang kanang 125 gigasto magina para sa kaayuhan sa iyang opisina. Sina lang gud. Ilang taon na nato mga katropa ang grounds na ni karon. Ang legal nga mga basihan. All right. Sama sa culpable violation of the constitution, graft and corruption. Uy, pasok ang presidente nato ani. Ha? Culpable violation, pasok ang presidente nato ani. Pero nga nung wa siya na impeach. Ano pangutan? Oh, ikaw da may naay numbers. Di karon sa House of the Representative because impeachment complaint is in numbers game. So bitin gyud ang opposition mga katropa. Kung mauhon. Dara. Now, kinahanglan nga nakaangkla sa mga grounds nga klaro sa konstitusyon sama sa culpable violation, graft and corruption, betrayal of public trusts ug uban pa. Kung walay ligon nga mga ebidensya, mahuyang gayud ang kaso bisan pa og kusog ang political pressure. All right. So, mao na lang ni karon ang paglaom mga katropa ni Vice President Sara Duterte. Ang pagpresenta sa weak nga mga evidence against kaniya. Ha? Kaya kung iyang gituhuan o gituhuan sa mga abogado nga kining mga gipresenta nga may ebidensya batok nga to kaniya are all fabricated and illegal kining nakuha gikan sa mga opisina, that is weak evidence mga katropa. Ikaduha nga proseso, dili ni kuno shortcut mga katropa. Atong ginahisgutan diri karon ang process sa impeachment complaint batok ngadto kang Vice President Sara. Sakto nga giingon nga giaprubahan pa lang sa House of the Representative House panel ang article of impeachment, dili pa ni desisyon kuno. Sa legal nga proseso ang House mo accuse nga muraga prosecutor. Ang Senado mao ang musga nga murag korte. Murag ragit sila. Mga MMM ni sila mga katropatanan. Ato ang kongreso, mga tarungan sila nga, will act as a prosecutor. Kaya mura mamidiri o mga prosecutor. Oo, mana sila mga katropa, no? Kung mabot na kini nga to sa Senado, dito yun maggukod o ingon man na masukod, no? Kung naabagi probable cause dito sa Senado nga mamahimong proof beyond reasonable doubt o mas taas nga standard sa impeachment nga makakonvince sa mga members of the Senate o mga jurors, mga katropa, para nga i-impeach ang impeachable official. Ikatulo, ang issue diri karon politika versus accountability, mga kaigsoon. Base dito sa giingon ni Congressman Gary Irise, nga ang political kini, dili kini malikayan, dili kini kuan, dili kini accountability mga katropa, kung dili political ang motibo ni ani. Oh. Pero dili pasabot kuno ni ani karon no sa tuang lantaw no nga wala kunoy mga basihan. Sa laing bahin, ang punto nga no one is above the law nga ginasundog sa uban nga mga magbabalaod, maupod ang core principle sa impeachment, accountability sa taas nga mga opisyal. Alright. Dili karon si kaupat nga proseso.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alright. Si kaupat mga katropa nga proseso ha. Pagtama

0: sumbong sa trial.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Dire karon. Di ba ningon man si Tito Soto, mga katropa, nga dapat mo tambong bisan pa og dili dili kada bang obligado, pero kinahanglan gihapon nga mo tambong si Vice President
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Ang suggestion ni Tito Soto nga mo tambong si Duterte sa trial, legal og praktikal. Bisan dili obligado ang iyang presensya, mga katropa. Makatabang ni sa iyang depensa. Tungod kay makatabang ni sa iyang depensa o makahatag og transparency sa publiko. Sige, kay mamani gusto karon mga katropa, no, nga dito karon sa Senado, mahitabo mga katropa kining tanan, no? So, makahatag kining transparency sa publiko. Makapugong sa one-sided nga narrative. Sa iyang presence. So, most probably, kining Vice President nato, posible nga mutambong na ni dito sa Senado, mga katropa. Para lang makita nga to sa publiko nga ang Vice President is medyo maingon tag nag-trust sa Senado. Kaya dire karon sa Kongreso, mga katropa, wala naman gini sa katambong, bisan sa iyang budget para sa iyang Office of the Vice President. Bahala na mo diha kung hatagan ninyo dili ang Office of the Vice President. Tungod kay nasayod ang Vice Presidente being lawyer guni siya, no? Nga doon ay responsibility ang bawat congressman, ang bawat miyembro sa House of the Representative nga mag-allocate og funds, budget, alang ato sa office sa Vice President. Biruin mo yan, ikaduhang hari, ikaduhang leader mga higala sa usa ka nasod sama sa ato ang nasod sa Pilipinas. Hatagan ni mog zero budget. Nabuang na.
2: Pinawa.
0: Oh. Now, ang impeachment dili ni paspas nga pamaagi sa pagpangilog og pwesto. Tiaw mo na. Di anay mga pagpangilog og pwesto, mga katropa nga kuano, dili paspas ha, nga pagpangilog sa ato pa. Hinay-hinay kini nga patakaran og pamaagi sa pagilog og pwesto sa usa ka tawo. Ang impeachment dili paspas nga pamaagi sa pag-ilog og pwesto. Serious constitutional mechanism pa kuno kini. Oh. Mo na nga gamiton sa sayop nga pamaagi, mamay mong political harassment mga higalang mahitabo. Pero kung sakto nga basihan, sakto ang basihan nga ginahimo, mao ni ang pinakatas nga forma sa accountability sa gobyerno. Oh. Mugasto ang gobyerno na nigdako-dako nga kantidad mga katrupa para lang mahir, madungog ha? Ang allegation against sa usa ka public official. Oh, di ba? Okay. Ma'am Fia Alcaraz, good morning nimo Ma'am Fia Alcaraz. May buntag katropang BRICS, may buntag po nimo Ma'am Fia. Okay. Sa ato ang mga naminaw o naglantaw karon sa atong Facebook Live streaming broadcast. Okay. Now, pangutana na diri karon. Dili ni dili ba ni pamulitika? Kay appeal gyud ang pamulitika din eh. Ha? Ang tubag diha mga kila, oo. Naagi ni pamulitika kay alangan kinsa maning nag-hear, kinsa maning nag-trial. Ha? 'Di ba? Mga politiko po ni nga allegedly gipili kuno sa mga tao pero dunay mga duda nga wa ni sila gipili. Unsa na makadya ka trupang BRICS murag ni abot na mahinung ka nga natay mga senador nga wa giboto nga wa di ay. Kanta ba nga, hindi binuboto pero nananalo. Hindi binuboto pero nananalo. Oh. Baboy! Baboy! ang mas importante din karon nga pangutana, naabay ligon nga mga ebidensya nga makabarog diha karon sa Senado. Kaya kung wala, no, mahugno ni nga kung naa, dili ni mapugngan bisan unsa pa kakusog ang depensa. Kung naa. Dili mo ni boxing mga katropa, no? Nga mag-ingon ta nga dili pwede nga pugngan para bitaw sa uban nga short lang. Mga member karon sa House of the Representative, dunay nag-ingon mga katropa nga nagduwa-duha sila, nagkuan sila, naglibog sila, asa sila mo pabor. Nay giingon diha karon nga mo pabor sila. Para lang yun once and for all matubag ni Vice President Sara Duterte ang tanan nga maligasyon batok nga to kaniya dito sa House of the Senate. na mabot gini dito sa Senado and let the Senate decide. No? Ang House of the Representatives, mga katrupa, no? Despite sa ginaingon, mga kaigsunan ko nga, numbers of the Filipino people is acting against the impeachment complaint for the Vice President, mga katropa. No? But di apoy mga nilutaw na nga mga issues against sa Vice President. Nga kinahanglan niya tinawan, para nga ang publiko muhatag og mas taas nga pagsalig nga to kaniya. No? Mao ni karon ang due process of fairness alang ato sa uban. Para sa mga member sa Kongreso. Now, if ever mananalo ang Vice President sa Senado, mga katropa, irok ang tanang naa sa House of the Representative nga nag-ingon nga dunay probable cause ang impeachment batok sa Vice President. Good morning! Mabalik ta mga katropa, dinhi karon sa to panaguban man lamang sa mapahibalugikan sa technical department. Kining atong oras kiatud ka nato karon sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Ang kaabag sa to mamaguma para sa dako nila nga ikita og ani. Alas 5:36 na sa buntag, Philippine Standard Time.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
3: Sugad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crop Gold ba?
3: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
5: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
6: XFM. Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Santon Plus Gold.
9: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos og daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
11: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, na naganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokoto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na panyon, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro, banana, mangkilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
13: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
12: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3 user.
14: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige og duka gud sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadaw man sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Di nugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
15: Turbo.
16: Pakusog.
15: Turbo.
16: Pagdugay sa away.
15: Turbo.
4: doble ang kalipay.
7: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, Tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Kaklarik sana!
4: Exciting!
18: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Sister Pain.
20: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
21: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
4: XFM. XFM.
6: Kaklarik sana.
17: Exciting.
2: Southern Gold Coffee Mix.
22: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best.
2: Southern Gold Coffee Mix.
23: Nak, merienda time na.
24: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humo, og humo.
25: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
24: Paborito yun na ko na ma, mga pan og cake sa Dian Bake Shop.
26: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
27: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
4: Kaklarek sana!
17: Exciting!
1: 89.1
17: Abam na Clarex! Exciting!
0: Balik tama ka trupa, dinig karon sa ito panag-uban. Atong oras, alas 5.44 na sa buntag. Pas-pas kayo nagdagan ang atong orasan.
1: Bricks Flores.
0: Para karon sa ito ang mga kaigsunan diha nga nagpangandam na para sa ilang tesatak sa kamatrabaho ni Ning Adlaw. Hala, pangandam na mo. Tapusan na inyo pagpangandam. Ah, lagi na katong layo-layo kayo gikan sa downtown katong mga nagatrabaho diris Davao, nagatrabaho diha karon sa mga probinsya nato. Niya ilapan niyo anan mga kaigsunan medyo layo-layo nga to sa ilang trabahoan. Sayo magbangon oy. Ay, sayo magbangon para nga di mo maulahi sa inyo nga trabaho. Sayang kayo inyo nga trabaho, maulahi mo ba no?
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Si Ma'am Tia Alcaraz, maayong buntag. Ito pang bridge, maayong buntag ni mo, Ma'am Tia. Ma'am, good morning ni mo, Ma'am.
5: Good morning!
0: Tuloy, karoon pa ko nakasukad sa paglingkod na kung ano yung exciting Pilipinas. Karoon pa ko nakabasa o misis ni Ma'am Tia Alcaraz ba? Karoon pa gini siya nakasayog mata dagway. Ma'am, good morning ni mo, Ma'am, ha? Si Katrupang Martina Baris Mangiran, sir. Good morning, ha? Alright, mga katrupa, para sa tanan na ito nga mga kaigsunan karon nagapaningkamot sa ito ang tasatag sa ka mga panginabuhi, no? Mga katrupa, kibalo ba mo, kinahanglan na ito ng preparahan? Kinibang mga paningkamot na ito, kinahanglan na preparahan, tanan, mahigala. Ang preparasyon, of course, number one, diha, ang pagpangandam sa ato ang himsog nga panlawas. Pangandam daw diha, mga higala, galuya, latoy ang imong lawas. Makapangandam ka ba? No? Na unsa may maani ni mo, unsa may imuhang ma-harvest, unsa may imong masud-sud diha, kunugaling ang imong lawas, latoy, luya, weak, no? Masakiton. Wala eh. Di ba? That is why, niya din hikaroon ang Yes to Health Incorporated para sa tanan. Aron nga inyong mapasiguro nga kining inyohang kaugalingon lagsik kanunay himsog ang atoang kalawasan para nga duna moy makuha nga maayo sa unahan. So dinhing bahina atong gikinahanglan nga i-boost nato ang immune system nato mga katropa. Ato mga muscles mamahimong ligon ang atoang kabukugan mamahimong ligon usab. Improve ang ato ang mood, no? Layo kita sa mga sakit gikan sa heart diseases, high blood ug uban pa. Atong inuman na karon og premium D3 soft gel capsule mga katropa. Layo pa ta sa kinibang mga bacteria, no? Mao na siya karon ang trabaho sa premium D3 soft gel capsule sa tuang kalawasan, ang pag-abog sa mga bacteria nining panahon mga kaigsoonan nga di na nato masabtan nga ang bacteria ni kuyanap na. Murabag issues politika ni Kuyanap og todo. Mauna mga katrupa ha, ang premium D3 soft gel capsule produkto kini sa Yes to Health Incorporated ug ato kini mapalit sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, diha karon sa TGP ug sa generika pharmacy nationwide. Ug gana mga pharmacia nga naa karon sa inyong tasatag sa kamalugar, lugar, pwede na ninyo karon nga tuan mga katropa no. Para nga masiguro nato nga lagsik ang ato ang lawas, layo ta gikan sa kakuyaw mga katropa no. Himsog ang ato ang panlawas uga equals abunda unya ang ato ang adlaw. Maging successful ka sa imong adlaw mga kaigsoon. Alright! At nawaton karon ang report sa gikan sa tuang sa sister station mga kaigsoonan gikan dito dapita sa Tagum City. Dahil lalaki nga gidakop human na nanunggab og usa ka senior citizen.
3: Good morning! Usa!
1: Bricks Flores.
0: Grabe ka naman na grabe ka naman tawhana ka. Ultimo senior citizen dugabon pa. Atong i-check ang report katrupa mo sa balita si katrupang Bong Umagi Algabre. Katrupang Bong Umagi Algabre. Good morning. Please come in.
3: Live report.
7: Gidakop ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga naa karon sa kustodiya sa kapulisan sa Asunción Municipal Police Station, Asunción, Davao del Norte. Human siya giakusan og frustrated murder batok sa usa ka 66 anyos nga tigulang nga iyang giatake gamit usabang sundang sa barangay Kamansa niadto nga Mayo 3, 2026. Sa report sa Asunción Municipal Police Station, ang suspect na ilhan lamang sa alias Roger ug adunay kaipon sa kinabuhi, samtang ang biktima na ilas pagalang usa ka bin, minyo, parehas kining mga mag-uma ug parehong residente sa Purok City, Sitio Kabaukawan, Barangay Kamansa. Base sa inisyal nga investigasyon, nahitabo ang insidente alas 4 ng takna sa hapon dito sa balay ni Rene Tabag pag-umangkon sa biktima. Gikabutyag nga gisulong sa suspect ang biktima ug gitigbas gamit ang sundang bisan walay klarong hinungdan. Tungod niini, nakaangkon og samad sa tiyan ang biktima ug dali kini gidala sa Kapalong District Hospital alang sa unang pagtambal. Apan tungod sa grabing samad nga naangkon ini, gi-refer kini sa Davao Regional Medical Center aron kini maatiman. Samtang alas 4:30 ang tagna sa hapon, gika-report nga voluntaryong mitahan ang suspect ngadto sa mga kapulisan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company RPSB nga nakabase kini sa may barangay Sulun ug dali kini gidala sa Asunción Municipal Police Station ug karon gipriso samtang ginahimo ang hustong investigasyon aron matino ang motibo sa maong krimen. Katropa, virus bang hinungdan sa sakit kay imong gikadlukan? Inom og premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Obakiel Gabri, XFM News.
8: Live report.
0: Nasalamat kanubang Bong Algabri sa report na nukad live gikan sa may Tagum City. On that note, wala naman tayo oras mga kaigsyonan. Good morning kay Sir Archie Sinolietsak sa may Balite, San Rafael Balite, ng siyudad sa Davao. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network Philippines, kini ang inyong tigbalita, katropang Bricks Flores. Magbiling kanyang kusa ka may buntag, dalego ng Diyos Davao, God bless Philippines. Sugmungon, kamaturan ang sandigan.
9: Good morning!
10: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
17: Exciting!
2: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kaklarik sana.
17: Exciting!
13: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
14: Pia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, di ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
13: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
26: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
28: Ako diay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Muang Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
26: Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
26: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark.
6: ang Santon Gold Herbal Tea. Makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot. Taas og antioxidant. Makapaubos sa kolesterol. Naapay anti-inflammatory properties. Ug mo-promote sa healthy cells. Ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan. Ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko kwaon, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Tagal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
3: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya
3: na sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
4: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting.

0: Nets. Sa inatuan sa Rigal del Sur, katropang Chuck Ortiz, maing buntag pod, katropang Thea Alcaraz, Ma'am Jing Pegarido, katropang Mary Grace Cruzada, watching now from Bagogalyara, Davao City, katropang Randy Santisas, katropang Arnold Altivo, diha sa Coronadal City, and kang katropang Ricky Briones, o sa mga katropa nato sa National Housing Authority, Region 11, and maing buntag pod sa mga katropa sa NACC RACO 11.
1: Yan, kung ikabuot ang ako ang kape, katropang kanina itong Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa. Muna akong kapartner katunay sa to ang newscast sa kada buntaga, mga katropa.
0: O para malikay po sa luas, katropang Alan, dapat ligon ang atong immunity.
1: Speaking of, ha?
0: Oo.
1: Paakan ako ang naggilibak ko.
0: Oo, gilibak ka sa kuana, numerong 14. Bitaw, mga katropa, para dili ta magkaluas, inom na mo sa atong Xanthone Vitamin C. Kay usa ang kaning huyang immune system, ingon man stress, no? Sa makapagrabe sa kaning complication na baka sa kasakit nga sa kaninga luas, mga katropa. So inom na sa atong Xanthone Vitamin C o sa atong Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Ayan, apasumpay niya na, katropa. At ang The Secret of Health, the Kauban si Doc Remile Tuuy. Ingon man ang programa nga Bullseye, mga katropa, sa mga nag-like, nag-share, nag-follow sa mga program din sa tuwa sa XFM. May mo mga makahatag sa inyo ang mga sharing din, mga katropa, sa tuwa po ng mga programa. Okay, one share, one entry sa tuwang raffle draw na po karong nga adlaw nga Biyernes sa staycation dito sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Wow, ha?
0: Congratulations in advance kung kinsa man ang makadaog, katropang Alan.
1: Mm. Ano mga na naka-avail dito, haog, mabugnaon nga lugar, ang matupan nila. Okay, kaysa all right. Sa ngalan sa tuwang Netibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
0: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropang Alan Abais, kami magaingon.
0: Kamaturan ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og

0: kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka o ang kape nga na ay caffeine, makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog o uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape, hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee ug Santon Plus coffee mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia ug Visionix Plus soft gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Maayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting!
11: Exciting summer man nakatrupa.
9: Ang saya summer.
11: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
12: 97.9.
11: Ang inyong katropa.
9: Katropa.
10: Summer na, katropa.
9: Kaklarex, Ana.
11: Exciting.
9: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abang na
2: Clarex!
4: Exciting!
5: Exciting Pilipinas, alas 6.37 na
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Good morning! Good morning! Good morning!
1: Yes, thank you. Ayan itong mga fans ni Kabog. Isa, duha, tulo, upaw. Lima, unom, pito, sinaw. Salamat kay sinaw mga katropa. Samos na magyabag ito, mi amigos, si amigas. Welcome us itong mga parikoy, mga parikay. At mga kaluman, sa matagal lugar o probinsya sa Rion. Agad Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Welcome sa itong programang Bullseye!
2: Bullseye!
1: Good morning, good morning mga people, mga my friends. Sa ito ang matagal lugar ni ito ang Rion Once. Agad Davao del Norte, del Sur, Idioro, Occidental, Uga Oriental. Sa 182 sa ito ang mga barangay ng ito ang Dagpain sa Davao. Ato ang pasalamatan sa mga ito ang labam kagagahom nga gitaga na putag, lanapod nga edisyon. Sa ito ang panaglawig sa kahanginan mga katropa. Kaya butang siya kayo ang una sa at kanunay, bisan asa ta mag-aadto mga katropa ning ato ang mga paglibot suroy. Nining ato ang hinuwaman nga kinabuhi nining walay puangod nga kalibutan.
2: Bullseye!
1: Anong walay puangod man ning kalibutan na? Kaya ang mga tao talagang makasalanan. Mato ba ni Digong mga katropa? Kasalanan mo yan. Tayo ay kasalanan. Makasalanan di ay. Ang tao mga katropa, makasasala, magyutan dako. Manang kita mga tinunglo, magkinahanglan tao ka na ganing connection nga to sa labaw mga gagahom. Sa pagmata na to sa buntag mga tropa, put God first before everything. Kanya, trust Him that He will supply all your needs according to His riches in glory. Kanya, siyempre, ay put pagtinapulan. Kaya kung magtinapulan ka mga tropa, unsa pagtabang sa Ginoo sa imo ang tapulan ka mga dako. Ano man, ang tao manggod, mga katropa, tinunglo yun. Gikan sa tuwang pagkatinunglo, mga katropa, dihata nakabaton o kanaganing disgrasya instead of grasya, nahimong disgrasya. Okay, unang-una, gigamata sa Ginoo, kitang take kanang caretaker sa kalibutan, di ba? Ngayahang nag-create mga katropa. Kaya na-failure magiging ato sa kang Satanas, mauning untang gitawag o bright morning star. Tulog ka mga kerubims, tulog ka mga archangel mga katropa, si Angel Gabriel, si Angel Michael, o gani si Lucifer. Tulog ka mga anghel, kinsa may inyong paborito? Si Engineer Romel, ayang paborito diri, si Kining Kwan, si Gabriel. Okay, si Angel Gabriel, mumunin siya ang messenger sa amahan. Kunya si Angel Michael, mo ni siyang warrior. Pero wala yun iangkon kang Lucifer. Ha? Yan di mo muangkon mga katropang Lucifer nga sa tulo ka mga archangels, nila ni Michael o ni Gabriel, si Lucifer ang pinakaambungan. Oh, tanawin yung katapa diha, di ba? Maambungan man, Lucifer nang dako. Manayin mong kumpiyansa mga katropang papili-pili ng mga ambungan, ha? Pilian yung sama na mo. Ha? Huwag ka ng mga panagway. Nga, kung imong tanawon mga katropa, wala lagi, pangit lagi mi. Pero tutuki, di ba, makawiwili. Ano mo na, kaya ang amuang mga beauty mga katropa, abstract. Kinahanglan pa ni mo tutukan para mulutaw ang iyahang kaaniyag. Ano yung mga abstract beauty? Ikaw lang, abstract po ka. Subtract ni. Minus. Bita mga katropa, no? Ato ang pinakumidya mga katropa, ha? Pero kinahanglan yun nga seek ye first the kingdom of God yun ta. Kaya muna nga sa ato adri mga panag-uban-uban, ilabi na kining ato ang mga produktong herbal dri mga katropa, inampuan yun tao naman ni mga katropa nga kini hatag ni grasya o kaalam maghatag sa Ginoo ka nato mga katropa nga kita magpadayon sa gisugo sa Ginoo nga kung aduna tayong mga balatiyan sa itong lawas, kinahanglan din ato hiluan atong lawas. Ato ni pakanon sa kung unsa manggaling kini mga natural nga mga food supplements. Gitawagin nag-natural tungod kay ang atong body is natural, made of spiritual and God supplies natural thing, no, sa mga natural beings nga mo kini ang atoang sustenance matag adlaw mga tropa, ang atong body di nato hiluan kini mga sintetik. Kung fully dependent ang manggo kasi mo hanga sintetik mga katropa, wala man ay problema kung ang doktor nagsulti kani mo mo ni imong maintenance, pero kinahanglan jugag Santum Plus Gold. Kaya nga itong Santum Plus Gold, mga katropa, usan ni kakapsula, nga puno kini sa mga natural, nga mga ingredients, sama na lamang sa mangustin, doon na po ni mga katropa ay spirulina, doon na po ni ampalaya. O na nga, very good kini mga katropa sa mga naga-diabetic nga mga tao. Yung mga diabetic person, natay katropa, nakita na ako, naputla ng taon sa tiil mga katropa, yung kaya kabalaga. Para mapugna po yun ang imang isa katil ni Lema Putol. Pag inom na o ka na ganyan Santon Plus o Santon Gold o Santon Santon Plus Gold. Kaya mga mga tropa, mawala mo mga katropa, bumimitag Santon Plus Coffee Mix na siya. Nya napot dahi Santon Plus Gold. O nya mga tana mo, tagpila ni mga tropa, mapalit na sa to ang mga suki ng mga butika, sama na lamang sa Mercury Drug Stores, South Star Drug o TGP o Generica Nationwide. Atong abalikan mga tropa, ang atong pasalamatan ganang Ginoong, itagaan taog wisdom. May kalabutan ni mga tropa sa pagtultol nga to sa Garden sa Eden nga tudloan ta og kanang pagkaon og mga herbal. Kaya nga to ang body is the best healer of itself. Kinahanglan kita mga tropa og kini mga plants. Like kining ampalaya, spirulina, ang bunga na nila mga tropa may makahatag kanato og ignition sa tuang body nga nagakaluya tungod sa mga pagkaon mga katropa o mga toxic foods. Napuno na itong body o ganang toxins mga katropa. Speaking of toxins mga katropa, doon na po tayo Santon Plus sa coffee mix. Ha? Kini makatabang kini sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa itong memorya. Pagkusgon nini mga katropa ang cognitive function sa itong utok nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitig sa kasing-kasing o gamapakalamang kini sa itong nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, kapina, tambal pa! Ato lang utana engineer nga naman gyud nga mag-antos magdang tao mga katropa oi unta maayo man ta ato ang kalibutan. Antos mata sa kalibutan mga katropa, well, in fact ang survival kun matud pa karon nga panginabuy-an kini musulod ka sa politika. Ora di mapo na basta-basta gigasto man ang ato ang politika karon. Kasulod ka sa politika mga katropa, tag 2 million isa ka pirma. Okay kay no? Ang imong pirma, wa kay na ipakialam diha kinsa na imong gipirmahan mga katropa basta kay 2 million. Ha? Nagalibot na kuno kay ni balik naman si Congressman Miao Miao. Miao Miao na po dito sa Kongreso kay meron daw 2 million na ngayong linggo na ipangapod-apod mga katropa sa paggunit pa lang nimo sa bullpen diha mga katropa para at least makapirma ka. Pag mahuman nimo pirma mga katropa, another na pod na mas dako pa sa 2 million na unsa man tawon ning kabawa ni ha.
2: Bullseye.
1: Una nga kita mga tao mga katropa ang pinakaluoy. Mo na nga ang uban ma lost og kanang hope. Don't lose hope nga naman. Remember that we are just a pilgrimage to this world. Pasabot na mga katropa, lumalabay lamang kitang tananin ng kalibutan o ang Ginoo nagsulti man gyud nga what doth it profit for a man if he gain the whole world but lost his own soul.
2: Bullseye.
1: Ato pala di ta gusto kanang madatotan, no. Dios mga katropa, do na tay gitawag og pagkadato gikan sa lautan nga paagi. Do na pod tay richness gikan po ni sa almighty hands of God, no? Because God is so very rich mga katropa, ang yang saad he will supply all our needs in accordance to his riches in glory. Dali man kana may mga spiritual mga katropa nga provision like ikaw naghago kay ang Ginoo nagsulti man ikaw tao samtang ikaw gitunglo na kita gitunglo na taka gumikan kay ikaw ni uning ako ang gidili ninyo nga ipakaon diyan sa Garden sa Eden. Ito magin nanukad ang tanan mga katropa, no, matay di problema unta naghubo unta ta karon. No, naglakaw-lakaw ta ta mga tropa wa ta nagproblema kun say atong ipalit ani nga bisti gidili sapatos kani sapatos ako ang pantalon mga katropa tingala ko ni guot na magkani akong paa nga gikan ko ospital ni Laylay naman eh. Karon kini guot naman gisi na ni indi. O nya ningo ko sa akong asawa mga tropa nga love gisi na akong pantalon. Isa tahion ang kupaita. Ang akong gusto na itong itubag niya kanyang mamalitag bago lang. Love, gisi ako pantalon, ya tahiyon. Sa una, pag mayon ko gisi ang ako ang pundyo, yung siya, ang malita. Sa una, yung ko, love, law-law na akong brief, no? Ang garter, siya, ay, mamalita. Huh? Online. Huh? Online na, magla... Kanya, karon, akong brief, law-law na. Yung siya, atong higtan. Ano man, crisis lagi.
2: Bullseye!
1: Pero sa diyang muluhod ka sa atong kahitasan, God will use ordinary people to supply your needs. Mga mga tropa, nga daghan mga instrument ang Lord, no? Tultulan yung ganiya. Basta kay mag-ampo ka. No? Mag-ampo ka. And God will supply everything. Muna diri sa to, mga katropa, ang provision na gihatag sa Ginoo sa to, ang kining mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Nga naman, makahunahuna kag tarong. Lami kining naakay gitawag ko ka ng problema, pero makahunahuna kag tarong, mga katropa. Tabangan ka sa pagunahuna og tama. Tabangan ka sa pagunahuna og tarong, mga katropa, apil sa mga pag-ampo. Gumikan sa to ang Santon products diri, mga katropa. Labi na, kining ato ang Santon Plus Gold. Mauni ang Power Capsule. Nato diri, mga tropa, nga maka-ignite sa to ang immune system para dili kaingon maluyahon kanunay sa imuhang pag-aginod sa matag adlaw. Ayun na, hunanaan ang mga kasikas diya sa Kongreso. Ha? Ipasadyos na lang natin ang tanan. Atong pag-ampo, mga tropa, Lord, ipakanawog ang imong hukom!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Pangaputla ka ng mga kamot o mga kumagko ng mga kongresman nga nagapirma diya, mga tropa, tungod sa mali nga pang akala. Diba kagahapon lang, gusto man ka mo ingon man kagahapon nga yes to impeachment trial? O, oh, kanaloy kong inday. Kasabot man yun ko, mga tropa, nga di yun na makaginod-ginod nga to sa Senado. Kasi na kang Senado karon, very careful sila. Sinangon naman taga siyam ka mga musupak, mga tropa, and they have their numbers.
2: Bullseye!
1: So, number game, they have their numbers. Only 9 will say no for the verdict nga guilty or kini nga ang ngayon nga ipa-impeach si Inday. No? Ato ni nga, sa isa mga tropa, kisa ni mga pangalan, anong siyam din na mga tropa nga nasa opposition. And then, mangligaw po ni mga tropa ni mga na din na karon sa mayorya nga black. O ba si magkakubit na lang isa kabuok mga tropa nga mutraidor. Diha kita pa dulong mga tropa. Pero si Estrada naging una, dili siya gusto og impeachment. Pero kaya na naman eh, tanaw na itong ebidensya. Ang isa ka Estrada, mga tropa, si The Good One, o patag kibalog, kung saan ang iyahang nauna, kaya naman siya sa mayorya. Pero sa mga tropa, si The Bad One, iya pa kunong nauna, mga tropa, pero sa kita niya, nga na naman yun eh, ato nang tanawon pilagi sa ebidensya. And mo pa na gusto ni Sarah, kinahanglan, ato na ebidensya.
2: Bullseye!
1: Makita ni Indesara ang iyang mga ebidensya, and the only hope is the impeachment trial. Pero ang pangutana lagi, kung doon na ba ni nindot o tama, sakto, sibo bang ang mga proseso, wala ba'y shortcut ini?
2: Bullseye!
1: Bullseye! Ang pagtagal ka ng mga programaha, kanyang mga istorya ha, kaya nanukad na tanan mga katropa nga kita nagkalisod, sinapag ni Kayahaya!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pero ayon pa ngayon na nila mga tropa, ang ato ang provision gikan sa Ginoo, di igyog kanya hatagan o kanaganing dako nga problema nga dili masolbad. Kaya saad na niya eh, just put your trust and convenience din na sa presence sa Ginoo. Ano man, ingon siya nga, I will never leave you nor forsake you.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Amen! Amen! Amen! Dito mga katropa sa ito mga headlines sa karong mga orasa. Mga katropa sa ito ang programa nga Bullseye!
2: Bullseye!
3: Headlines! Headlines!
1: Ang doon na kita ay 52 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. Sa ito ang mga headlines sa karong mga tropa, outstanding officers sa gipasirunggan kini mga tropa.
3: Headlines! Headlines!
1: Outstanding officers sa Davao City Police Office, mga tropa, palakpakan po natin yan, ha? And minuposal stage sa angay kuno kini nga bantayan.
3: Headlines.
1: Kamo mga kuan ha, kamo mga idaran na shall we say mga katropa, gani mga babae karon nga nanamo under sa minuposal sa puton man kuno na. Anya ingon la pag 40 ka ako di kumutuog ka ng 40 minuposal na. Kanagan sa ako ang mga nakaila diha mga katropa nga 40 anyos na mga 40 to 45 anyos sa mga tropa. Mang haot mo labok.
4: Ayaw pag-ala. Ayaw pag-ala.
1: Ayaw, ayaw, ayaw, ayaw. Ang Gaba, di masama. Wala, kung nakasamino po sa stage, mga katropa, angay po na nimubantayan. Nga naman, daghan kayo, mga katropa, og mausab sa imuang batasan. Diliputas, Jensan, kabahin ko na sa, o kabahin kini, o kabahin na sa Eastern Mindanao Command. Basabot ani mga katropa, nga nagkadako ang area sa Eastern Mindanao Command. O ang General Santos City, apil na silang area of responsibility.
3: Headlines, headlines.
1: Service contracting program, gisugdan kini.
3: Headlines, headlines.
1: Okay, mga tropa, doon ay 5.73 million pesos nga tabang sa mga nasunugan ang ipanghatag ng atong dakpan sa Davao.
3: Headlines, headlines.
1: Analika, liberal ang atong city, mga tropa, basta doon ay mga nasunugan. Dako kayong tabang yun, no? Gawas ng mga pagkaon, sanina, bisti, o kanyang mga ayuda, gikan po sa ato ang mismo mga katilingban nga naluoy po nga ito nila. Ang ato ang DSWD-11, daw na po na yung mga katropay budget, pero ang ato ang CSWDO plus ang ato ay yung LGU. O nang dili kayo ka makakita, diri sa Davao City mga katropa, pag masunog ang balay, diri na kakakita mga katropa ang nasunugan, nagsigig ngisi. Ha? Asa ka man ang kong anak? No? Nga ang nasunugan, nagsigig, tingsi. Ano? Ay, nasunog akong balay. Ay, ay, ay. Ano naman? Mabago may ang balay. Nagamang kagaraganing pampalitog kahoy glansang. Pero ang mga kaptangan, isiguro yun. Ang importanteng dokumento. Ito mga katropa na pura istorya ng mga katropa. Goal kaya na kay nasunugan man ka. Dito mga katropa sa isa pa kabalita-balita ng regional sa tuwang headlines.
3: Headlines! Headlines!
1: Ayo, ang magpuni naga, unsa nga klase ning criminology student patay humanalumos. Sabi di kayo ba umlangoy?
3: Headlines! Headlines!
1: Labi na si Rug, nagbarko ni mga katropa kay labay na bakas loud.
3: Headlines! Headlines!
1: O kay katong gilabay mi sa loud, ang ambak mi sa barko mga katropa katong mo ang survival at sea. Now naman ay SOLAS ang tawag na ay Safety of Life at Sea. Mahimo kang firefighter na mga taga-barko mga tropa, automatic taga-Bureau of Fire na.
3: Headlines, ano headlines.
1: Train tawag ka ng firefighting, lari man ang training sa barko mga katropa. Kaya ang kininga to ang normal ng mga taga-Bureau of Fire Protection mga katropa, nasa, ang kayo nasa tubangan. Imo na ang pasiritan. Lain ni sa barko mga tropa, kaya ang kalayo na si mong ulo. Ha? Ang training mga tropa, ang kalayo na si mong ulo. Ikaw nakasa ubos. Ay, imagine mo mga tropa nga nakasa silong sa lower deck. O niya ang kalayo mga tropa nasa upper deck. Nga kung natungnan ka nakasa lower deck, unsaon ni mo karon mga katropa pag firefight anang kalayuhan na si mong agtang. Muna mas lisod ang training sa firefighting pag nakasa barko mga tropa. Muna nga sa safety of life at sea, apil na sa tuang survival. Kaya kumuamba ka mga katropa, dito po ka sa kuan, kining lalom kayo. Kapag-una, kapag-tropag naman ka ni si, gutom ang mga iho dari. O na yung mga estilo mga tropa, kung nag-amba ka nga nakapantalon. Itong siyempre yung medyas, kaya nga imuhang nga medyas mga tropa nga puti, attractive ka na, mo spark na nga to sa mata sa mga iho. Kaya nga yung lapalapa nga puti mga tropa, mo spark na sa mga mata sa iho, dali na kayo ka sarapan. Pero pag ito mga katropa, o kanang nakay ballpen nga, ang ink sa ballpen, imo nang i-circulate diya sa imuhang kining tawag aning imuhang palibot, dili ka duolog iho. Nga na yung mga psychological nga mga explanation, nalimot na lang ko. Ha? Yan na mga katropa ang sa SOLAS, no? Pero kung ikaw, criminology student ka, niya di kakibawang langoy, paita.
3: Headlines, ha? Headlines.
1: Apil na sa mga training na, pag pulis ka mga tropa, dapat kahibalo ka mo langoy. O estudante ka pa, dapat kahibalo ka mo langoy.
3: Headlines, no? Headlines.
1: Kahibalo, tropa, doon na po ni sakit nga patol po ni, no? Looy po kayo. Estudante pa, nalumos. No, ako, gamay pa ko nga bata mga tropa, huwag pa ko nag-eskwila, gilabay-labay na ako sa dagat sa akong papa. Video lang ako malimtan mga tropa, nga sige lang kong ingon nga, pa, nakainom ko kuna sa ginamos.
3: Headlines, headlines.
1: Sikyo nga mipuha, kukputyukan, kinautropo niya mga tropa, natukan ko ani ganina mga tropa, sa balita, nga naman. Sikyo nga mipuha, kukputyukan, dito po niya sa kahoy, sa baliti. Nahulog patay.
3: Headlines, headlines.
1: Ako na himuot mga tropa nga ang usa ka security guard na matay. You know, condolence nga to sa family. Nahimuot lang ko mga tropa kay baliti. Ingo magudi akong kauban mga katropa ni Siko nga giblocking nga to sa kapre pa. Ha? Kamo totoo gyud man ang mga tropa nga naay mga nagpuyo diha. Ang kapre di na mo puyog balita. Kay gamay nang sanga siya. Ha? Ang kapre mo puyo nag mangga. Ano man? Dagko nag sanga. Labi na ng mangga mga tropa nga daghan kayo ka ng mga orchids. Una ilahang kingdom. Tade kalan. Aw. Kita kita nakapilang. Direta mga tropa ha sa atong balitang national kagin atong nabasa mga tropa sa atong balitang national si Robin Padilla mother pa niya dili ko na siya mga katropa mo tagad o mo tagad man pero kabalo na siya mga tropa nga ang kining impeachment campaign ko matod pa padulong ni gining ngato sa basura lahil na sila ganang komento may kalabutan ini mga tropa no pero dito sa isa ka balita karong adlaw mo epekto na mga tropa ang bag-o na pod nga pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo.
3: Headlines.
1: Wa pa mo ni taga mga katropa, wa pa mo na satisfied. Dala sige, patasa na. Ha? Kay para magbuhat ang kining ato ang mga vehicle company o kana mga kining sakyanan nga ang itubil mga katropa, tubig. Kaya daw gumahalin tubig mga katropa, pag muhot ng tubig, matulang ka sapa niya, magtubil ka. Ha? Nakay ka ng gadget yung pangpakuan mga tropa, pambabukal niya para mudagan po ng kaning makakreate ng energy. O niya, tapos imuning itubil mga tropa, magcreate pong makina nga pwede ang tubig ito, itubil.
3: Headlines, headlines.
1: Sabi tayo, inventor na kanya itong Pilipino, ang pudgitagad. Kaya dependent lang itong krudo, lagi gasolina. Magbuhat at ang makina, may kalabutan niya itong mga tropa, ang tubig mga tropa may itubil. Wala na, mahalat ang tubig karong panahon na.
3: Headlines, headlines.
1: Tulo ka mga tao patay sa hanta o sa hanta virus. Ay paita po din ng hanta virus mga katropa.
3: Headlines, headlines.
1: Sino tao na unti virus unta ni? Okay lang unta. Tulo ka mga tao na patay ni unti virus. Pero kay hanta virus man.
3: Headlines, headlines.
1: Kaya nato na mga tropa diri makasulod sa tuwa sa Pilipinas mga tropa ha. Bagong proposal sa Iran gitun-an unsa ka kini nga proposal mga tropa sa Iran ang iyang proposal siguro kay magtunga sila sa Strait of Hormuz ana siguro. Ug moto mga higala nga tuwa mang langkob sa tuang mga headlines sa mga katropa.
3: Headlines, headlines.
1: Sa tuwa nga programa nga Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Sa ito ang mga balita o impormasyon sa ito ang palibot, mga tropa, itong pag-asawahan kay importante man ang mga balita. Pinatang programa, hatod sa pagkanato, siyempre sa ito ang mga kinimahiligon mga tropa o staycation, labi na sa mabugnaon nga lugar, mga tropa, ang New Year's Peak Mountain Resort, mga tropa. Asa naman ito? Ha? Ato aning sponsor na niya program. Like, share, and follow mga katropa sa ato absorbed nga mga nag-monitor karon nato diri mga katropa sa kining ato ang tawag ani program mga Bullseye sa kanang yaw-yaw mga kodre engineer nagi ko pangita itong asa tong ako ang basahon sa New Year's Peak Mountain Resort ha. Kung gusto mo mong mabugnaw nga lugar mga tropa dito sa New Year's Peak Mountain Resort o gusto mo o kini nga hayahay o kini ganing magkakaon mo sa lamian nga pagkaon mga tropa makakita pa diyan mong Sea of Clouds in the morning mga tropa together with your family stay na mo diya sa New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Marilog District na itong Dagpan sa Davao dato mga initan diri sa tuwa sa syudad mga tropa magpasyudad ta pero bukid na punta dito ni sa Marilog area mga tropa pero timbugnawa rito engineer isa sa mga nindot nga staycation mo ni mga katropa escape the city heat mga katropa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa okay
2: Bullseye Bullseye
1: nakatambay kron siya atuang patroller si katropa nga Marvin Ibano atong delikatan mga katropa ang balita manukad sa atuang patroller karong orasa alias Madi matod pa sa tugbok nakuhaan kini og 146,000 pesos nga shabu atol kini sa Bybasta operation. Atong dawaton ang balita manukad ni katropang Marvin Ibano.
3: Live report.
5: Nahulog sa gilusad nga joint bypass operation sa Tugmo Police Station na ang usa ka nailhan alias Madi, 29 anyos kini nga babae nga taga barangay Tugmo proper ning syudad. Ning milabay adlaw diha gikasaang operasyon sa mismong pinig-alan sa suspek ug dito nagpositibo ang nahisgotang operasyon dihang napalitan kini sa operatiba ug pinutos nga gituohan nga shabu. Dungan sa pagka-aresto ni alias Madi, mausab ang pagkasikop sa wala hinganling kauban ini nga usa ka 38 anyos nga lalaki. Dihang gipang rikisah ang mga naisgutan, daghang pinutos nga droga ang dugang nakuha gikan kinila nga ang kinatibukan giban naman ang nagkantidad kini ug anaa sa 146,200 pesos subay kana sa standard drug price sa value. Samtang kining si alias Madi gikonsidera kini sa kapulisan ingon nga street level individual drug personality uguban sa kauban ining dinakpan na gipang paslak na kini sa prisohan nga nakatubang karon sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang mapasalamat kong sab ang Davao City Police Office sa walay undang kooperasyon sa komunidad, barangay o lokal ng paggamahanan sa Davao sa kanunang pagsuporta sa kampanya ni ini batok ilegal nga droga. Katropa mo sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report.
2: Bullseye.
1: Daga salamat kini mga katropa nga Marvin Ibano sa nasampit nga report. Kano man gyud ni mga katropa nga di mo gyud mutaga man mga katropa ni pag daladala og kini nga shabu. Onya mga batanon para ba ni ha? Alias Madi, Madi. Nako. Sayang ka Madi, no? Sayang yung beauty mo. Okay, usa lang ni sa mga lugar mga katropa nga din ang kini mga tao karon modangop ni ngadto sa paghimo og kini mga illegal aron lang magkakwarta. O ni mga mahiligon og kini mga easy money mga katropa. Ato na kita ya 5 minutos na paglabay sa ika alas 7 sa buntag una sa to mga news trends karon mga katropa. May buntag dito kay Joseph Lomarda. Good morning. Good morning XFM Bullseye katropa lang abays. Always me nagapaminaw diri sa Bago Playa, Bago Galira. Sa nagalanog-lanog ang XFM Bullseye. Joseph Cruzada, may buntag. O Gromilita Bacaro. Ma'am, good morning, katropa Chiralan. Kusog kayo akong radyo. Bullseye, Jude. God bless you all. Salamat ya sa may Bago Playa Breeze area, mga katropa. Good morning.
0: Good morning!
1: And Vice Captain Al Kinsay, good morning, Chiralan. Minaw, midini sa Dumalag, Matina Playa.
0: Good morning!
1: May buntag, Mary Grace Cruzada. Good morning, XFM Bullseye, katropa Alan. Watching from Bago Galira. May Kayla, JC, Vulcanizing Shop, galanog-lanog ang XFM Bullseye.
0: Good morning!
1: And Neil Antonio, walay lami inyong istasyon. Boring, way pulos, laay, pastanang laay!
0: Good morning!
1: Laay ko na sa mga taong di kao yun, mga katropa.
4: Ayaw pag-anal.
1: Alam mo na, huwag ka na kanina. Gusto lang ka ka ng mga sindikato. Huwag ka na, di ka gusto magpa dumog mga katropa kahit lagi gubot ang imong otok.
2: Bullseye!
1: Ayaw ka. Anya, ako pa ni mo, sir. Nganong laay-laay man ka din, anya. Tapos nganong diri man ka naminaw. Ito, pag nahadyoy ka din yung laay nga portion, kahit lagi naminaw man ka. Huwag kang gilayan ka din. At sa ubad. Kaya hindi ka naman namin kawalan. O na mga tropa nga, dili nga magusto sa ito mga issue for issue din mga tropa. Ayun na dahil mo.
2: Bullseye!
1: Mas ganahan ko mga katropa, doon ay layo na ito. Mas ganahan ko mga katropa nga mo barug sa unsa to ang mga nasa to ang barugan. Labi na ito mga katropa nga nagasalig lamang sa ilahang mga binuhatan nga dili mao.
2: Layon
1: ko ito, sindikato kanda ko, layon yung kadre. Labi na, huwag ka na ganing pareha mong utok ni Raffy Tolfo, layon yun mo.
2: Bullseye!
1: Si Raffy Tolfo lan, gikasaba niya ang mga sundalo, mga katropa, nga doon ang ipamatay doon itong mga narito sa Toboso, Negros Occidental, ha? Sobrang kuno matod pang, ilang yung himo. Awa ni Raffy Tolfo, siya ka dito mga katropa, ang narito sa trabaho sa pag-inkwintro ito mga katropa, nasamdan mag ito mga sundalo. Maning ang klase ng mga tao, mga tropa ang parihan ni Neil Antonio.
2: Bullseye!
1: Dito mga tropa sa ito ang mga issues karon o mga news trends na ito karon mga tropa. Dito sa ito ang panagaliwig nga ito sa unahan. Ngayong morning dito mga tropa sa ito ang mga taga kining mga taga o saning Aplaya Digos, no? Aplaya Digos o sa Mati. ano na, ang Mati nito ni sa Davao Oriental. Pero kanang Mati sa Digos, mga katropa. Niay grupo sa mga pastor sa Bible Baptist natunga kini sa baruganan sa impeachment, mga katropa, ang uban supak sa leader nga si Congressman Abante, no? Makadyot, mga katropa, kay sa balitaan ni mga katropa, giharas na ra ba ni sila karon daw? Ani hangyo intawon to, mga katropa, ang katong mga pastors kay gi-post man pud nga to sa social media. Unya, mga katropa, ang nahitabo ang kining ilang mga pangalan naka-display dito. Ang ato diri ato man nga gi-blur ang ilang mga pangalan in ano siya kanang defense lang pud sila, pagtago sila mga pangalan. Kaya ay mga kritiko, mga katropa, sa luwa ka ni Neil Antonio.
2: Bullseye!
1: Mga katropa dito, ang mga pastors, mga katropa, nga dili sila uyon sa kining baruganan kuno matod pa ni Pastor Osab sa Bible Baptist, mga katropa, ang leader si Congressman Principe Abante. Okay, ilahaman yung katungod, mga katropa, nga magsupa, kanong inyong mga harason, di ba? So, ilahaman ng mga baruganan, kanong ilamang harason. So, giingon din mga tropa, mga leader sa simbahan, nagdeklara o gasuporta ka nga VP Sara Duterte, magbote mo! Nagkadaiya matag mga hunahuna, di ba? Mga leader sa simbahan nagdeklara og suporta kang VP Sara Duterte, nagpalayo kini sa posisyon matupan ni Congressman Abante. Usa ka grupo sa mga leader sa simbahan og mga pastor gikan sa nagadaiya nga Baptist nga kongregasyon ang publikong nagdeklara sa ilahang suporta kang Sara Duterte, samtang gipatinaw og gipatinaw nga ang kauban nilang leader, religious leader og mambabatas o kini nga magbabalaod nga si Benny Abante dili nagarepresentar o wala nagarepresentar sa ilahang kolektibo nga baruganan.
2: Bullseye!
1: Ang dokumento nagapakita nga kini gipresentar pinagi kang Harold James Duterte o gipirmahan sa mga pastor o leader gikan sa 75 ka mga Pilgrim Bible Baptist Churches uban ang mga kaubang kongregasyon gikan sa Luzon, Visayas o ingon man Mindanao.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nga masuko man nila mga katropa, mao manila ang mga baruganan. Oh, matagusa ka na to, doon naman tayo mga sentimento kanyang mga baruganan. Ako, sa ako personally, mga tropa, pangutana na to din na sa COJ kung sakto si Ibo o tama, wala ba shortcut o wala ba naka-fishing expedition, mga tropa, ni ilahang hearings dito sa Congress o de sa COJ under kang Luis Troisip, chairman sa Committee on Justice, mga tropa. Morning question sa kampo nila ni Inday, nga dito na lang sila mutubag sa trial sa Senado. So, expected na daan sa kampo ni Inday nga ipadala yun din nga to sa Senado. Pero mga tropa, na yung mga naga-libot din na sa pamahayag ni Congressman Miao Miao, kagahapon pa ninibalik, mga tropa, nag-miao miao na po. Kuan siguro ni kanaganing gusto na po din nga isuspinso na po ni. Kaya nag-live na po siya, mga tropa, dito sa kining session hall sa Kongreso. Ningon siya, nandito na naman po ako sa lugar na kung saan ang daming mga buaya. Ganahang ka na? Ha? Ay mo mga kauban, inog. Dito ako sa mga sa lugar na sa loob na ang daming mga buaya. Nagkikita na naman kami dito. Niya karon nagpa-interview, mga tropa, ningon siya, mga tropa, nga naadoy 2 million pesos nga i-claim karon ang nagapirma initial lang na karong Sunday, karong semana, ha. Karong semana, mga tropa, mo ani ang ting pirma.
2: Bullseye!
1: So, dili ni out sila, ha, mga tropa, ang pagtanaw kung doon na ba ni probable cause o dili. Nahadlok ni mga tropa kung ugaling sila karon mawat ano ka ng mga proyekto. Pambakwiyon ang ilahang mga kining gisaad ng mga budget. No? Anyway, natay punto de vista na, mga tropa, sa ito ang bullseye portion. Presyo sa produkto ng petrolyo, musaka, kerosene o LPG mubos sinoon po kini. Ay good news, mga tropa, kay 2 to 3 pesos ata ang diesel Onya, maupod ni mga katropa sa gasolina. Pero doon ay pag-usos ko naman pa sa LPG o kanang kerosene nga 1 pesos to 2 pesos. No? Dipindi ka na sa asa ni mga patuman mga katropa ng mga gas station. Sa uniform, ilang pagsaka. Di po uniform, ilang pag-usos mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So, may na lang. May na lang. Niubos ang LPG. Kaysa balay mga katropa, takong lang ito ang muag, bunot ang mga sugnot. Taon na, manghatag kong palwa sa mong silingan, karo magdalo na ko. Namami usa kapunuan nga lubi diha, engineer, huwag ka ng takong diag butoy, ako man ang panghinluan mga katropa, kay akong ibutang sa gawas para kuhaon mga katropa sa mong silingan, po nga kahoy po nilang isugnot. Karo, nangutana na ito si nanay, sir, kanang gamito na mo inay. Ayaw sa runay. Ano ba, pati mahala mo dyan sa kerosene, hindi magkahoy na puta. Unya, kaning ako ang mga sakop, nga wanaan na doon ka ng kahoy mga tropa. Diyan nga, unsa mo na itong kanon pa, bawa maning ka ng kuan, nara. Nara po yun. Ito pa sa gilan na, kaya ako ang gisugnod, special man po. Gawaan. Mas mahal pa mas gasolina ning. Mas mahal pa mas kurintin eh. Dito mga tropa, kabataan party list member nga giingong nag-research tiyahang nadamay sa gira Negros Occidental, gikumpirmang miapil sa gubat. Muna yung mga sakop ni Neil Antonio, ha?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sir Neil, muna ni muhang mga kasangkaya, no? Muna hindi ka ganahan din mga tropa, gumikan kay Maigo ang mga kapraminti. Muna yung muhang kasangkaya din mga tropa, ang kabataan party list member ko naman ito ba giingong nag-research kini tiyahang nadamay sa gira sa Negros Occidental, gikumpirma kining miapil sa gubat. Oh, gikumpirma kasi nagkumpirma ni ang mga sundalo. Oh, kining ato ang Armed Forces of the Philippines. Tanaw ni mga tropa kanang duha ka mga foreigner nga naabot mo dito. Kaya ni kabalo mga tropa ang kining tawag nato baga ni ining okay, kabalo ang ato ang LGO diha mga tropa nga naabot na sa dito mga tropa. Tanaw ra ko na ilahang mga picture. Oh. Oh, kana kanang resibo ko na matupa. Lumaban naman pala si ano eh si CJ, di ba? Namatay tong isa mga tropa nga member sa kabataan party list. Namatay siya mga tropa nga giingong nagtapad o dito sa katong punong, punong man to, na? Diri mga tropa nakita nato diri nga naa siyay armalite sa kilid. Naggakos pag yun ni og kana ganing magasin sa mga balas yung armalite. Ha? O niya, nagsuot pag yun niya, uniforme sa kininga NPA dito sa lugar. Ay, ging na mga tropa, kanang gisuotan ni sa mga sundalo nga. Ang mga sundalo, mga tropa nag-encounter ani. Wala mga kailan ani. Nailahan na lang ni mga katropa sa dihang nigmama na ni mga sakop sa Makabayan Block. Dito na lang nila nailahan mga katropa. O niya, ang ikinipong isa, kining nanawagan sila Justice for Lyle, Justice for Kai, Justice for the Negros 19, Defend Negros Press Conference, mga katropa. Nagapagawa sila, kining Defend Negros Press Conference, ilaharam po ning conference. Ni si Kai Sorim. Kai Sorim? Ha? Bakit ka nandun? Ha? Lyle Prijoles? Eh, bakit ka nandun? Ito sila yung mga organizers, mga katropa dito sa abroad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sinasayang yun ang buhay nyo eh, kasi sa mga immersion na gano'n eh. Eh bakit kayo nandun sa Negros Occidental? Alam nyo naman, hindi pa stable yung peace and order doon kasi nandyan yung presence ng mga rebuilding grupo na sakop ng New People's Army.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Eh kini si Alisa Alano. Oh, ito ha, UP Diliman mga katropa nag-condemn sa killing of a student leader in Negros. Kanang mga line ganila, killing. So, mo ni ilang pasundayag nga to sila mga supporter abroad nga kini siya gipatay. Gipatay. No? Unya ang mga suspect at mga sundalo. Gipatay sa mga sundalo. Kapangit na term mga katropa kung madunggan kayo sa mga kahibaw sa napanghitabo niya ang nasod Pilipinas mga katropa sa problema sa insurgency against sa mga atrocities and lies sa nila mga katropa diya sa komunista nga bahin niya ito ang Pilipinas o Communist Party of the Philippines. Ayun sila nga, kaya mga sundalo sa Pilipinas, mga birdugo yan ha? Kaya mga sundalo sa Pilipinas, gipatay din nag-inusente? Pero wag yun yung nagasinggit mga katropa, kini sila mga katropa, nga katong usa ka lula, gisulod dito sa Negros niya, gisunod sa balay at tubangan siyang anak, gipusil sa NPA mga katropa, patay. Wa, man lang ginisinggit na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nagsulti ang mayor dito mga katropa, doon ay mga insidente nga daghan ang kamatay mga katropa, and usa sa mga red nga ginuto gasakop po ang mga kaning ilaha mga katropa nga tigpamatay, gun for hire nila, dili na gun for hire nila, mga tawag. Namatay man pong apil mga katropa dito sa nahimo na itong commander tong kawanan to. Naapil pagkapatay dito mga katropa sa Negros. Anong nag-uba man sila mga katropa ng commander mo to simpe? Diba? O niya karon si Rafi Tulfo mga katropa na privilege speech kagahapon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Unsay, unod sa privilege speech ni Rafi Tulfo mga katropa, madal pa niya, nga sumusubra daw yung ginagawa ng ating mga sundalo. Nabari, kulang nabari, sobra na. Buti pasabot mga katropa, ihapon ni mo ang imong mga balang, imo ang tiraan na nila mga katropa kaya para dili manobra. Ha? Ang pangutana din na nganong naamo sa balwarte sa mga NPA, nganong nag-enjoy mo kauban nila? Nga researcher man kahamo. Nagpagawa sila mga tropa o kaning video nga nag-research sa nag-report po ni mga tropa sila ang ilahang media na online media nila mga tropa nang sa mga kaliwang grupo o niya gipakita nila nga kanang namatay nga si kabataan party list 7th nominee mga katropa, reporter in town na nila dito nagatanaw sa mga mag-uuma. Mura man dag wa katsabot unsay dual tactics niyo eh. Ha? Mura man ipakita kay dipinsa man ninyo nga kami justification nina mo ni kung makinaunsa nga kami mga reporter me.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kami nagahimo may ganing mga stories mga katropa sa mga tao din nga igunani, pero ang inyo ang slur din ako sa kanta pa, may slant yung mga balita ninyo na itong gobyernong ito ay walang ginagawa sa ating mga magbabaol diha sa Negros.
2: Bullseye!
1: Occidental.
2: Bullseye!
1: Nga ang tinuod mga katropa, adunay dako nga kahimuan apan ninyong gibabagan gumikan kay di mo gusto development. Ipakita niyo sa mga tao nga kini pro development me.
2: Pagkabot
1: sa punto mga katropa, ha? Antay di mo kay kung duna ni mga negosyante nga mosulod sa lugar inyong panunugo na ilang mga traktora.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Awra niya kay kini ikaw alay sa o alisa lano nganong nawala man kasi imong pamilya. Ha? Apil na ba ka sa mga doktrina nga kapag ka nagkabaton kag buot ay di na di ang pamilya di na makahilabot? No? Natapos lang yung pagka anak, gumikan kay ikaw na nakay buot. Inay no, nahimo kang way buot. Ah, grabe lang, patay na na imong dili. Sa pangalan ni Alex Alano, patay naman ni mga katropa, kini mga kauban niya, unsa din na? Wala na biktima? Kadaghan pa na nila mga tropa, karo mga tropa kay naundang na si Mary Grace Piatos eh. Naon sa niyang gihimo mga tropa sa mga intel, gusto nilang may balang kinsa mo.
2: Bullseye!
1: Kinsa ang kusok kay musinggak din sa kongreso mga tropa nga kinsa man gini mga intel ni, kinsa man gini si Mary Grace Piatos. Bilag ka ng confidential funds mga tropa kapag na nag-i-explain na ang inyong nani. Gusto nilang siren kay gusto mo manimalos.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kapitul po po, dito po ni Pabor.
2: Bullseye!
1: Gihimong inote lang at mga sundalo. Katrapo ni mo, sir.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hitot malutip kung wani ma-presidente si Rafi Tulfo mga tropa, unaw na nalang unsa ang ato ang dagway sa toang commander-in-chief. Masiwa parihan ni sa kasimbahan diri sa toa sa Davao City mga tropa nga tingalas la sila na may Hinoy rebuild diro. Gingnan mga katropa nga ipaghilom-hilom diya kay rebuild mong dagko. Ang kaniingon si obispo diri mga tropa nga kami namin rebuilding, kami karaan diri, kami namin hinuoy gingnan ani mga sakop sa National Democratic Front nga mga rebuilding mo man ang dili mo pwede maningog. Wala sila na hinuoy rebuilding silang kausa. Baliktad na. Mabot ang panahon mga tropa ang kitapon sa tuwang naso, kita na rebuilding ani karon. Kung sila na mga tropa magdomina din na sa tuang panggamhanan kay mao man ilang gusto. Musulod sa demokrasya para gunobon ang demokrasya.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So, kinsa ni si RJ Ledesma? Alay sa Alano. Ang grupo mga katropa ng sulti nga, they serve the people. And whose people are they serving? Kinsa man nga mga katiling ba ng ilahang gipang servisyuhan?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yes, katong mga peasant people, katong mga nag-lisod sa bukid ba? Kung sa may resulta na, may problema na, ilahang nga servisyoan. Pero kung sa may resulta na mga tropa, ilahang ginainganyo nga magbitbitugar mas. Is that the kind of services or results ilahang nga pag-inganyo mga tropa nga magservisyo sila?
2: Bullseye!
1: Dito tayo mga tropa, ito na nibalikan kini nga issue ha, no? Sa tuwa nga pagiginod ng kasunahan. Ano yung mga resibo nga giingon sa tuang mga kasundaluhan? Gusto mong servisyo mga tropa dito ni servisyo hipo ni atuang mga kaigsunan sa gindubatan ba ni? Gindubatan Negros Occidental. Ginubatan, no? Ginubatan Albay, dili Negros naman noon eh. Ginubatan Albay nga napuno in taon sila karon sa asphalt mga katropa. O ang mga residente dito mga katropa na makwit na, no? Namakwit, human nga naligo. O kanang asphalt. Katong layo pa kayong asphalt, wala pa ng tugpa. Nagsigig ka na ganing vlog-vlog. Kay ang asphalt, mga tropa, tuwa pa sa langit. No? Gwapo kayong view. Pag tagak karo mga tropa, dito na nakahibaw sa nga, di na ni komedya ni. Muna nga nga matay, ganing taon, yung mga baka, kabang, uban, mga luoy kayo. Ako ang mga sakop dito, kanaman ko yung mga kailan po sa ginubatan na Albay. Nag-convo mga katropa diri sa Davao City na ngayon nagtabang sila mga katropa tubig dito, di na mainom.
2: Bullseye!
1: Salawra ko na ilahang mga sitwasyon, no? Mahal na po ang mask dito. Grabe yung mga tindahan dito mga katropa, nagkaubusan, ha? Ang balita diyan, nagkaubusan ng face mask. O niya, kaya nagkaubusan, napo niya maligya, pugmahal. Damay, yun yung ato. Ang mga mapahimudsanon sa sitwasyon ba, imbis kayo magtinabangay. Alright, sa ito nga pagbalik mga katropa, itong iampo po ng mga taga-ginubatan Albay, ha? Kay mo yun na ilaha, ang beauty sa Mount Mayon mga katropa, Pino. Gwapo kayo. Pero pag-abot sa panahon mga katropa nga mag-alboroto kini kay buhi mo na, may tabo nila mga katropa and kapila na kaning badya nga mabuto na. Pag pagbalik mga katropa, kini usak ni kapangutana ninyo. Angayan ba nga mag-yes sa impeachment trial ang mga congressman aron nga magkakabot o gustisya si VP Sara sa mga pasangil niya? Angayan bang mag-yes sa impeachment trial ang mga congressman aron

0: Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santol Plus Herbal Oil.
1: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Excited!

0: XFM.
1: Kak Clara sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Natagaw ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab

0: Sab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamay sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: 89.1
7: Abang na
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Exciting!
9: Bullseye! Bullseye!
10: Exciting mo lang! Exciting! Exciting mo lang!
11: Bigyan ni masundog ni si katropang Joffrey ba? Ang dunay mga identity diri sila mga tingog no si Mario. Mario pa imo lagi nga kung wala ka nakagusto nako, ha? Pag-resign mo.
9: Bullseye. Bullseye.
11: Sini po datong isa nga exciting. Mao toy tingog mga tropa nga kanang ganing gisugo gani nimo og kanang palit og bugas nya kalibangon pa. Napugos. Ay, kamusta? Og belated happy birthday. Happy birthday. Oy, timbaya din ako, mga katropa, no? Timbaya. Kodiha. BDRRMC Kabantian responders, good morning.
12: Good morning.
11: Nga naminaw karong buntag sila si Giovanni Diaz.
12: Good morning.
11: Arvin Suazo.
12: Good morning.
11: Arnold Sinoy.
12: Good morning.
11: Ug Nonoy Alboro.
12: Good morning.
11: Thank you so much sa mga taga BDRRMC, no? Mani mga rescuers na itong mga tropa nga bisan pa man tuod og kana ganing baha nga bahaonon nga lugar na agyo nila nga presensya, no? Thank you, no? Yung mga gitawag og services. And belated happy birthday di ay tuod mga katropa kang Alex P. Montañez, mayong buntag ni mo niya.
13: Kinsa nang birthday?
11: Si Alex P. Montañez, gagahapon, wa nang imbita, yung birthday dito mga katropa. Ito, no? Nalibog ko mga katropa, kinsa mga birthday ako ang aduan gagahapon. Giimbita po ko sa akong gating kaoban sa istasyon mga katropa kay mag-ihag uno siya og bihag. Labaw pa daw sa bihag po daw yung sabuan. Bihag na niya akong ipangayo mga katropa, labaw pa daw sa bihag yung sabuan. Ako kaadto mga katropa. Diri sa karong adlaw po, birthday po ni kaoban mo dati sa ABS-CBN, no? Na nakaroon sa Disaster Radio, si James Galay. Good morning mo diya, bro.

0: Happy birthday sa mga naga-birthday sa mga naga-paminaw, karato ka mga tropa. Laban niya kay An-An. Good morning sa Alan. Watching from Maa. Kaklarix, ana. Ka-learn dyan mo sa ito ang Kaklarix, ana. Naga-paminaw mo din mga tropa. Klarix! Kayo. Oy, Tristan Wyatt Gulay. Narabi kay Daog din mga tropa nga kape. Si Tristan Wyatt Gulay. Ako itong basahon dito mga naga-daog mga tropa. I-text ko niyo sa iyong tinuod nga pangalan. Kay... pangitaan mo ID dito mga tropa. Mismo lamang kamudyod na. Okay, ang uban magod mga tropa sa Facebook lang. Ang lahin yung pangalan sa Facebook sa original. Muna usahay ma-change na. Kaya kung kagahapon mga tropa na ako yung change ng pangalan. Kaya mo rin nasa yung ID. And Jihan Soketilim, dili makakabot o gustisya kung makabot sa malita. Oh, talaga naman. Oh. Ganda naman ang rhyme mo. Ah. Gusto ko yan. Nora Bunsukan, good morning, katropa. Uy, pasinsya yung gumuhan yung kape. Nalatong kape, dire. Ikabala ka. Maka-anhat yung ko. Og, Ma'am Bacaro, Ningski Ventura is watching from Luna Extension Zone 3, Digo City. Good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Brian Vincent Biro, katropang Alan, sikat na yun mo kay Naana Moy Basher.
1: Good morning!
0: Actually, mas gusto ko yan. No? Na binabash ang programa po natin. At saka yung station natin. Hindi naman ako eh, station eh. Station yung binabash niya dito. At saka, yun naman talaga eh, hindi naman lahat okay. May mga tao talaga na likas na ayon talaga nila kasi ito wala namang sinasabing rason. No? Richard Ramos, mayong buntag, Bradalam. And Joseph Lumarda, good morning ni mo di ha. Ang tanan-tanan mga katropa, ang sugat pagyan ng buntag. Nagpaminaw na ito mga katropa, hangtod ni mga orasa. Salamat kayo mga katropa sa inyong pag-aginod sa ito ang programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Limot mong timpla ni kape ni akong kape engineer. Napamaday din. Nasi Brad Roger dia. Ha? Na Brad Roger. Kay ganina, nagdali-dali man ko. Ah, nagka-on pa. O niya na lang pagbalik niya mga katropa. Ay, o niya mag-break man ta, no? Mag-break na lang. Okay, magdadali ko ka ng timpla o ka ng Santon Gold Coffee Mix. Muna niyang sachet mga katropa sa tuwang Santon Gold Coffee Mix ha, para masayod mo. No? Naani siya ay tawag aning nagisi na ako mga katropa. Kinikaning tatak diri Yes to Health. Ako yun ang gina-challenge mo. Tanawa ng tatak ng Yes to Health. Kaya na ay nagpasanton-santon mga katropa karon pero santan di ay. Ayagin mo pailad. Kay basig madaot, tinonyo hang mingon mo nga, ay, di na kuminom, huwag ka ng santon nga kapi, oy, madamay miya na. Kita biya ko mga katropa, giyon sa napag-manufacture, gikan sa kining manufacturing plant mga katropa, unsa kalimpyo, kahinlo, unya ang kining mga ingredients, well-refined, well-extracted, unya ginatimbang, bagyo na mga katropa ha? Kaya kita ko na mga katropa nga nagsigi, galing dyan sa ilang, grrrr, grrrr, unsa na, ner, ner ang tawag, ner, unsa na, ner? Para sa capsule ni bay? Ha? Iaaway ganyan mo ner, grrrr. Ya, gusto lagi. O niya, asan po ka ng capsule? Ah, nag-order ko Shopee? O na, may order ka capsule sa Shopee. Di kayo mahilis, mga katropa. Wala nag-agiyo ka ng FDA approved, no? BFAD approved. Wala ka na mga... Mone, makadaot na ito eh. Kaya, mag-absorb mga tropa, nga hili kayo mga synthetic na mga products nila sila gusto ka ng mga herbal. Kay, tungkol mo po rin anak nila. Magsige ka ng create ka ng mga herbal nga dili mao. No? Okay, magadaot ni noon mga tropa. Kini ang tuwa din mga tropa. Ato gini-gini duso sa kanunay. Gumikan ka nakita. Ginako sa ako ang kaugalingon ng mga kalimutaw. No? Na safety, hinlo, o garantisado, epektibo ang ato ang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Noon akong ginapakita niyo tatak Yes to Health Incorporated. Kay pare-pareha mig sachet. Ah, pare-pareha mga katropa, nakita lang ko dito, pare-pareha mga sachet. Oh. Kaya mo, cute lang niya mong sachet, pero pag timpla niyo mga katropa, ikaw ang mahimong cute. Limang kangang ang ingredients mga katropa, nga ito ang Santon Gold Coffee Mix. Doon na ni siya ay glutathione. Doon na po yun ni siya ay kanang collagen. Kagahapo, agatong Monday, no, ato ta sa Purok 54 sa class na to. Nangutanag itong si Ma'am Yunora, o katong isa, Ma'am, time pa, ako din hatdan niya mga katropa, ha? Order niyo mga Santon Gold, Santon Plus Gold, I mean. kay mo gamit kini sa iyo ka karton iyang kuan siya kulang pa na siya dahil sa ka karton yun akong paliton kay para sa iyang ko nang gibati mga tropa kay nakainom daw siya o kanang isa pa lang to kapad mayo ko nang iyang pamati mas musamot pwede nagkaayo mga tropa kung galing imo pag yun ingap i-maintain ato ang mga tatak yes to health niya yes to health mga katropa pangitaag yun ang logo sa yes to health una mo mo gamit kaya na ay nagpaanggid anggid karon pasanton santon santan di ay diba Franchilita Morcilia good morning. Good morning po Lian Buholz o Lian Buholz good morning saan ka kaoplok baan ng ay pasag din na siya mga tropa no okay na tanantado na tayo katungod mga tropa sa tuwang sa kakagulingon pasag din na lang ko mga katropa nga magatubag boring man kaha nga nung namina man siya mo po lagi tama po guys siya lang na ang hanggaw ano mo yun kay kabalutan mga tropa every time magditukod rin may mga tropa makabayan bla mag-hisgot about aning impeachment mga tropa mga malita masuko na sila
2: Bullseye!
0: And karon mga tropa, vulgar yun na din naga kuan ako gani gina-PM pa jukuan na nila. Hindi man ko madutlan na na. Kay patay naman tato any offenses. Nabre patay nga muri ako. Jihan na soketili may buntag mo diha. Og dirita mga tropa be ha ta ato apod mga katropa karong isgutanan no kay alas 7:43 na sa buntag mga katropa sa tonga programa nga Bullseye dirita mga katropa sa pangutana angayan bang mag-yes sa impeachment trial ang mga congressman aron nga makakabot og justisya si VP Sara sa mga pasangil niya. Muni ato ang isgutan karong mga tropa ha makajut ha
2: Bullseye
0: Basin og masay pa na po tani magkaroon mga tropa. No? Kini si Alan, gusto yun niya nga mapa-impeach si Inday. Kini si Alan, gusto yun siya ganang dili ma-impeach si Inday. Kini si Alan, bias ka sa mga congressman. Ano, ingon na ni, ang pangutan na itong katropa. Ha? Sa sugod pa lang sa Committee on Justice, naa sila gidawat nga impeachment complaint. Siyempre, hiringo na. Gidawat sa Kongreso mga tropa with a certain complainant ani nila. Doon ito'y upat. Apil na si Laila Dilima sa upat ka mga complaint. Ilan ang gi-consolidate sa first nilang appearance sa COJ pagbasa nila mga tropa mga ningon sa akini bla bla bla akini naglalis-lalis kuno sila mga tropa pero mga made up na to mga diskusyon nila kaya ang bottom line is pag-isahin na lang nila. So nag-giveaway kuno hay mga tropa si Sidania. Katong si ginyong gikansyawan og buing iwi. May hinungdan nga ni Hinay ang piatos. Kay siya gihimong model si piatos. No? Pero ako nagingon ko ayaw mo pag panghingan ana mga tropa nila mga hiwi-hiwi, ano? Hindi ko gusto ana. Tingnan niyo na lang yung mukha nila sa ganon na hindi ako I will not attack a person eh. No? I will attack his message kung ugali dili magkaoyon mga tropa. Destroy the message, not the person.
2: Bullseye!
0: Prinsipyo. Bisag unsa pa kakalagot nako, di jud ko maglagot nimo. Ngano man, tubagon lang nako ng imuhang mga kininga baruganan kung wa kaoyon, di respetuhan ita because ang pinaka prinsipyo nako, I will respect the principle of others.
2: Bullseye!
0: Respect others' principle. That is a big heart na mga tropa. Kaya wak mo'y away diha.
2: Bullseye!
0: Ikaw mo na imuhang prinsipyo. Then respeto na ako na. Kaya imuhang mo na prinsipyo. And I have also mine.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat imuhang kong respetoon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, di, respeto ay malanggupot na kay namata sa demokrasya ng naso. Pero karoon mga katropa, angayan ba nga mag-yes sa impeachment trial ang mga congressman aron paminaw mo ha aron nga makakabot og hustisya si VP Sara sa mga pasangil niya nganong nanginahanglan man si VP Sara og hustisya okay unang-una number one, og the very first place sa sugod pa lang daan kini si Sidania kini si Lala Dilima mga complainant ni sila. And asa ka manang ko mga tropa nga kini mga complainant membro pod sa Committee on Justice. What would you expect from them? Unsa may atoa karon nga ma-expect ana nila mga katropa?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Do you think na sila maayo nga kining isulti? Doon na lang yun na yung mga biases.
2: Bullseye! Bullseye!
0: And then, ikaduha, complainant man sila, na baga kayo ito ilang mga papel, mga tropa, sama ka baga kung naman ito pa sila mga naong. Dito mga tropa, ilahan nga ginigibasa nito sa COJ. Pagbasa, ingon din sila nga, murag na ani, probable cause. Dili pareho ni atong ilahang pagbasa sa complaint ni PBBM. Ingon si Abante mga katropa, katong ka PBBM ha. Ingon si Abante nga membro po sa COJ. Ingon si Abante mga katropa nga puro lang yan hearsay. Puro lang yan na mga sabi-sabi. Tayo na lang sa Congress. Lalo na dito sa atin sa Committee on Justice. Hindi natin matatanggap na puro na lang hearsay. Yung sinasabi nila na adik ang ating presidente, sinasabi dito, hearsay yan. Hearsay. Okay. Sinasabi nila na kurakot ang ating presidente, hearsay yan. Nasaan yung mga complainant? Nasaan yung mga ebidensya? Ibig sabihin, doon sa complaint ng abogado ni Lisa Marcos, nga iyaharap ng abogado, may nag-file complaint sa iyahang abana, weak nga complaint para at least malama makapasar sa isa katuig mga tropa nga kaysa na i-demanda ni mo o i-file ang impeachment complaint kato sa Kongreso as per the mandato sa tuang konstitusyon, edi napatay mga katropa, wala na i-laghang lalis pa. Pero believe ka, kay gusto ang COJ o kanaganing ebidensya, dili gyud kini gusto sila mo dawat o hearsay. Pero pag si Inday Sara mga katropa, man lagi ni nang utan nag hearsay lagi. Ningon sila nga kulang pang ebidensya. Edi mangita ta. Mo na mga katropa nga ang kampo ni Inday Duterte Carpio. Ningon sila kami man siguro ang mangita gustisya. Sa fishing expedition na gihimo karon sa COJ. Ito mo na little o katong mga previous ng mga akusasyon nga ang Committee on Justice bias kayong ilahang pag deliberate mga tropa na ako nuhay mga nagasupak-supak like ni Rufus Rodriguez nagapangutana di ay po usop utro po din nagsaka siyang kamot. Aron na nga ay mga version at sa ang usag-usa kay di man yun sila maka-adto makatingog mga tropa ang kining kampo ni Lesora Duterte Carpio. Oo. Muadto manggaling mga katropa pero di man po di papangutana po itong ilahang mga witness ito. Kaya di, wak pa dyan sa trial. O di, wala pa mo sa trial ganun, pantumin niyo si Inday. Inyo ang patubagon. Well, dito na ito mga katropa. Ang giingon o ka ng nga naman, aron nga makakampo ito gusti sa CPP Sara Duterte Carpio tungod kay nakita naman po siguro ninyo, di ba? Nga nabay fairness sa COJ? Wala. Ultimo si anak ni Marcolita, supo-supohon kaya dilalagi membro. Napay mga vital nga mga statement of words, ipairis yun ni Luistro. No? Ay, nako. Nga, mag-move nga ni mga tropa, they have their numbers. Number game. Napay dilima nga sa mga complainant, mapag yun mag-batikos. Mapag yun mag-suggest. Dapat nag-inhibit na ni sila. Di ba tama itong isa ka komentaryo sa obra mga tropa? Kini si Dilima, kini si Sedanya, kaya appeal mo sila sa nag-complaint, dapat mag-inhibit sila sa COJ. Ka naman, bias na sila daan eh. Nanaday, verdict sila ang mga tropa, ilang kasing-kasing. Kana nakita nyo niya nga nag-meeting sila, nag-hungunga na yung mga tropa, kaya naman kung wala na subay sa script. Karon, ang ngayon ba, nga ipasaka na lang ni sa Senado? Sa akong kabahin mga katropa, si Inday karon ang nanginahanglan og hustisya. Ginawa ha? The reason why sa akong conviction mga katropa, only ang Senate lamang ang makahimo og trial Sa Senate lamang ang mga abogado ni Inday maka-cross-examine aning ilang mga witnesses. Sa Senate lamang makabaton mga katropa kung mag-convince sila as impeachment court, no? Mga senator judges na sila. Kung magtarong lang yun sila mga tropa, walay bias sa mga pamulitika sila, ang mga political affiliation. Nagtuo ko nga dunay hustisya din ha sa Senado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Labon pa kay karon nga medyo nagsugod na sila ganang paggawas og mga statement nga medyo tama man po.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si Soto, mga tropa, nga ilaha ko na kinintunan og di sila apurahon, kay lagi sa una, narisitil naman tong word nga fourth wield.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So ni gawas karon nga tama di si Cayetano, tama di si Chis Escudero sa ilang pagsulti nga fourth wield.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya understanding sa fourth wield, mga tropa, sa Kongreso, agad-agad! Pag natanggap na ninyo yung ating impeachment complaint na inihain dito sa ini-endorse na ng Kongreso, signed by 300 congressman, eh agad-agad na inyong aksyonan at agad-agad ay mag-convene kayo as senator judges. Eh naglalis pa sa word nga fourth wheel.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So nagpahayag ang abogadong sa Chis Escudero, ito yung understanding natin sa fourth wheel. Hindi ito agad-agad. Eh kayo, kung nag-aapura kayo, ang tagal-tagal na yung complaint na yan sa inyong table, but hindi kayo wala kayong interest na ito'y tatalakayin agad-agad.
2: Bullseye! Diba? Bullseye!
0: So, gibalik sa Senado that time, katong last impeachment last year, gibalik sa Senado ang pangutana, o taga-emigrasyon nga kami magka-convene as senator judges nga kamo din ha nagadobli-dobli naman ang inyohang pag-file sa katuig. Nitubag ba sila? Wala. Karon ka dunay petition sa Korte Suprema mga tropa the same with nga question sa Senado. Niingon ang Korte Suprema, tagae tagtubag nyo din ha nga magkarason mo nga under sa 1 year nga bar rule eh wala mo nakalapas din eh. Wala nito bag ang Congress. Eh di ang decision mga tropa sa Korte Suprema unconstitutional ang last nga impeachment complaint. Eh di napas lang chance mga tropa this year month of February as expected by everybody mga tropa giduso. Naguna unas lag duso nga tukang PBBM ako nangingon kay ginagi patay nila mga katropa sa walay kuji kay nga lagi do na kuno nakita nila nga insufficiency in substance.
2: Bullseye! Huh? Bullseye!
0: Insufficiency in substance.
2: Bullseye! Okay. Bullseye!
0: Pero kang Inday sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficiency pagyud nat tuluto ka sufficiency. Onya kay sufficiency naman di ay nangita pa silang ebidensya mga katropa sa kapatang. Muna na nag-cried out ang kampo ni Inday nga naga-fishing expedition and dili midiha magapamahayag and we will wait until such time ngayon na lang iduso nga to sa Senado as expected. So buti pa sabot, willing ang kampo ni Inday, ang mga supporter lang ang dili.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Because gusto nila accountability and transparency. Pero si Inday, doon na ba siya ay kanang transparency siya nga side? Sa against nga to kaniya, wala man dili man transparent kuno ang gihimo sa Kongreso.
2: Bullseye!
0: Biases ang ipakita sa Kongreso.
2: Bullseye!
0: Labi na sa Committee on Justice mga katropa.
2: Bullseye!
0: So, nanginahang la justisya ang kampo ni VP Sara. Paunsa nila makabot ang justisya. Nag-file sila petition nga to sa Supreme Court, mga katropa, nga i-review ang gining proseso. Tama ba ni? Sakto ba ni? And then, kung dugay pa magyun maka-decide ang Supreme Court, mga katropa, mauna pa magyun ang impeachment trial kay sa month of June pa kuno nila tukion kini matod pa ning Senado. Dawato nila, pero month of June pa nila tukion. Pero mga katropa, dili lang fourth with. Maghulat mo kay kami na ay pre-trial. Mato pa ni Senator Loto. Senator Loto. Soto!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Naluso nila ni Soto. Mato pa ni Senator Soto, mag-agi dyan nag-pre-trial. which is normal. Tama yun na mag pre-trial, no? Then pag na makita nila nga tama na yun, hindi ato na lang ato mga katropa sa Senado nga magasto na sila nag-70 million ng uniform sila ang robe. O nga magpagawas og 27 million para lang anang impeachment pagpangandam pa lang na ha. Wala pa na trial na, wala pa na nagsugod sa ilang pag-trial, I mean. Oh, maggasto na sila og 27 million ang gipagawas ni Lacson. Istorya mga katropa. Apil dia ang 7,000 each sa uniform aning at tuang mga senador. Ni wala isa na ka uniform eh. Ha? Eh tapula mas lamang laba. Kung kada adlaw ni mga tropa, di lima ka uniform yun eh. 7,000 times 5. I don't know kung sa'yo pamaagin nila mga tropa. Pero magasto na 27 million. Gasto suni nga klase mga katropa nga daghan kay nagalisod karon sa tuwa nga crisis karon sa tuwa nga palibot.
2: Bullseye.
0: So, alang kaninyo mga katropa, okay lang ba nga dito makabot ni Inday Duterte ang hustisya sa Senado kung dili bias ang mga senador, ha? Ay uban diya, bias ang daan mga katropa, kaya lagi election na, madlog pa sila mo decide mga katropa, kaya lagi election na. Uban, pag mag-decide ko dire, awa may problema, kaya napamang ko isa ka-term. ana lang ba na? Nga atong basihan, ebidensya. Ebidensya kung dunay ebidensya. Anya, kaya kinirabang mga guwapo kay mangutana mga katropa pag magbali sa mga judges, ay kay mga witnesses, na at tangin na lang ninyo na si Senator kay tanong kay ganahan yung kay kuha na niya mag-cross-examine. Ganahan kay ko si Matubato, ganig si Las Cañas, mga tropang ligon kay ito sila. Nabali, yun niya. Nabali kay dili. Siya consistent mga tropa sila, mga pamahayag. Nabali, yun niya. Apan, balik na po nila mga pamahayag. Si Trillanes na ginituon na nila.
2: Bullseye!
0: Karina Tol, good morning Sir Alan ug tanang katropa. Mayong abunta katropang unta mapili ko nimo katropa. Paki-share no, share. Rayo Ken. Makita man ato diri sa tunag share kana man ni Arrow. Malista imong pangalan din ha og isa na naka-entry. Apil mo mga katropa sa tuang mahiwagang box. Oh, dala puno lang kani. Actually tulo na ni kabuok eh. Ha? Mahiwagang box mga katropa. Nandito pa yung mga pangalan ng iba, no? So, kinsa kani sila mga katropa ang dapat nga atong mapili diri karon. Ang courtesy of ano rin pala ha? Naging esposa Mia ang gumagawa nito para sa inyong mga pangalan at si Roger Kabambangan ang naglista po sa inyong mga pangalan. Mubalik na mga katropa. Uy, hello. Hello katropa watching from Sandawa, Phase 2, Matina. Good morning. Happy Tuesday po. Yung ni Jesse Sitsab Rigner. Salamat po si Francilita Morcilia. Good morning po. Diyan ito patuloy itong trolls ang putog account.
2: Bullseye!
0: Huwag sa mga nagapaminaw po dito sa tuwang lasotso na. Mag-break muna tayo sa tuwang The Secret of Health mga katropa. Karoon, masunod na. At ito nga pasama mga katropa, ang inyong mga greetings dito mga katropa. Dito sa tuwang daday dito sa PICAS tayo mga katropa. No? Inyong greetings sa inyong mga nag-text din mga katropa reaction dito no. Mayang buntag, good morning katropa. Kanang ginahimo sa kamera nga ilang papawaon ang atong VP Sara Duterte katong daghan kaayo og mga sala, kurakot, mga bilyon og mga malita ngano nga wala man imbestigahan sa kamera ngano nawala si Sara man ang ilang target. Mga blank jud ni sila hasta na si BBM o Trillanes. Salamat kayo ni mo ha gikan sa itong isa ka texter. Good morning Sir Alan, shout out diri sa Kamasura compound, Katalonan Grande, naglanog-lanog imong programa gikan kang Lando Buskagan. Good morning mga katropa, mobalik ta og human sa The Secret of Health parenta sa tuang isgutan kining makabayan black. Suko na po ni si Antonio Aniron. Magabayan Black, gibarugang biktima sa mga sundalo ang mga researchers nga namatay sa gubat. Apan ang Armed Forces of the Philippines nagpagawas po kinig ilahapon nga